0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa inyo ito ng Santone Plus Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopath. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong mga PTAC, DOH, Certified Naturopathic Practitioner, at ang ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner Doc Michelle, at sa lahat na ating mga ka-wellness, iba't ibang bahagi po ng ating bansa na nakatutok sa ating pong palatuntunan, at sana po marami na naman tayong mapulot ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan kung paano po natin iiwasan ang pagkakaroon po ng karamdaman gamit ang paraang natural.
0: Samahan kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwedeng at-text yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak mong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, mga ka-wellness, pwede niyong ma-avail yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at gano'n rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong mga lugar. Ayan, at ipagtanong-tanong lang ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, mga ka-wellness, ha? Para makaiwas sa mga fake, makaiwas po sa mga counterfeit na mga produkto. Ang atin pong napakasarap na kape, Santone Gold Coffee Mix, ay available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail po iyan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang po, Yes to Health 2011.
1: At ganun din, mga ka-wellness, ang mga produkto po ng Yes to Health ay pwede hong bilhin sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Siyempre, ito yung sariling atin, ano, na mga stores. At ang kagandahan, meron po tayong special discount for our senior citizen. At bukod po doon, meron po tayong mga special promo, ano? Tuloy-tuloy pa rin ang ating buy one take one, ang ating Yes to Health vitamin C. Ibig sabihin, pag bumili ho kayo ng isang box, may libre ng isang box. At yung pinakabago nating promo is pag bumili ho ng isang box ng Santone Plus Herbal Capsule, 50% discount na kung bibili kayo at the same time ng Yes to Health vitamin C. Mm-hmm. Ang kagandahan po dito, meron pa tayong opportunity, partner, ano, na makapagpa-consult sa ating mga naturopath doon po sa Yes to Health Clinic. Meron tayong iba't iba kasing mga modalities, mm-hmm, na sometimes kailangan na natin pag meron tayong

0: nararamdaman bilang complement sa ating mga programs o prescriptions na binibigay ng ating mga doktor. Sa Yes to Health, meron tayong mga modality katulad ng cleansing and detoxification. Most of the time, kung ako po yung consultant, madalas kong nire-recommend dyan, especially kung yung sakit hindi mo na maintindihan. May tama diabetes, may high blood. Hindi lang
1: komplikado yung mga sakit.
0: Parang isang barangay niya tayo sakit. Hindi lang isang pamilya. No? So, sometimes, tinitinan natin, baka kailangan ng detox. No? Mm-hmm. Kasi alam mo, maraming mga sakit natitrigger ng toxins sa ating pong katawan.
1: Yes, so.
0: And also, yung mga nutritional therapy, meron tayong mugukbuyang Korean therapy, acupuncture, and also yung ating eye detox, mm-hmm. yan, sa mga Yes to Health Clinic. Pwede nyo i-avail yan. Meron din po tayong terahertz, okay? Mm-hmm. Biozapper. At sa ilang piling branch, meron tayo nung tinatawag natin hilugtok.
1: Mm-hmm. Natchotrad therapy.
0: Natchotrad therapy, ano, with Doc Wendell Pedreso. So yan po lahat ay pwede nyong i-avail, including yung discount sa product and promos, exclusively sa mga Yes to Health Wellness Clinic po.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin na gusto maka-avail, gusto masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan nyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kaya isulot piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagal na mumula, unti-unting nawawala.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito, edit sa atin ng Santong Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw na pagpapalakas at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin itong pagbabalanse ng immune functions or immune response ng atin pong pangangatawan. Lagi natin pag-uusapan, Doc Algie, ano, itong mga inflammatory diseases ating pangangatawan or mga inflammations, which is a common or normal reaction ng atin pong immune system. Ngayon naman, pag-uusapan natin how to modulate our immune system or yung tinatawag po na immunomodulation or immunomodulation ng atin pong immune system, dahil mahalagang bahagi ito, Doc. Ano? Di ba, pagka pinag-uusapan natin ang kalusugan, madalas nating napapakinggan in general o naririnig natin na kailangan malakas ang pangangatawan natin, malakas yung immune system natin. Pero alam nyo ba mga ka-wellness na hindi lamang yung pagpapalakas ng immune system ang dapat po nating isaalang-alang o dapat po nating gagawin. May isang konsepto sa ating katawan na dapat din nating maunawaan, at yun po ay yung ating pag-uusapan, itong immunomodulation. Doc Algie, ano po ba ibig sabihin nitong immunomodulation at bakit mahalaga itong maintindihan ng atin pong mga ka-wellness?
0: Napakagandang tanong yan, kasi marami sa atin ang naniniwala na kailangan malakas lang yung immune system natin. Pag ganun na malakas, mabuti na sa ating kalusugan. Pero hindi po totoo yung ganun lang. Ano? So, hindi ganun kasimple ng immune system. Kinakailangan malakas. May mga ibang bagay pa. No? Ang immune system po kasi parang isang, kumbaga sa ani, kasundaluhan. Isang armed forces na binubuo po ng iba't ibang uri ng cells, kagaya ng binubuo ng protein. And may mga organ sa katawan tayo na bahagi ng kabuang immune system po natin, ano, kabilang diyan yung mga lymphatic gland, di ba? So nagtutulungan ang lahat ng yan para magkaroon ng balance, para labanan lahat ng kalaban ng sistema, yung mga tinatawag na pathogens, ano, na pwedeng namimerwisyo yan sa atin pag tayo ay na-infect. Halimbawa, kapag may virus po na pumasok sa katawan, kailangan mo ng ano, makilala to, ma-identify. Parang ano lang naman eh, sa mga sundalo, ganun din naman. Kaya, para maiwasan yung friendly fire, kailangan they need to identify sino ba yun. At pag na-identify na, aalamin ano yung angkop na depensa ng katawan natin. So, hindi lang basta laban sila na laban. May ganun sistema tayo sa katawan eh. Pero pagkatapos po na makontrol, halimbawa ng immune system, may laban, natalo nila, ibig sabihin, safe na. Wala na yung mga kalaban ng katawan. Mahalaga rin na merong mekanismo ng tamang pagpapahupa ng tensyon ng ating immune system para hindi tuloy-tuloy na makapinsala. Kasi pag laging naka-red alert, parang sa ano din naman natin, di ba? Pag laging nasa military, parang war footing, iba rin. Ano mangyayari? Kaya dito pumapasok yung concept ng tinatawag na immunomodulation. Ang salita pong ito ay tumutukoy sa process ng pagbabago ng activity o control sa activity ng ating immune system upang angkop ang tugon ng ating immune system sa particular na situation. Hindi laging nasa
1: red alert.
0: Ano? Hindi ito simpleng pagpapalakas lang, kasi kung immune boosting lang, maraming pagkain na immune booster. Ano? Kaya lang, hindi rin ganun. Sobrang dami yung mga modulator na kinakailangan natin ipasok sa ating katawan. So, para yung process ng immune system ay merong sistema. Ayon po sa paliwanag ng National Institute of Allergy and Infectious Diseases, kailangan daw matukoy ng immune system ang tunay na banta. Yan, kailangan alam nila yung threat sa katawan. Halimbawa, katulad ng allergy. Hindi naman lahat ng nagkukos ng allergy ay harmful talaga. Iba nga, kumain lang ng itlog na allergy na. Kailangan makita ng immune system yung threat, kung ano yon. Kapag hindi sapat yung tugon, maaring maging mas madaling kapitan po tayo ng infection. Yan yung isang side ng immune system natin, mahina yung kanyang intelligence o mahina yung kanyang lakas, baka hindi matalo yung kalaban. So, mapiperwisyo ang katawan. Sa isang banda naman, hindi rin pwede yung sobra naman yung ano, parang sobrang higpit.
1: Active,
0: no? active at higpit na hanggang sa pati yung parte ng katawan natin ay tinatamaan din dahil nga hindi po balanse. Kaya yung tinatawag na immunomodulation is para iayos lahat yung response, kung kailan hihinto, kung kailan naatake, at kung kailan magiging sobrang aktibo yung ating immune system.
1: Ibig sabihin, Doc Algy, hindi sapat lang na palakasin natin na ang atin pong immune system. Kinakailangan merong pagbabalanse, ika nga, mga kaibigan, ano? Or pagmumodulate ng atin pong pangangatawan. Para bang isang sasakyan, Doc? Normal na para tumakbo yung sasakyan, kinakailangan apakan mo yung accelerator.
0: Yes.
1: Pero hindi sa lahat ng panahon, nakadiin ka dun sa accelerator. Okay? Yeah. Kasi may mga situation na kinakailangan, pepreno ka din.
0: Tama.
1: Kasi disgrasya ang resulta nun.
0: Tumpak yung analogy mo. Ano? Kasi kung ang immune system ay parang ang sasakyan, yung immune response natin, parang mabilis yung pagpapatakbo, di ba? Kapag may tunay na panganib, kailangan itong kumilos ng mabilis at sapat kung marunong siyang mag-differentiate kung ano talaga yung threat. Pero kapag walang panganib, kailangan ding bagal, humupa yung tugon. Minsan sa mga nangyayari sa ano, kakulangan ng immunomodulation, minsan yung mga wala naman threat, doon naman masyadong
1: aktibo
0: yung immune system natin. At kapag may threat na, doon siya nagkakaproblema. So, yung mga reaction na yun na kinakailangan na maayos, kung bakit kailangan natin ng maayos na immunomodulation, mga ka-wellness.
1: Yan, napakahalaga ng Doc Algy. Ano? Kaya sa mga ka-wellness natin yan, mahalaga na tandaan po natin, ang maayos na immune system ay hindi yung laging naka-alerto o agresibo ang atin pong ang mga kasundaluhan ng atin pong pangangatawan. Ito po ay yung yung tugon nila ay marunong kumilala ng panganib o marunong tumugon at naaayon yung tugon nila ayon sa sitwasyon na nangyari sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Ano? Ngayon, Dok, pag-usapan naman natin ang sistemang ito sa loob ng ating pangangatawan. Paano, Dok, gumagana yung trabaho ng atin pong immune system in response sa mga mikrobyo na nakakapasok sa atin pong pangangatawan? Paano ba nila ito nalalaman at paano nila nasabi na dapat ito nakapasok ito, ay dapat puntiryahin natin, labanan natin ito sila?
0: Okay. So, magandang tanong yan. Ano? Immune system po natin, may dalawa siyang phase o dalawang klase ng immunity.
1: Paraan,
0: paraan ng ng depensa, na nagtutulungan yon. Yung una, yung innate immunity. Na itong innate, ibig sabihin, pagkasilang pa lang natin, talagang active na yan.
1: Nandiyan
0: ano?
1: Na yun,
0: nandiyan na yan, yung nakalatag na yan, yung depensa na yan.
1: Actually, Dok, nasa sinapupunan ka pa lang.
0: Nasa sinapupunan pa lang.
1: Nag-uumpisa na yun siya.
0: Oo. Tapos yung adaptive immunity naman, ito naman yung, kaya nga sa word na adaptive, ito yung paraan ng katawan to adapt to threats na dati na niyang
1: nakasagupan.
0: Ina-adapt niya yung mga kalaban kung paano nila lalabanan in the future. Again, kung atake ito. So, unahin natin innate immunity. So, ito po yung likas na depensa natin. Kumbaga, kaya nga innate, nandiyan na yan eh. Kabilang dito yung ating mga balat as the first line of defense. Kaya nga, yung balat natin, kapag walang sugat, hindi tayo basta-basta mapapasok. Ngayon, nagkakaroon lang naman ng problema kapag yung balat natin nagkaroon ng breakouts o may mga sugat or irritation, pwede magkaroon
1: mas
0: ng entry
1: yung
0: mga mikrobyo. Ngayon, another thing, yung ilong. Kaya sa ilong natin, di ba, may mga parang buhok-buhok dyan.
1: Tama daw.
0: Yun yung mga ilan sa way ng natural defensive action ng katawan natin. Then, kung makalusot sa ilong, hindi yan makakalusot dun sa ating pong mucus lining. Kaya nga nagkakaroon ng kulangot, di ba? Yung Then, pag nakalusot, meron pa tayong respiratory tract na meron ding ability to trap those who are actually invaders sa katawan natin. Na may mga chemical na pwedeng pumatay. At yung ating immune cells na mabilis tumutugon sa ating pong mga diba, nakalusot na dun sa first line of defense, may susunod pang layer niyan, di ba? Yan yung ating immune system mismo. Kapag yung bacteria po ay nakapasok, eh maaring dumating yung may mga tinatawag tayong white blood cell na ang tawag nila dun neutrophils. Yung mga neutrophils, tumutulong yan first hand sa paglaban sa mga kalaban ng katawan, yung mga mikrobyo. Yung mga macrophages, na sila yung tumutulong para hulihin o dakpin at i-digest yung mga bacteria o viruses o fungal infection man yan o mga cells na damage. So sila yung mga anong yan. Kaya, ibig sabihin, they are continuously in patrol. Kahit na walang infection, yung mga yan umiikot sa katawan natin yan, kumbaga nagkakaroon lang ng difference pag may infection na talaga. Mas tumataas yung alertness ng ating immune system.
1: Kumbaga parang yung mga nagpapatrolya. Ano, meron sa barangay, meron sa mga munisipyo.
0: Parang sa ano rin natin, sa normal na sa Pilipinas, di ba? Kahit naman walang panganib, walang mga krimen, ang mga pulis nagpapatrolya. Nagkakaroon lang ng mas maraming bilang kapag may threat. Pag may na-identify.
1: Okay, nangangalangan na ng backup.
0: Tama.
1: Sabi pa, ano. So yung mga, yung innate immunity natin, Doc, parang yun yung first line of defense ng pangangatawa natin. How about, Doc, dun sa nabanggit mo kanina na adaptive immunity naman?
0: Ang adaptive immunity naman, mas specialized yun. Ibig sabihin, ito yung ability ng katawan natin to adapt to threats na pumapa. For example, ang involved dyan yung mga B cells at saka T cells. Okay? Ang mga B cells, maaaring gumawa ng antibodies. Kaya makikita mo, di ba, na-infect ka na before. Diyan kasi sumusunod yung principle sa yung paggamit ng mga vaccines.
1: Bakuna.
0: Mga bakuna na kapag, for example, nagkaroon ka na ng chickenpox before, kung same strain yan, tapos sa talo ng katawan mo, sa susunod, hindi ka na pwedeng tamaan kung they have the same. Kasi yung katawan mo, pag natalo na niya yung isang mikrobyo, virus man yan o bacteria, meron na siyang data na nagawa yung antibodies na tinatawag. Sukat na sukat yun, yung mga antibodies na yun, sa isang specific na kalaban ng katawan, isang mikrobyo, isang pathogen. So pag pumasok ulit yun next time, may panglaban na agad ng katawan, hindi na kailangang pag-aralan. Kaya diba mostly mga viral infection, tumatagal ng isang linggo, tapos nagsusubside din sila. Because during that time, ang katawan ay busy sa pag-create ng antibodies against doon sa mga yun.
1: Yung tinatawag sila ng mga mga plan. Mga blueprint
0: yan,
1: para labanan ulit.
0: So yung antibodies, protein yan na tumutulong sa ating immune system na kilalanin at labanan specifically yung particular microbes or kalaban ng katawan na ito. Ano? Yung T-cell naman, iba naman ang kanyang tungkulin. May mga T-cells tayo na tumutulong sa pag-coordinate sa ating immune system, sa kanyang response. Habang yung iba naman, maaaring kumilos laban sa mga cells na nahahawa ng virus, particularly yung cytotoxic T cell, yung mga natural killer cell. Ayan. And also, may mga regulatory T cells and memory T cells tayo. So ito mga to ay may kanya-kanyang papel. Kumbaga, napaka-organisado ng immune system natin, mga ka-wellness. Ano? At yun nga, meron tayong innate na nakalagay na dyan. And adaptive, kapag may mga nangyaring infection previously, the body have the ability to create weapon. They called it antibodies. Para hindi tayo tamaan muli at masapanganib ulit sa ganung klase ng mikrobyo. Kaya pag nakilala ng immune system mo, yung isang particular na mikrobyo, maaaring gagana yung memory cells mo na tumutulong na yan para mapabilis yung katawan sa pag-produce automatically ng antibodies against a specific microbes or viral infection. Ito rin po yung prinsipyo na ginagamit sa vaccination. Kaya di ba yung sa vaccination, ang ano nun, binibigyan ka ng dose na kung saan
1: light dose,
0: merong parang
1: strain.
0: Yung kung ano yung purpose nun na hindi tatama sa'yo dapat in the future, nagpapasok sila sa katawan ng parts nun, so the body can parang paralisado na hindi magkukos ng active infection. So the body can do something, antibodies
1: para
0: against it.
1: Para makagawa na sila ng mga mapag-aralan na ng immune system natin. Ano? Yun ang kagandahan, Doc, sa mga mga B cells natin. Nagkakaroon sila ng communication with the T cells. For example, yung B cells natin, meron siya memory about a certain virus sa katawan natin. Ia-alert naman niya ngayon yung mga T cells para yun sila yung huhuli naman doon sa mga kalaban na yun na na-identify nila, which is harmful sa atin pong pangangatawan. Ganyan ka sophisticated ang atin pong immune system, mga ka-wellness. Ano? Na kung i-ano po pa yun, i-broaden up po pa yun. Ako, napakalawak po, mga kaibigan. Oh. So with all that the functions na nabanggit mo doc ng immune system natin, saan po mapasok doc yung immunomodulation process ng atin pong pangangatawan?
0: Actually, sa halos sa bawat yugto ng immune response, mm-hmm. isipin natin na yung mikrobyo pumasok sa katawan natin. Una, kailangan itong makilala, mm-hmm. yung identification. Mm-hmm. Ikalawa, kailangan ipadala yung signal sa ating immune system. Kasi mm-hmm. meron tayo mga patrolman sa katawan eh. Mm-hmm. Yan yung mga first line na mm-hmm. kapag nakita nila, uy, may mikrobyo. Mm-hmm. Tapos, pag kaya na nila labanan, lalabanan nila. Oh. Pag hindi nila kaya, they will sound alarm.
1: Oh.
0: Then the body will trigger fever. Mm-hmm. Alam mo, mm-hmm. lagnat. Mm-hmm. Pag nilagnat ka na, uy, ibig sabihin, all your body's defense team, mm-hmm. yung ating immune system, is in full alert.
1: Oo.
0: Kaya may lagnat ka. Mm-hmm. Yun yung temperature kasi can wake mm-hmm. them up eh.
1: Tama,
0: from the barracks, kumbaga, ng immune system. Mm-hmm. So then, ikatlo, kailangan mapakilos yung cells na may mm-hmm. kakayahang tumugon directly dun sa danger.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Ikaapat, kailangan makontrol yung lawak at tagal ng reaksyon. For example, mm-hmm. Ito lang naman yung kalaban. Mm-hmm. Dapat, pag natalo na, okay na yun.
1: Diyan lang yan. Oo.
0: Pagkatapos na makontrol yung panganib, mm-hmm. yung banta ng panganib, merong tagaawat.
1: Mm-hmm. yung tagalizer.
0: Merong sa immune system na, ceasefire. May ganun kung sa sundalo, di ba? Ceasefire. Ngayon, after ceasefire, mm-hmm. di ba, may mga debris.
1: Mm-hmm.
0: Inside our body, we have a part of the immune system that will clear all the debris mm-hmm. of the battle.
1: Mm-hmm.
0: May ganun tayo. So, ganun ang nangyayari sa ating katawan. So, ang immunomodulation, ibig sabihin, papalakasin ito yung sistema ng katawan mm-hmm. to properly execute those steps.
1: Yung mga functions na yun.
0: Yes, kasi isa man doon ang magkaproblema.
1: Mm-hmm.
0: Yung sinasabi nga natin na hindi niya ma-identify, mm-hmm. kaya nangyayari yung mga autoimmune diseases
1: mm-hmm.
0: na kung saan ang inaatake ngayon ng immune system natin, mm-hmm. yung sarili nating katawan, kasi mm-hmm. hindi na nga niya ma-identify kung kalaban o hindi.
1: Oo.
0: Banat lang siya ng banat, mm-hmm. kumbaga. So, friendly fire, kumbaga mm-hmm. sa terminong sa armed forces, yung nangyayari yun within our immune system mm-hmm. kapag hindi siya healthy. So, alimang aspect doon ang hindi po healthy, at talaga magkakaproblema yung immune system, pwedeng na-identify niya.
1: Mm-hmm.
0: But the problem is, mahina naman yung ating immune mm-hmm. system. Hindi niya matalo.
1: Mm-hmm.
0: O kung matatalo man niya, sobrang tagal. At mm-hmm. maraming damage ang katawan. Uh-oh. So yun yung, even sa mga immunologists, yung mga eksperto sa ganyan.
1: Yes, doc.
0: So yan ang mga key factors na tinitingnan nila pagdating sa power ng immune system natin mm-hmm. na tinitingnan nila paano nila ma-enhance yung ability na yun.
1: Kaya dapat balance talaga, Doc. Eh. That mm-hmm. organisado talaga ng husto.
0: Yes, so.
1: Even yung ano, Doc, even yung bilang ng panglaban natin sa atin pong pangangatawan. Let's say, for example, yung mga white blood cells natin, ano, or yung mga killer cells, or mga T cells sa katawan natin. Dapat, sakto yung bilang nila, Doc.
0: Mm.
1: Hindi pwedeng kulang.
0: Hindi pwede
1: hence,
0: namang...
1: ito ay magiging inefficient.
0: Oo.
1: Hindi rin pwedeng sobra.
0: Oo.
1: Kasi ano na, hindi na magiging maganda, ano? Kumbaga hindi na healthy sa atin pong pangangatawan. Oo. Pag sobra na yung bilang nila.
0: Saka yung response,
1: mm-hmm.
0: kasama kasi sa paglaban ng immune system natin yung inflammatory response.
1: Yes,
0: kasi
1: oo.
0: May mga allies or mga chemicals in mm-hmm. the body that helps our immune system mm-hmm. facilitate their function.
1: Tama, tama.
0: Diba? Yung mga actually yung mga ano, yung mga hormone that mm-hmm. are ginagamit ng katawan, yung cortisol.
1: Yan, o.
0: Yan, kasama yan sa function ng mm-hmm. Paglaban ng katawan sa mm-hmm. invaders. Oh, that fuel up our entire defense system ng katawan. Kaya mm-hmm. nga lang, pag nagka-problema nga na malakas nga siya, pero mm-hmm. bobo naman.
1: Mm-hmm.
0: Bobo in a sense. Bobo in a sense na hindi niya makilala kung sino yung kalaban mm-hmm. at hindi. Parang walang radar ba?
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga sa ano, parang blinded mm-hmm. yung ating immune system.
1: Yeah, hindi pa rin magiging effective
0: yeah.
1: sa ating pangangatawan. Kaya nga yung immunomodulation, yan yung parang isang napakahusay na tagapag-ugnay mm. ng mga depensa ng atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, inaano yan, Doc, binabalanse niya
0: mm-hmm.
1: yung ugnayan ng mga ano, ng iba't ibang parte ng atin pong immune system. Hindi basta-basta inuutusan lang yung mga immune cells natin na atake lang ng atake. Mm-hmm. Kundi kinakailangan ng koordinasyon. Para bang yung nangyayari sa atin, mga kasundaluhan natin, di ba?
0: Tama.
1: Mga sundalo, mga pulis, pagka hindi nagiging maganda yung coordination nila.
0: Minsan nagkaka-enkwentro sila.
1: Oo. Sa halip na maging successful yung mission nila,
0: mm-hmm.
1: sila mismo ang minsan nagkakabanatan sila, ano.
0: Oo. Kaya din sa loob ng katawan natin. Kaya mahalaga na natin na For example, yung pamamaga, hindi naman masama yung pamamaga.
1: Tama,
0: pero hanggang kailan ka dapat gagana yung tinatag na inflammatory response. Yun yung comparable sa immune system. Dapat matapang, dapat malakas, pero gaano katagal at hanggang kailan lang yung response na dapat mong gawin. So doon papasok yung mga sustansya that are well-known to help our immune system to be more intelligent instead of more strong lang, kasama yung intelligence and yung pagiging strong na ating immune system.
1: Ayun, ha? Yeah, yan. Napakaganda na napag-uusapan natin itong mga ganito, mga ka-wellness, para nababalansin natin kung paano natin papaganahin na maayos ang ating pong resistensya or ang immune system ng ating pong pangatawan. Mamaya, dadagdagan pa po natin, mga ka-wellness, ang mga kaalaman patungkol po dito sa pagsasaayos ng mga trabaho ng ating pong immune system. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret of Health.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan patungkol pa rin sa pagbabalanse ng atin pong immune system. Dok. Algie, ano po ba ang nangyayari kapag hindi na ayos o hindi na sa ayos itong regulasyon na ito ng immune system na ating mong pangangatawan?
0: Magkakagulo yung ating depensa kasi kailangan kasi flawless eh. Hindi pa pwedeng sumablay sa isang aspeto o isang level ng depensa ng ating katawan. So kinakailangan matalino siya, so it can differentiate sinong kalaban, sinong hindi. At the same time, healthy yung kanyang mismo mga immune cells that can effectively fight dun sa mga kalaban ng katawan. At meron siyang malusog na abilidad to create antibodies. Yun yun. At bukod dun, dapat din yung mga first line of defense ingatan natin, katulad ng mga balat, katulad ng ating ilong, di ba? Dapat healthy din yun. Kasi pag hindi yun healthy, isa rin yun sa problema na ang ating immune system pwede ma-overwhelm. O, kaya nga, di ba, lahat ng yan, first line of defense, second line, and yung final defense ng katawan natin, yung ating tinatawag na adaptive immunity. O dapat lahat yan ay ready-ready. Kasi pag hindi po nagkaroon ng balance yan, pwede tayong tamaan ng mga autoimmune disease. Okay? Makikita nyo yung allergy is part of autoimmune disease. Di ba? Marami may asthma, maraming may mga allergic rhinitis, maraming may mga yung mga nakakamatitindi yung lupus, rheumatoid arthritis, yan mga example yung, yan ng mga condition.
1: Diabetes type 1.
0: O, type 1 diabetes. Mga ano yan, example ng mga problema sa immune system yan, autoimmune disease. Yung psoriasis, yan. So, yun yung mga ano. Then next, matagal na yung mga pamamaga, kinakailangan mag-ano na sa atin yun eh. Magbibigay na sa atin ng hint na baka ang immune system natin hindi healthy. Kasi ang nagiging chronic inflammation lang naman yan kapag hindi rin healthy yung ng immune system
1: hindi
0: natin.
1: Hindi efficient yung trabaho nila.
0: Hindi efektibo. So, pag meron na tayo mga sakit na matagal na nating iniinda, paulit-ulit, pabalik-balik, hindi lang yan mismo dun sa parting apektado. May kinalaman din yan sa ating mahusay at balansyadong immune system response ng katawan.
1: Ibig sabihin, Doc, both extremes, ano?
0: Both extremes.
1: Yung either mahina yung response ng immune system natin, or sobrang lakas naman, o sobrang tagal na itinatagal niya dun sa ating pong, kumbaga yung tagal ng proseso ng pagkatrabaho niya, ay nagbibigay din ng problema sa katawan natin.
0: Pero alam mo yung cancer, ito, maidagdag ko lang sa inyo. Alam mo yung cancer, hindi naman tayo magkaka-cancer kung healthy at intelligent yung ating immune system. Kasi in the body, we have natural killer cell as part of the immune system. Pag may nakita yan na isang cell na rogue, or nag-mutate, automatic papatayin niya ng natural killer cell natin. Kasi pag hindi niya pinatayon, it can cause chaos dun sa buong cellular system. Pwede magkaroon ng cancer. Kaya nga sabi ng mga eksperto, ang strong immune system, intelligent immune system, is effective na panglaban sa cancer sa ating katawan. Okay. Ibig sabihin, pag nagka-cancer ka, ang isa sa naging problema mo, immune system.
1: Mm-hmm.
0: Oo. At alam naman natin kung ano mga nagpa-paralyze sa effective na kondisyon ng isang immune system na ng katawan natin.
1: Ayun. Kaya mga ka-wellness, huwag natin kalimutan, ang kalusugan natin hindi lamang yan patungkol sa pagkakaroon ng pagpapalakas panlaban sa mga sakit. Hindi lang boosting ng boosting, ano? Kinakailangan din ng tamang regulasyon, ano? Dapat nare-regulate ng maayos yung iba't ibang functions. Maliban sa immune system natin, yung ibang sistema pa ng pangangatawan natin, kinakailangan regulated lahat sila, Doc. In harmony, kumbaga, ano? Para nagkakaroon ng magandang balanse ang ating pangangatawan at nagiging maayos yung overall functions nito sa ating pong katawan.
7: The secret of health.
1: Ayan. Ngayon, Doc, ang tanong ng karamihan sa ating mga kababayan, paano, Doc, nakakatulong o ano ang naiutulong ng araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule in relation, Doc, dun sa pagsasaayos o dun sa pag-modulate ng ating pong immune system?
0: Yan. Actually, ang mga immunomodulator naman talaga, sustansya.
1: Mm-hmm.
0: Nasa nature na yan, nasa mga kinakain natin.
1: Mm-hmm.
0: Yung Santon Plus Herbal Capsule kasi, ang dami niyang immunomodulator, mm-hmm. particularly ha, yung Santon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa kanilang pag-aaral, nakita nila na yung Santons, mm-hmm. especially yung Alpha Mangosteen at Gamma Mangosteen,
1: mm-hmm.
0: ay may mataas na ability to help the body na mas magiging sensitibo yung mm-hmm. immune system natin. Itong mga compound na ito, nakita na nila ng potential to help the immune system to become more intelligent and strong.
1: Mm-hmm.
0: Aside from that, ang mga to ay may mataas na antioxidant mm-hmm. activity. Na kung saan ang mga antioxidant ay nakatutulong doon sa immune cells mismo natin
1: mm-hmm.
0: na hindi sila ma-wear out ng mabilis. Kasi mm-hmm. cells din ang immune system eh.
1: Tama daw ko.
0: Diba? So pag puro free radicals na lang,
1: mm-hmm.
0: eh baka yung immune system natin later on, bagsak na sila.
1: Tama.
0: So yung ating immune system needs also antioxidant so that they can do it their function mm-hmm. properly. So ito yung kagandahan kasi ang Santon, kung titignan natin yung antioxidant in nature, ang mm-hmm. Santon nandun sa mga ranking na mga phytochemicals that are known to be antioxidant. Kaya mm-hmm. yan ang nilagay natin sa ating Santon Plus Herbal Capsule. Isama mo pa yung mga moringin, mm-hmm. di ba? Yung mga, yung quercetin, which is also napakagaling, yung quercetin for immune modulation,
1: mm-hmm.
0: na nandun naman sa extract ng moringa.
1: Yes, oo.
0: Maraming pag-aaral po niyan. Kulang lang tayo sa oras, mm-hmm. pero they have studied that in year 2009 na
1: mm-hmm.
0: May mga laboratory studies, double-blind placebo-controlled mm-hmm. trial na kinasasangkutan ng ilang mga subjects. Mm-hmm. Ano, nakita nila na ang Santons, base sa pag-aaral, ay nakakatulong para mas maging malakas at matalino
1: mm-hmm.
0: or magkaroon ng magandang immunomodulation ng katawan natin based on their study.
1: Mm-hmm.
0: So ito ay both laboratory and human studies na nakita na nila na mas healthy yung immune system ng mga taong kumakain or umiinom ng extract ng Santons.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin dyan, ano, na gusto nyong ma-modulate na maayos yung immune system response ng ating pong pangangatawan, those bioactive compounds, Doc, na mm-hmm. nabanggit mo, ano, will greatly help yung yes. ating pong immune system, ano, yung pagkasaayos
0: yun,
1: nila.
0: Yung nabanggit, because of the time, ilan mm-hmm. lang yung nabanggit natin, pero sa totoo lang, ang dami-daming phytochemical inside Santon Plus Herbal mm-hmm. Capsule na mayroong immunomodulatory properties.
1: Eh yung quercetin na lang, Doc, na nandun sa ano, isa sa mga potent yan na siya na flavonoid.
0: Yes.
1: Na meron siyang ano eh, anti-allergenic effect kaya sa ating pong pangangatawan.
0: Ang tawag diyan eh nature's antihistamine.
1: Yun,
0: yung quercetin.
1: Oh. Mm-hmm.
0: Oh, na marami niyan sa moringa.
1: Mm-hmm.
0: And also sa mga citrus, yung mga quercetin niya, pati sa sibuyas at bawang,
1: yeah, marami din, oh. Kaya sa mga kababayan natin, ano, na gusto nilang mapasaayos, ano, or ma-modulate yung immune system nila, mm-hmm. these supplementations, Doc, na merong clinical trials, ano,
0: mm-hmm.
1: na hindi lang basta-basta nababanggit natin dito, na sinasabi natin na nakakatulong, kundi pinag-aralan mismo ng mga clinics and mga experts na meron talaga silang nakitaan na potential, very big potential
0: mm-hmm.
1: sa pagkasaayos na atin pong immune system, mga kaibigan.
0: Yes, kaya hindi lang vitamin C
1: mm-hmm.
0: kailangan nyong inumin araw kasi vitamin C, antioxidant yan eh.
1: Tama.
0: Kaya tinuturing siyang nakakatulong sa immune mm-hmm. system. Pero merong mas matitinding phytochemical inside Santon Plus Herbal mm-hmm. Capsule that can directly help our immune system to be more functional.
1: Mm-hmm.
0: Kaya I'm encouraging you, pag kayo merong mga sakit na paulit-ulit na lang, mm-hmm. especially may mga autoimmune disorder, yan, you need to take this supplement, ano, mm-hmm. bilang pantulong sa inyong katawan to regulate its function properly. Kasi yun lang naman ang purpose kasi ng nutrients, eh. Mm-hmm. Hindi pakialman yung katawan natin or gamutin ng isang sakit, mm-hmm. but to support the body's innate ability to heal itself.
1: Yeah, tama. Kaya sa mga kabayan natin, hindi lang po mahalaga na i-boost natin ng i-boost, especially ang ating pong immune system, bagkos mas mahalaga pa itong pag-modulate ng immune system natin, mga kaibigan. Kaya kung kayo ay nag-take ng mga vitamin C, especially yung Astro Health Vitamin C natin, mahalaga, Doc, na i-combine nyo itong pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule natin, mga kaibigan. No? So just imagine, kung boosted ang immune system mo, at the same time, he is very intellectual at na mo-modulate yung kanya pong mga effect o yung trabaho ng bawat parte ng sistema, mm-hmm. ng atin pong immune system, ay mas magiging efficient ito para sa paglaban ng samot-saring mga mikrobyo, even yung mga nabanggit Doc Algie, mga cancer cells sa ating pangangatawan, ay effectively magagawa po yun ng ating immune system, mga ka-wellness. Okay? Ayan, maraming salamat, Doc, sa mga infos na ito na ating napag-uusapan, ano, sa mga kaubayan natin. Atin pong itutuloy pa itong ating usapan na ito patungkol sa pagpapalakas at pagpapatibay ng ating pangangatawan, at higit sa lahat yung pag-regulate ng bawat functions ng katawan natin, katuwang ang pag-inom ng atin pong Santone Plus Herbal Capsule. Mga kabayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At mamaya po, itutugunan natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Dyan lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
0: The Secret of Health. Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-yes to health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hiling sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palta na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon Irtil, yung bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa atin pong programa. Siyempre, ang programa pong ito ahead pa rin sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. So mga kabayan natin na gusto makasubok ng atin pong mga dekilidad ng mga produkto, puntahan lamang atin pong mga Autorex dealers nationwide. At gano'n na rin, pwede maka-order nito sa atin pong Shopee page. Search lang Yes to Health 2011 o di naman kaya ay bumisita, sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Mga kaubayan.
1: At huwag kalimutan mga ka-wellness ha, ang ating mga produkto ay pwede nating bilhin sa lahat ng authorized distributor ng Yes to Health, sa mga butika.
0: Mm-hmm.
1: O siyempre lalong-lalo na sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Yung ating po mga promo, don't forget, meron tayong buy one take one ng Yes to Health Vitamin C. Meron tayong pag bumili ka ng one box ng Santone Plus Herbal Capsule, 50% discount na kung bibili ka ng Yes to Health Vitamin C.
0: Iyon,
1: ayan. At yung ano, inaabangan ng karamihan.
0: Oo.
1: Oh, yung mag-ipon na kayo.
0: Yung raffle promo natin mga ka-wellness ha. Mag-ipon na kayo ng pang-entry po ninyo ha. Ang gagamitin na pang-entry, empty pad, empty blister pad ng Santone Plus Herbal Capsule po natin mga ka-wellness. So, at empty sachet ng Santone Gold Coffee Mix. Ipon po na kayo niyan mga ka-wellness dahil pag-start ng ating pong raffle promo, eh meron na kaagad Doc, pa-premium na nag-aantay po sa inyo. Ha?
1: Oh, exciting. Kaya, masayang Pasko niyan pag nanalo kayo.
0: Yes, mga kabayan din ha, eh mag-ipon-ipon na kagad. Siyempre, eh more entry, more chances of winning mga kasama. Okay? Kaya sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito. Ano? Sabi niya, Doc, ano po ang benefits ng soya at iba pang ingredients ng Santone Plus Coffee ninyo? Pwede po bang inumin ito ng My Diabetes Type 2? Ito ng QC.
1: Alam mo po ang soya, isa ang soya sa kinikilala na mga nutrition expert bilang food for the future.
0: Oo.
1: Okay, bakit? Ang soya kasi, naalala ko, way back after World War II, na kung saan ang Japan ay, di ba, sinara nila yung bansa nila, hindi ako nagkakamali, because sinulugan ba naman sila ng atomic bomb. Ano? So alam mo, isa sa nagpa-survive sa mga Japanese ay ang soya. Based on study, ang soya ay naglalaman ng mataas na nutritional content. Una, yung kanyang protein, which is very important sa tao to survive.
0: Tama.
1: Protina.
0: Oo.
1: Ang kanyang protein ay mataas. 40% ng soybeans na kinakain natin ay mataas ay protein.
0: Mm-hmm. At isa yung Doc sa mga plant-based na merong complete amino acids.
1: Yeah. Oo. Kasi hindi lahat ng mga sources of protein in plant kingdom ay kompleto yung essential amino acid.
0: Yes,
1: ang kagandahan yung soya, tama ka, kompletong essential amino acid. Ang isa pa, maganda ang soybeans sa ating pong hormone.
0: Tama.
1: Kaya noon, nung panahon, naalala ko si late Senator Juan Flavio, may pinopromote siyang sumikat yung isoflavon. Alam mo yung isoflavon, ano? For prostate health, for hormonal health ng mga kalalakihan, even sa mga kababaihan, meron niya sa soya. Ang tawag nila doon sa yung mga tinatawag na bioidentical hormone na nandun sa soya. So, ibig sabihin, pag ikaw ay mayroong hormonal problems, especially sa mga kababaihan, maganda kung makain tayo ng soy product. At alam mo ba sa isang pag-aaral na ang soybean din ay nagtataglay ng mga anti-aging phytochemical. Kaya nga doon sa mga bansa daw na nagko-consume ng more than 350 milligrams of soy extract o soy product every day, makikita mo ibang-iba yung balat nila.
0: Tama daw.
1: Yung skin nila, pumunta ka ng common country, Japan, Korea, China. Sila yung may pinakamaraming consumption ng soy product. Ako, pumunta ako ng Indonesia noong nakaraan. Pina-attend tayo ng ating boss sa isang conference. Nakita ko ang mga Indonesia, national, parang national food na nila yung tempeh. At based doon sa mga matatandang habang kumakain kami, sinasabi na yung tempeh daw ang dahilan bakit hindi sila nagkakasakit ng malalala. Yung mga buto, matitigas ang mga buto. Kasi nga, napaka-dense, kumbaga, ng nutritional content ng soya. Oh, kaya kahit di ka kumakain ng karne, pag nagsusoya ka, makukuha mo din. Kaya di ba yung mga vegetarian, mga vegans, so, na hindi kumakain ng meat, for some reason, doon sa soybean, isa yun sa pinupunan.
0: Doon sila humuhugot.
1: So, may mga iba't iba pang sustansya meron dyan. Prebiotics. So, fiber. Kaya yan ang nilagay natin doon sa ating Santong Plus coffee mix. So, pwede sa mga bata yan. May mga soy milk, di ba? May mga soy coffee.
0: Oo, tama.
1: Kaya yun po yung sagot natin ha. Doon sa nagtatanong, anong meron sa soya, bakit ito ay nanandun sa ating coffee.
0: Ang follow-up niya doon katanong, pwede ba siya sa diabetes type 2?
1: Pwede. Pwede kasi una, pag meron tayong, pag nagko-coffee tayo, tinitin natin yung sweetener. So, it's safe naman yan sa mga diabetics.
0: Yes, oh.
1: And isa pa, ang soybeans ay may mga pag-aaral lang sasabi na pinapatatag nito yung mga kalamnan at mga daluyan ng dugo na naapektuhan ito pag diabetic tayo. Kasi pag diabetic, humihina yung mga daluyan ng dugo.
0: Tama, Doc.
1: So, pag humina yan, malaki ang chances na magkakaroon tayo ng sensitivity na pwede masugatan ang ating balat na mas mabilis. Di ba may mga gano'n na nangyari sa mga diabetic? So, maganda ito sa mga diabetic patient.
0: Yan. So, mga kabayan din, ha, na gustong sumubok ng ating friendly coffee. And Santone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. Kahit sino, Doc, pwede makain naman ito.
1: Pwede.
0: Bata, matanda, pwede kayong makasubok ng Santone Plus Coffee Mix sa atin, mga kaibigan. Ha?
1: Especially doon sa mga highly sensitive sa kape.
0: Yan.
1: Kasi ang coffee substitute na nilagay dito, talagang soybean.
0: Yung roasted yung base,
1: soybean.
0: Ano
1: yan yung base niya. Kaya yung mga bata, ginagawa nilang pulburon yun. Ako sa pamangkin ko, ayaw niyang ilagay sa tubig. Gusto niya, papakin niya.
0: Papakin,
1: healthy yun kahit sa mga bata kasi hindi nga siya naglalaman ng... Ang coffee kasi minsan sa bata, mga stimulant eh.
0: Tama,
1: so, di ba, hindi natin sila binibigyan. So, pwede yun yung Santone Plus Coffee Mix natin sa kahit na nung edad. Wag lang sa baby. Siyempre, ibang usapan na yung mga pediatrics. Ano?
0: Yan, sa mga kabayan din, ha, na gustong sumubok ng ating pong Santone Plus Coffee Mix, nako, hanapin na po yan sa mga local pharmacies and drugstores dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. Okay? Ito, another inquiry. Bakit po kaya nagkaka-vertigo? Ano po ang gamot dito? At ano po ang bawal nakainin? Floor po ito ng Batangas.
1: Ayan, common na, ano yan? Common na tanong sa atin yan, ano?
0: Oo.
1: Kasi pag vertigo, common reason, problema sa tenga. Yan, sa tenga, sa loob ng ating tenga, meron tayong mekanismo sa tenga natin na kapag hindi healthy, pwedeng pagmulan yung infection, pwedeng disalign yung crystals dyan sa tenga natin. May ganun tayo sa tenga eh.
0: Oo.
1: Na nagiging dahilan kung bakit hindi stable yung mata natin. Ano? Na kahit na pumikit ka, pakiramdam mo, umiikot tayo. Kasi pag vertigo, yung iba, nami-misinterpret nila yung hilo sa vertigo. Ang dizziness is not vertigo. Yung hilo, yung parang nahihilo ka, hindi mo masasabing vertigo unless ang nararamdam mo, umiikot ka or umiikot yung paligid mo. Yun ang vertigo. Commonly, pinakamaraming dahilan sa tenga. May problema sa tenga natin. Yun po yun, ha. So, yung tinatawag na benign paroxysmal positional vertigo, commonly sa tenga yun. May ginagawa sila dyan eh, na maneuver. Tingnan nyo sa ano, sa kung meron kayong kilalang nurse, na pwedeng magpaturo kayo ng tinatawag na Epley maneuver or YouTube nyo, tingnan nyo yung position para makorek yung benign paroxysmal positional vertigo, pwede makorek yun. Pero kung ang dahilan ay mas malalim like infection, hindi yun masyadong effective. Pero kung yung benign paroxysmal positional vertigo, pwedeng epektibo yun.
0: Ipo-position, ere-reposition.
1: Ere-reposition mo kasi inside our ears, meron tayong tiny calcium crystal na nandun sa inner ear
0: parang
1: natin.
0: Parang yung balancer ng katawan natin.
1: Na kapag yun ay wala sa... Parang, naalala mo yung ano? Pag gumagamit tayo ng... Ano ba yun? Yung para malaman mo kung pantay ba?
0: Level.
1: Parang ganun. Sa tenga natin, pag wala sa balance, yung crystal na yun, yun yung nagde-determine ng focus ng mata natin. Kaya mapapansin mo yung mga vertigo talaga. Ako, so many times, nangyari na sa akin yan eh. Yung mata nila gumagalaw ng kusa. Kaya ang pakiramdam nila sa paligid, umiikot. Or sila mismo ang umiikot.
0: Parang umiikot, oo.
1: Oh, yun yung nangyayari. So kung ang nararamdaman yung hilo lang naman, hindi siya vertigo. Pero kung umiikot ang paligid, na kahit nakapikit kayo, feeling mo nahuhulog ka sa hinihigop ka pababa, yun vertigo yun. Ang suggestion ko sa inyo, magpa-check up po kayo. Punta kayo sa doktor, sa mga ENT, espesyalista sa tenga, ipasilip ninyo kasi baka may infection. Kasi pag hindi na correct ang infection sa tenga at lumala,
0: delikado yan.
1: Nako, mga ngailangan ka na ng CT scan. Mga ngailangan ka na ng mas malalim na ano. Yung kaibigan ko na-opera eh. Na-opera yung tenga niya because of hindi niya, alam mo ang dahilan noon, partner?
0: Yes, daw.
1: Yung paggamit ng cotton buds, masyado kasi yung matubis eh. Yung ayaw niya ng
0: yung laging kinukuting-ting yung
1: malinis
0: tenga.
1: Malinis masyado sa tenga niya. Sabi niya, alam mo, yung pagiging malinis ko sa tenga ko, yung gumagamit ng parang daw kutsara, tapos cotton buds, yun daw ang dahilan, pinaliwanag sa kanya ng doktor, na yung tutuli, may purpose yan.
0: Pag
1: yung pag-initan lagi yung tutuli.
0: Airwax na yan.
1: Protection ba sa tenga?
0: Maliwanag na pag sobra-sobra na. Pero
1: ang tutuli naman, lumalabas kusa yan. Wag lang naman yung tutuli mo, hindi ka na makarinig dahil marado na.
0: meron purpose talaga yan. Kaya nga yung iba doc na laging sinusundot-sundot yan. Ako, ingat-ingat po kayo mga ka-wellness ha. Kasi, yun nga, very big problem yan. Pagka yan ay nagkaroon ng infection mga kaibigan. Ang lapit pa naman ng diba? Ang lapit ng tenga natin sa brain area natin. Kaya malaking problema talaga, lalo pag hindi naagapan yung infection na yan, mga kaibigan.
1: Kaya pag paminsan-minsan mo nararamdaman yung vertigo, posible may kinalaman to sa nerve, posible may kinalaman. Pero pag yung madalas, kailangan magpa-check up ka na po. Kasi may mga tao na sa isang taon, isang beses na vertigo, yung pala sobrang stress, sobrang puyat. Pero may iba talaga na every now and then. Yun, alarming yun.
0: Delikado pa naman, Dok, sa may vertigo pagka nag-drive ka. Napaka-delikado
1: yun. Yan yung nangyari sa akin. Sobrang puyat ko. Tapos sabi ng doktor, oy, may ano ka, astigmatism sa mata. Diba? Masyadong pagod yung mata mo. After treatment sa mata, nawala.
0: Naayos na.
1: Nawala na vertigo. Kaya dapat magpapacheck up po kayo. Not necessary sa naturopath kasi naturopath, hindi kami yung specialist sa pagdating sa mata. Kami, tutulong kami sa inyo. For example, may nakita ng problema. So we can give you advice kung ano yung pwede yung nutritional support. Meron din kami mga modalities na pwede sa mga may vertigo.
0: Yes, ayun. Kaya sa mga kabayan natin na meron ganito pong problema o iniinda na karamdaman na vertigo. Doc daw, mga bawal na pagkain, meron ka bang mai-recommend para sa mga kabayan natin na may vertigo?
1: Ayan, high sugar. Basta something na inflammatory.
0: Pro-inflammatory.
1: Yung mga pro-inflammatory. High sugar, then high fat. So kinakailangan pag meron kayong ganyang mga vertigo, suportahan yung katawan mo ng mga matataas yung antioxidant, mga anti-inflammatory, mga gulay, prutas, kumain kayo ng mga nuts, ng seeds, uminom kayo ng Santon Plus herbal capsule, uminom kayo ng ating premium D3 kasi premium D3 mayroong immune booster yan yun yung mga pwede nyo. Taasan nyo yung level ng antioxidant as much as possible. Bawas ng sugar. Bakit laging sugar ang binabanggit? Kasi alam mo, ang sugar ang panggulo sa lahat.
0: Tama,
1: kahit nagaano ka healthy diet mo, pag mahilig kang kumain ng mga highly concentrated sugar, lalo iniinom, tatalunin ito yung effort mo ng pagkain ng healthy foods.
0: Parang nagiging useless, Doc.
1: Kasi diba? Just imagine
0: yung healthy diet natin.
1: Parang pinagsaka mo ng lason yung katawan mo pag sobrang mataas yung sugar na kinakain natin.
0: Ayan nga. Kaya sa mga kababayan natin, ha? Kahit sa ang aspeto, Doc, ng kalusugan ng pangatawan natin or kahit anong mga karamdaman, yun talaga number one na pinapaiwas natin, yung mga highly sugary foods. Especially sa mga inumin na iniinom natin, bawas talaga kayo dyan, mga kaibigan.
1: Mabilis pagpataba yung mga iniinom natin, yun matamis.
0: So yan, mga kasama, ha? Ingat-ingat sa mga ganyan po mga pagkain o sa ganyan po mga inumin. At huwag kalimutan, ha, uminom ng Santon Plus Herbal Capsule as your general supplement na makakatulong sa samot-saring problema ng atin pong pangangatawan na kinakaharap po natin. At nandyan din yung mga nutritional support na iba pang mga suplemento ng Yes to Health. For example, mata naman ang problema nyo. Nandyan yung Vision X natin, mga kaibigan. It will greatly help improve your vision at the same time punuan yung mga antioxidant na kinakailangan ng mata natin para maging matalas yung ating eyesight at pagpangalagaan yung iba't ibang parte ng atin pong mga mata, mga kababayan.
1: Bago tayo magpaalam, wala na tayong oras. Batiin ko lang si Ma'am Leonora Escalona Navares, and also si Rico Bagisi, Maria Fetriste, ganon din si Ma'am BJ Pastohaya. Maraming salamat po sa laging pagsama sa atin, sa atin pong palatuntunan ito.
0: Yun, okay. Para Dok, nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ko ang mensahe sa mga tagapakinig.
1: Maraming salamat po ha, and see you again tomorrow sa isa na namang talakayang may kabuluhan pagdating sa ating kalusugan, The Secret of Health. Dok Adjo po ito, mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin. Lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remy Lito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan po laging dalangin ang Panginoon Nawa, ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.

Maayong hapon! Maayong hapon! Salamat kayo sa miniton kayo ninyong pagsugat nako mga pariente. Tungod kay init, mansabgadyod kayo ning panahon karon. Oy! Hala oy! Nalang! Kana giyon. Salamat sa mga pakpak ninyo, mga binayran. Salamat kayo. Maayong hapon kaninyong tanan, mga suki naton ti Paminaw. Og welcome naman, usab ka mo ni ining atong tulumanon, ang X-rated. Kung asa ang mga salida kay X-pod. O, dinhi sa atong tulumanon, mga higala, gikan dinhi sa Studio X, sa XFM Philippines. Inyo ako makauban, ang ako ngan, Kuya Helen. Salamat kaayo. Galibog ko kung saan pagpalong ani kay taas man kaayo lagot po dani oi. So welcome mga higala ha. Ni ana sad tani ining panahuna magbatbat na pud tag suwat tampo pinada dinhi sa atoang programa. Og siyempre pa akong ipahibaw kaninyo madunggan ta sa nagkalain-laing dapit sa tibuok nga Pilipinas. Aw tibuok ba? Basta kay madunggan ta dinis Kabisayan, dinis Mindanao. Daghang dapit sa Mindanao ang naminaw karon mga higalag, mga kaparientihan ko. O niya atong basahon ang ato na pong text line. Nawa na po ng text line din lagot. Badayin ko ano. Oh. Basta ang atong text line nagsugod sa 09. Wato na to, bigay na adere ko ang text line na to. Text po muna ako. Oy, layina po din yung text dito. Duhara ka buok. Pero og mga tagitaglod, dagang kayo magkapakapa. Mga tag na po taglod, malugi, mapunta ninyo. Oy. Okay nga itong text line mga pariente. 0997-615-6267. Pasbo na ko ha, 0997-615-6297. Text na mo diha mga pariente, labi na doon na mo'y gusto ipabarang. Oh, barang naman. Doon na mo'y gustong ipatimbaya. Doon na mo'y ipatimbaya. Doon na mo'y greet nga mga inyong mga loved ones. Na, dari ha, mo to'y number ha.

higala o mga suki natong tigpaminaw. Niasalta, sugod na sad ta mga pariente sa ato ang bag-o na sad nato. Bag-o natong, ano sabi tawag ani sa Bisaya oy?

Doon ako giandam balak alang kaninyong tanan mga pariente busa. Tuguti nga ako magadalit ni ining atong balak. Akong balak diha kaninyo. Kining akong balak mga pariente, gikaw ang gigini, no? Gikulit kinigikan sa kinapusuran sa akong kasing-kasing. Pansadili pa, palakpaki ang tao ninyo.

0: dugaya gid mahuman aning palakpak oy. But anyway, ni anang akong balak, akong idalit kaniyon tanan labi na sa mga tagamawab. Mga tagamawab, kining balak alang kaninyo.
1: Sa dihang ikaw akong nakita, I do love you, nobody but you. Gani ako sa kalipay mura ko gamayng bata, ang kasing-kasing ko kalit nga nalipay kaayo. Di ko malikayan nga muambak nga muwag kabayo. Imong mga pahiyom murag bulak nga namukadkad. Gani dili malikayan nga ang mga tiil ko magsigig panikad. Apan sa akong pitaka, murag na ay bagyong miabot. Nakusog ka ayong mikalit pag-abot. Gani inaulaw ako kanimo, kay ang tinuod, wala ko'y ikagasto. Matagbuntag minsahi ko, good morning mahal, ug motubag ka, good morning baby, to ara. Palihog kog load karon ha, bisag gamay lang. Mauni permi ang akong nabasahan. Abi na kugugma ang imong gipangita. Gikas lang di ay ang imong gustong makuha. Kung kita mag-date, ako ang mubayad. Ikaw mo order. Walay langan-langan. Mo-order nga murag walay mo abot nga katapusan. Paminaw na ako. Murag dili na matapos ang kalibutan. Gusto kay kang pakanon. Spaghetti, burger, cake, ice cream. Sige na kong panglingi. Kung na ako'y kailang, pwede na kong ma... Pwede kong mautangan. So please, my Lord. Uga ko magkaingon sa kong galingon. Unsa ni? Nagdamgo ko o nagdream? Please, my Lord. Don't ever go. So please... Gani, baby love. Paliti kong bag, matod mo. I really do. Muingon ka samtang nagpakita. Sa hubag kaayo ni mong Magpakyut ka na ako nga murag walay labot. Sa gasto, musaka, musaka. Ako mitubag, sige mahal. Basta barato ra. Og mitubag ka, barato rin ni baby. 15,000 ra. Gani, sa hangin nawad-an ko o gininhawa. Busa mahal, paminawa, kining akong balak alang kanimo. Ang gugma ko kanimo dili masukod sa kwarta. Ang akong gasto matag-adlaw atong panag-uban sa atong paglakaw. Bisan walay bulan, bisag walay bulawan, dayamon o gagagkwarta. Unta magpabilin ka kanako kay ako rabapordoy na. Tanawa! Ang akong ATM na prinda. Ang akong motor. Wala pa na pa-change oil. Maluoy ka, baby.

Day, nga na ginausahay, uy. Kanang mahigugma ka. Lain ra ba ninyo mahigugma ka, Ken? Labi nang nagpatong ka, kahit makasaad na yun ka. Hoy! Ayaw mong saad-saad, ha? Dili ninyo makaya, ha? Ayaw, promise, kung malipayon ka. Ayaw, desisyon kung nasuko ka. Kay ulahigid ng pagmahay. Pero sagad, yun kaayo ni sila nga. Gusto kayo ni sila magsaad-saad. Basta malipayon, labi ng, hindi na taan na, oy. Alam kayo na po. Laing awit na po at mga parinti, alang kaninyo. Nining atuang tulumanon. X-rated. Inyong kauban, Kuya Helen.

Dunay nagpaabot nato din og text messages nagingon nga Kuya Evelyn. Kuya Evelyn ba uroy nga sa Jinsan man to. Kuya Helen. Kuya, unta makapangita ko og girlfriend. Ang akong number kuya kay 0905-602-5913. Ayaw girlfriend unaha pagpangita, trabaho. Unsa man ka oy? Unahan ang trabaho kay kabalo biya ka nga ang babae dili po naganahan siguro nga maguyab-uyab niya human siya makagasto dili po naingala siguro oy. Dali kay ka makauyab karon kung duna kay motor. Labi nag Erox. Makamotor lang kag Erox karon kanang puti. Maing hapon kuya, labi na sa imong suking tigpaminaw karon programa. Oo, ako di ayong timbayaon kuya. Ang ako mga friends nga naminaw ni mo, si Gino. Huwag ako mga kauban sa trabaho, naminaw usab ni mo. Gikang kini kang Lawrence, sa Davao, sa Puan. Puan, Davao. Bueno mga pinalangga na tuntig paminaw ha. Kagahapon, init kaayo ang balita mga paryente nga nag-advise nga to ang presidente nga mamalit kuno ta og balde mga paryente no para inig-ulan magsalud ta. Malilimutan ko pa ba? Nindot nga balita mga paryente no? Kay ang among kumpanya murag imbis nga mamaligya tani og herbal capsule murag balde na siguro atong ibaligya ani no. Musubay ta sa trending. Basig moabot ang panahon ani ha nga sa TikTok ha maglumba mo diag pamaligya og live sa TikTok mag inyong ibundak-bundak nyo ng mga balde nga ibabuak ha. Magtigom matod pa og kinini ang tubig sa baldi kay basig dunay muabutay o madayon kining huwaw nga gitawag nilag super El Nino. Maabot ay pasabot huwaw ni mga paryente no murag way ulan nga mutulo ani mga paryente og mas probable mahubas ang mga katubigan ani mga paryente. So daghan unya ang mauga ani mga paryente. Gag-uga. Labi na, mag-edad ng 40, mag-uga na. So, dili kaha ni inigtigom na tuog tubig, ipayabo na po ni sa DSWD kay, or sa Department of Health, kay daghan na po kay glamok. Muragalibog ta sa sugo sa presidente. Ba, dili ka drum kaha ipapalitan ni Mr. President? No? Well, mga paryente, importante gyud kaayong alintunganay ani importante gyud nga kitang tanan mangandam na ining umalabot nga kung tinuod man maabot gyud ning El Nino no. Abi ninyo dili lang sa kanini ang bugas, tubig ang atong iandam. Iandamon sad nato ang atong kaugalingon. Kay babo mga paryente, El Nino or tingtugnaw daghag sakit nga mutakboy nato. Pero ligon na atong panglawas, pastilan. Basta ligon lang ang atong panglawas, wala tay gastusanan mga paryente. Di ta magsigi gastos ana mga dagko kaayong hospital bill, mga paliton nga mga tambal, lain ra baning magsakita kay maka-absent ba yata. Unyag ining absent nato kay kaltasan po ba yata sa sweldo ni gamay na hinulog samot. Abi ninyo mga parente, akong nindot kayo nga suggest ninyo. Karon pa lang daan nga naay stock mga paryente, palita og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay na kainis market ha, nakahinomdo mo kaning color brown nga kaning Santon Plus Herbal Capsule. Mauni. Mga paryente, daghan kaayo ang atong mapasalig ninyo, madunggan ninyo ang mga testimonya may tungod ni ini. Makaligon sa panglawas. Doon na mo yung mga balatian, malikayan ninyo mga paryente. Labi nang digyod ni kalikay kining mga kusukay mo inom. Ay. Kusukay mo inom og mga ilim nun. Kusukay mo ni garilyo. Nala. Dia ang Santon Plus Herbal Capsule. Kanang brown, pangitaan na ninyo mga paryente. Okay? Uy, ang atong oras karon maura po ni gahapon.
balik-balik man gining oras mga parente, no? Ano gilami kay isulting oras. Pero padayon ta sa atong awit. Alang kaninyong tanan. Kamu na minaw sa XFM. Sa programang X-Rated. Inyong kaoban, Kuya Helen.

0: Malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gida-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

Grabe yung pagdumot ani oy, nga kanta oy. Matod pa, dapat ang kagahapon daw ilubong. Ilubong na to ang atong mga ex. Grabe sugnod aning kataha, oh. Hmm? Matod pa sa awit, mga pariente. Imo pa karon, bantay ka lang ugma. Oh, di ba, nagdumot? Grabe yung pagdumot niya. Ingon pag-yud siya din yung mga pariente nga ang mga kagahapon kuno ilubong. O niya, ilubong ni mo na imuhang ex? Dilejud maayo magsipamina o mga kantaan yung mga labsong mga pariente kay mao'y magdala, magtukmod po nato sa kadautan po. Grabe ninyo mga pariente, no? Bisan unsa pagkadako sa itong mga problema, basta dili lang gyud dautan ang atong kana bang maayo ang kondisyon sa atong lawas ba? Kana magung dali kasuko, siyempre kay high blood. Kasagaran nga dali ma-high blood no kini mga putot. Kabalo mo nga nung dali may high blood ni mga putot? Siyempre kay andugo, dali kay masaka pag naog sa tiil, balik man din sa ulo. Bantay ka ng kailan ninyo mga putot kayo, di ba? Kayo mawag mga isog kayo na talawa. Bidon! Kanang duna kay mga suliran sa imong kinabuhi, labi na kanang duna kay kaagi, ining sakit kaayo, pero o kanini ang maayo lang bitaw ang kahimtang sa imong panglawas, dili ka puno o kolesterol, ana? Sabi nyo, makontrol lang yun baya mga pariente ang inyong lawas. Problema mang good, nasa tong gikaon bitaw ka na bang ganahan kay hingaong kay tagkarni. Ang uban na hinginom pagyod, no? Hingaon o karni, hinginom, unya na pa hingiyod. Ya, dili na ito na makontrol mga pariente. Wala tayo pagkontrol, wala tayo giinom. Maunay hinungdan mga parinti. Makaingon dyan ko nga, di gyud maayo ang epekto sa imong lawas. Negative kaayo. So, tingana man gani mga parinti, ang imong gihimo sa imong lawas, kana bang hili kay kamo inom, hingaon kay kagkarni, i-balance imong lawas. Uy, suway yun, pag suway. Pag tumar og Santon Plus Herbal Capsule, pagpalit. Pagpalit diha, namang gina sa mga butika dool sa inyo. Ayun ang atong layo, paakan, pakagiro dito, no? Yara sa dool! Palit diha, palit pod og Santon Gold Coffee Mix. Inigmata ni mo sa buntag, kinanglan mo ginang init imong lawas. Pag tumarog Santon Gold Coffee Mix, kutawa, di ba, batiyon, humani mo ginom, batiyon ni mo ang kagaan sa imong panghuna-huna. Dili ka magsigi kasuko. Mapasaylo nimo ang mga tao nga dunay mga binuhata nimo. Makahuna-una kag klaro unsay imong plano sa imong kinabuhi. Tungod kay dunay epekto kaayo ang imong panglaw, ang imong gikaon, ang imong gitumar, dunay maepekto kana sa imong mood, sa imong utok, sa dagan, sa imong dugo. Kana ding tao di ay nga naay grabbing GERD. Kanang GERD bitaw? Dili nang GERD nga naay batuta ha, GERD man to. GERD ba kanang sa Bisaya pa kanang kabuhi ba kanang gikan sa tiyan musaka. Di ba kabantay mo murag paminaw niyo murag kanang depressed ka nga murag anxiety nga wa ka kasabot kung unsa imong gihimo. Mawa ang imuhang kanang gitawag og kuan og kanang happy hormone bitaw kanang mga endorphin nimo mga wa. Inikawaan na maghuna-una ka nga luoy kay imong life, perting luuya nimo kay basta dagang kay kag mahuna-unaan nga luoy kay ka. Ang uban na di ka kaya maghikog. Di ito, ang problema lang dito, ang GERD. So para makuan bitaw, para bitaw matarong ng inyuhang kuto-kuto, kana inyong tiyan bitaw,
pagpalit mo og Santon Gold Coffee Mix. Kay ba mo ang Santon Gold Coffee Mix? Naana na diha katong mangustin, naana itong ampalaya, katong tanan nga naa sa gold sa una, naama na diri sa Santon Gold Coffee Mix. Kini kay imno na lang nimo unya mag-enjoy pagkasabuntag. Ana, dili lang ka magdali sa imong kinabuhi. Good. Ang uban mong gudya, magdali ug kadato, mga ana, gustong madato dayon. Bisag wa pa nang nanghit sa silingan o musugot ba? Beh, dungaga na to rin yung kagool, beh. Araw makahuna-huna mo aning mga tao, oh. Yung mga hinigugma. Hapit na ba yan ning Christmas? O yun, tsao na lang, o eh.

hapit na pod ang hapit na pod ning panahon ng ating Christmas. Mo orsa na pod natong kabuhi ani mga paryente. Ambot oy nganong ing aning panahon nang murag gibati naman tayo og obligasyon naman hino nato ang ating hatag aning panahon na buang naman siguro ni. Dili pa pwede mag-enjoy-enjoy ta aning Pasko-Pasko nya humandili lang ta maghinatagay sa. Kaya murag obligasyon na nato ba? Murag kulbaan na ta. Pero applicable lang ni sa tuwa ha? Dili ni applicable sa atong boss. Ay nako. Oh, ano lang siya. Pero bitaw no, seryoso. Matagbuntag mga paryente. Masugdan bitaw nimo nga dili maayo ang imong adlaw. Kana bitaw natulog ka sa gabi nga do na kay gihuna-una ang problema. Di magsilbi. Pagmata nimo nga buntag. Dagya po nimo imuhang problema. Suway daw ninyo. I-regulate ang inyuhang mga panglawas kanang inyong gibati. Tumarmo og Santon Gold or pag-inom mo og Santon Gold coffee kada buntag. Pagmata sa buntag, dili mag-inom og tubig ha. Init nga ininit, oh dili init kay malaswaan man sad mo ana kanang alaba. Santon Gold Coffee Mix, inom sa buntag. Mubalik o kadaghan inyong endorphin, positibo inyong pananaw sa kinabuhi. Ang tanang problema, makaya ra. Kana kaya regulated ang imuhang sulod sa imong lawas. Pero dili gani ma-regulate. Na yudyuron yung kasi imuhang pagbati ngadto sa negatibo kaayong tibok adlaw. Makatabang ang Santon Gold Coffee Mix. Dili lang sa imong panglawas, kundi sa imong emotional, mental health, emotional health. Tungod kay pag-regulate ni ini mga paryente, no? Hala, nasa mga butika, mga pharmacy, mapalit ang atong Santon Gold Coffee Mix. Mga paryente, pasaylo adyod kayo ko ninyo. Nining takna ato ng tagaano pagtagad ang suwat nga gipadadin ni sa atong tulumanon. Suwat ni mga paryente, mga kagulanan ni sa laing tao, gipadadin ni sa ato. Wala na nagpasabot nga dungaga na to inyong problema. Ang ato aning pasabot mga paryente nga doon naman dyo yung mga tao nga nanginanglan gyud taon sa atong tabang, sa atong tambag, sa atong mayang panghuna-huna. Mayang man ta kay gainom man ta og Santon Gold Coffee niya. Mayang man atong panghuna-huna. Di apoy mga tao nga guol pod bida kaayo, no? Buino nining takna sa atong programa sa X-Rated. Ato ng pagabat-baton ang suwat tampo nga gipadadin sa atong tulumanon.

0: Higala maing hapon pag-usab ninyong tanan. Niining mga taknaan, atong tagaan o pagtagad, kining suwat tampo nga gipada kanato. So usa ka lalaki nga taga mo albuol Cebu. Kining ato karong suwatan po, ato kining uluhan og ayaw kog biyai. Matod pa din sa atong suwat, Kuya Helen, palihog lang ko tawga ko sa pangalan nga Jum. She came into my life. Taga mo albuol kuya sa Cebu. She fills my heart. Kuya, 26 anyos na ko karon. O kining akong soliran kuya, may mahitungod kini sa akong gibating gugma. O sa akong karelasyon kuya. She fills my soul with so much love. Aron ninyong hingsabtan ang tanan kuya. Ingon ini ko pagsugod ang tanan-tanan.
1: Diyan ang akong buk! Sakit kayo!
2: Mayon kayo kung ayaw ko dudahe. Ayaw, girkin. Tingalik o bawante ka!
1: Diyan!
2: Ha? Os ba? Kaya dili pa na mawag imong madawat kika na kung buangan ka! Nagsabot!
1: Oh, Jom!

0: 깔았을까? 아? 뭐 안 깰까? 응?
1: 나 뭐 안 깔아줌? 나는 야노 까르만까 아유 못 잡았네 메리 하?
0: 아, 막깔라 굿만? 실로스 아가요?
1: 나투랄랑아 막 실로스 ang usa ka uyap. Pero kung ang binuhatan sa usa, makapaduda, dili sab ka magkamahay, unsa ang isulti sa imong paris. Wa ka magtanaw sa imong uyap, nga imong gipuyo din he. Ha, daot na kaayo. Kaya nurak ay kamubunog niya.
0: Unsa matahan ka mo'y? Imbis ako imong dapigan, ato man ka mudapig ni Mary?
1: Nga nung mudapig man kunin mo? Nga sayop man ka.
0: Kapoy berin nyo! Kapoy ng baya! Yeah, boy!

0: Bay, nakaantos siya na din muli sa inyo tulo na kadlaw?
1: Pwede mong ganyan sa kabuan. Lagot kay. Samo kay Smiri. Sabong kay si Mama.
0: Concern lang sila ni mo, Bay. Lagsad kayo ka ni Mary, maong suntihan din ka niya.
2: Jom!
1: Oh! Ano yapas mga? Ano yan niya mga?
2: Jom, please. Mamauli na ta sa bahay. Tana. Nagpaabot na si Mama ni mo. Ayaw kalibot. Masakit to ng imong inahan. Sige na, Jom. Tana. Mamauli na ta. Tara ba? Aron makapahuway ka og tarong. Mamauli na ta, Jom.

0: Salamat nga may paulit ka, Chong.
1: Kapoy, latagaw eh. Gusto ko mapahuway sa bugtarong. Ong... Giming nga sa kuwain eh.
0: Chong.

0: Nga ara ta chong kay gikapay na kong sige lakala ka gini sa mall.
1: Unya lang kita mga on good. Wa mam ko gigutom.
0: Pero gigutom naman ko. Nalipong ko. Buntag pa ko nga wa mi kaon.
1: Mi ur gani kon dilit ta mga on pa. Di ko ta mga on. Ha? Sabot ka?
2: Sabi siya.
1: Kahig oda.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo

0: Clean Clear Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala, piin tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Kape Healthy Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santone at vitamin D3.
3: Sao na, hilig ko kape, pero niundang ko kay tuhod taas kay Coke Sugar. Pero pagkabalo na ko aning Premium D3 Coffee Mix, pwede dahil ni sa mga diabetes. Akong gisulayan kung adlaw-adlaw na ako ning ginom ang Premium D3 Coffee Mix. Ako dahil si Luther Dillion, taga San Miguel, Santo Tomas.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

Kuya Helen, dali ra gyud kaayo mo init ang ulo ni Jung. Uy. Labi na kong surang-surangon ako. I mean, dali ra kaayo mo init ang akong ulo ba? Labi na og surang-surangon ko. With her first hello. Basta gani, nanay magdunga na gani og hilak. Ay, ingana jud ko kasalbahis, kuya. Gani, usa ka adlaw ni ana, gisurang-surang nasab ko ni Mary. Ug mao ni mga panghitabo.

0: Dia nak igok.
1: Osaman, laban ka?
2: Ha? Dia na yun nalaban ka, Pen.
3: Sobra naman ko nang gibuhat ni mo, kuya. Sige lang kami ang dapatan.
1: Why magbuhat ako? Nakadango ka? Ha? Why magbuhat ako?

0: Jom.
1: Oh, ngado.
0: Ayaw lang pagsyakit, Jom.
1: Sulte, oy!
0: Matuwag na ta na. Dugan tap katuwag. Dali na.

0: Unsa ba?
1: Una ta mga tog. Manguta na lang ta ko nimo.
0: Unsa na?
1: Love you ko nimo.
0: Manguta na magana.
1: Tungod kay January lagi ka mapasakit ako. Dili man mao ang imo gisulti nako sa una. Anak ka nga, mahalon og panggaon ko nimo. Pero imo lagi kong kulatahon.
0: Love te ka. Suma! Giipon ko te ka din sa amo. Love gid te ka. Pero ikaw man gud. Gusto kay ka magsurang-surang. Ibaog na siyang dali na kayo sa puko na itong oo. Love, tika. Timan, ina. Sige na, sa'yo mga tungkol na ito. Dali, be. Kakos, be.

0: Mabayang anak, I love you. I love you sa iyong messenger. Kansa, Jo.
1: Hindi ka na na ko, eh. Ibug na ko.
0: Pero nga nung I love you, manindi mo.
1: No, kinabuang naman ako.
0: O, say kinabuang. Jo, maya ko inaani. Giyantos na ko ang tanan o bani mo. Unay mo na kong ibuang.
1: Amo, magigap. Buang ka.
2: Gika na ba nag-iopera sa appendicitis?
1: Agahe mo ganit ko, good!

0: 是 Mary， 我们得去打呢。Mary，
1: wak na Mary nga mo ati mani mo. Wak na Mary nga imong bunogon.
0: Usa? Hain man di siya mo.
1: Milayas na siya. O gibiyaan na kaniya tungod sa imong kasalbahis.
0: Dili ka na tinuod ma. Dili.
1: Wak ko magbakak. Tanawa ang sinina niya. Wak na.
0: Ma, kinuugo. Wala to na yung mga sinina, ma. Mary!
1: Wak na siya makaantos sa imong pagpaantos niya.
0: Ma, may nagkumabalik pa si Mary. Mahal ko siya, ma. Dili ko niya bihan. Mahal ko ni Mary. Dili siya mabihan ako. Dili, ma!

Kuya Helen, sakit kayo ang pagbiya ni Mary nako. Wala ko makatuo nga maukin ang iyang buhaton. Wala katuo sa imong baga. Wala ko katuo kuya nga maukin ang iyang buhaton. Nagsigi ko pangita niya kuya. Murag nagdamgur ako kuya bang asa na ka ni siya karun. Minsahin ako para ni mo Mary kung asa ka man karun. Palihog balik na in tao na ako. Nagkinahanglan ko ni mo. Ano ba ang da? Mag-aapog na akong ani. Kuya, ang ako mga pangutana maukini. Unsay akong buhaton aron nga mubalik si Mary na ako. Karon pa ko makaamgo sa tanan kuya, sa tanan ko mga sayop. Gaba na ba ning nahitabo na ako, kore kuya? Aw, may lain pa. Ikatulo kuya, mo give up na lang ka ako about ni Mary. Kung mag-move on na lang ko, mag-move on na lang o kalimtan na lang ako siya sa hingpit. Kuya, kung kamo sa inyong huna-huna, unsa may inyong masulti kuya, imong magtatampo, jump.

gani, no? May gani kay ako, gatumaryo ko og Santon Plus Herbal Capsule. Maunang regulated kayo akong dugo, di ko basta-basta mga ma-high blood. Kay kung wa pa, ayan siguro, na-stress na ko, or kaha, na-high blood no ko aning gipadala ni Jom. Doon yung mga tao nga, ng ani, abi ninyo, mga pariente, personally, doon na yung kailang ang mga tao nga mga ingani. Kana bitang doon ay outburst bitaw sa ilang kasuko? Kana bang ugmasuko sila ba? Di sila, muwala sila sa ilang kaugalingon bitaw? Pero madyaban ni mo kausama, maulian. Na ay mga taong ingani, oy. Dili maayo ni ingani klase ng mga tao, mga parinti mo ning tubayan ni. Kay kung makahimo ni silag dili maayo, mangayo lang ba ni silag sorry? Sorry lang ba ni ilang kwan ani? Oh, mo yung nanig, sorry kayo ha. Kita kaha mga pariente, anaong ka na to, kanang ato silang dunggabon ba, niya human mga itag, sorry, sorry ka ayo. Ing ani man eh. Ing ani ni nga panghitabo mga pariente. Grabe makapasakit, physical, emotional, human, mangayo lang og sorry. Walay repentance mga pariente. Why repentance ba? Doon ay remittance, pero why repentance? Sige. Ah, human naman ko gaslighting sa inyo, ha? Kamu na po'y tambag. Kamu na po'y tambag, be. Papadungga ko sa inyo mga tambag, tawag mo dinin ako. Tawag mo. Ang atong numero dinhi 0997-615-6267. Asbong ko ha. 0997-615-6267. Tabangi ko ninyo tambag mga parinti. Kaya di ba din ako makaya na yung ani baya. Kaning ani ka grabe. Saan naman yung cellphone nga? Di naman ni mo andar. Ako na lang ibundak siguro. Namay, di man po lubat. Ken, murag, kasukaan kita sa mga cooler, ani Ken. Kay, dili naman, lubat naman. Lubat niyo, guba. Ay, dili dahi guba, oy. Pisliton lang giday kayo. Mahaya ganyan pagkapalita. Ayaw ganyan mo pamalit aning mga cellphone, oy. Doon natin mga text din hi, nag-ingon. Kuya Helen, bisag unsaon paniya og mahay-mahay kay binuhatan niya ang magpasakit, mag-agwanta siya kay gaba na niya. Di ba? Nadire? Gigabaan ka matod pa, Jom. Doon na tayo caller. Uy, naputol man. Tawag caller ba? Tawag balik. Usbo na ako 0997-615-6267. Unsa man inyong matambag aning batasan ni Jom. Kumon man eh. Kumon man kayo nga mga batasan ni ngani. Kaya mga dali kayo mga suko bitaw. Masuko rag. Masuko guhinungdan. Sa dili pa di ay ha. Ako ang pahimangno ninyo. Nga dinini mga lugar sama sa Cagayan, Cagayan sama sa Pagadian City, Davao City, Tagum City ug Cebu City. Sa matag pamalit ninyo og box og Santon Plus Herbal Capsule diha sa atoang wellness center kanang Yes to Health Wellness Center. Duna moy so, ito ganyan si Bisaya. Galibog naman ko si Bisaya. Oy, dugay. Magka-America. Good ba? Lagot. Doon naman yung kahigayunan nga maka-avail aning atong nindot kaya nga promo na pagpalit ninyo og Santon Plus Herbal Capsule, 50% na lang ang Yes to Health Vitamin C. Ha?
Imagine na, asa mo mangita nga ang vitamin C 50%. So sa matagbak sa inyong pagpalit, matagbak sa inyong pagpalit og Santon Herbal Capsule, 50% good ang Yes to Health vitamin C. No, naani mapalit only ha, mapalit na to na dinhi sa ato ang Yes to Health Wellness Clinic og Pharmacy dinhi sa Tagum City, des may palingki. Dinhi sa Cebu City, dinhi sa may Zapatera Z Building, sa may luyo lang sa Barangay Hall sa Zapatera. Dinhi usab sa Davao City ug dinhi usab sa Pagadian City. Okay? Mobalik sa ko taud-taud bi, relax relax ko kadiot, mobalik ko mga paryente kay mo inom sa ko nining kape ng Santon Gold Coffee Mix kay matag mo inom ko ani buntag ug hapon. So karon akong tig-inom. So mo inom sa ko kadiot ha, mobalik lang ko. Ayaw mo gawa pagbalik na ko, wala mo diyan na. Malabayan gyud ta mo og balde.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas, Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
0: Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian lula.
3: Nano man?
4: Na, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone.

0: Nahunla kahimaya. Nasaan? Mahigala og mga suki naton ti paminaw. Diyan natay atong basahon ng mga tambag, mga paryente. Kadaghan na ani. Kuya, mayong hapon. Okay na na iwan siya ng kanyi. Tagalog mo ni Lisuda, ni Tagalog nga Bisaya. Oy. Good PM, kuya, para sa akin. Okay na na iniwan sa kanya. Kay palagi niyang sinasaktan ang kanyang asawa from Zamboanga City. Shout out diri sa Zamboanga. Uy, naka-hook up ba di ay sa ato ang Zamboanga Port? Aba, talaga lang ha. Buenas dias, amigo, amigas. Yan sa may Zamboanga. Ato din timbayaon, Shilane Lusada, Melodina Lusada, coming from Junjun Ferrer, from Ferrer family. Okay, pwede ito mo, Kwan. Gusto ko makadungog pag-usap o giniang tawag sa 0997-615-6267. Istoryahan ba ito na ito? Jutay ning ko ano? Kining mga tao ngayon ba? Kini dali lang kayo mga suko bitaw, gamay lang problema, dali lang mga suko. May tawag ato taning unahon sa ato ning tawag kay nagastubya pud ni siya. Hello, mayong adlaw. Hello. Hala, di lagi mo tingog. Mayong adlaw. Hello.
1: Hello.
0: Yes, mayong adlaw nimo.
1: Yes, ako ni, taga-hapon na putol.
0: Ay oo, katong taga Dabaw.
1: Oo. Oh.
0: Taga Kuan, kini ang, napita to, unahan sa Panakan, Tibungko?
1: Bunawan.
0: Ay, Bunawan. Nga nung naputol mang kagahapon? Hutdang kaglod?
1: Notdang kaglod.
0: Ha?
1: Oo, notdang kaglod.
0: Bitaw. Unsa to, ito'y nga ni mo bitaw, oy?
1: G9.
0: Ikaw man ni 9, no?
1: Oo.
0: Sige. Bati kayo atong story ron ay atong sender kanang murag kanang galagot kog appeal. Naglagot ka?
1: Oo. Isan ako lang pud no. Kung nanahon ko, latahon ko. Ako, layas ko eh. Huli ko sa mua.
0: Bitaw, uy. Mayay, be, human o kulata ni mo kay palamian ka man.
1: Hello,
0: nabi, mga ing anak, good nine. Nga ka nang, sa di pa ka palamian na ipasakitan ka. Nabi, ing anak daw. No? Kadungog na kagingan nga istorya, nine?
1: Oo, na ako'y kaila po din anak.
0: Malam, ha?
1: Istorya ng ganino, masuko dahil yun. Ano kaya itong yan na tao, no?
0: Kuan. Base siguro nine og sa kanang gidak-an yun nila nga pamilya bitaw. Namay nga nine nga kanang nadak-an nila kanang sa parents pa lang bitaw nila nine ang madungga nila pila sa ilang mga parents kasi girag-away.
1: Ito no, siguro.
0: Oo, kanang bitaw mga ginikanan o niya human, sige away yun kaayo. Ang ilang mga anak po kaya initon og ulo.
1: Ginapod siguro nila nakuha, no?
0: Oo, oh, di hakyot. Ikaw, initon ka bag ulo, Nine?
1: Dili.
0: Ha?
1: Dili.
0: Pero minyo na ka. Lo, naguna-huna pa do.
1: Di ba tayo bulag, bitawon?
0: Naguna-huna pa nga mamakak ba o dili?
1: Bulag, bitawon. Bulag lagi, bulag, promise. Bulag.
0: Nagbulag mo. Dili man ni imong istorya ron, pero mangutana ko nimo, unsa hinungdan pud sa inyong panagbulag?
1: Hindi na maiwasan ang financial, di ba?
0: Tungod sa financial, maupod na. Unsa man, init kag ulo, bisag basawa kay kwarta?
1: ingon na imit gulo.
0: Pero imong bation, ingani po siguro, ingon nga asawa, ikaw mang gid na sa bahay, permino, mag-ready sa mga pagkaon. Ang problema, kung wala kay i-ready, tungod kay, dili po siguro, tapulan po siguro, imong bana ba ron? Ingala, maunay kasagaran awayan, di ba?
1: Oo, kasagaran dyan nga na, awayan.
0: Bahala siguro pubri, basta inig-uli sa balay, doon na gimada para doon ay makaon ang mga bata. Pila ka buki mong anak?
1: Isa lang.
0: Isa lang? Kaya ra, pwede ra di ay.
1: Kaya buki on ay.
0: Bitaw. Nya. Nakauyab na kakarog balik?
1: Wala oy, nag-akuan mong ko, nag-panindam mong ko.
0: Ano sa'yo mong gitinda po?
1: Nagaluto po po ang saging.
0: Oh, kada. Maayo pa ka kaysa kaysa sa doon na kay bana, imuuntang katimbang pero pabugat, himbis nga katimbang kay pabugat. Kabalong kapoy kay ika birahan pag ika magabi eh. Oy, oy ayo oy. Boy, ayaw gid kayo. So meaning, ang imong kuan, unsay birada ni mo ron, doon na kay pwesto or nagkuan ka kanang order basis ba?
1: Well, dira lang sa gawa sa balay, nagpaninda po.
0: Sige. So naara ka na po yun sa imong parents? What if, tagaan ta ka og afam?
1: Ay, hindi ka kuan na afam, oy.
0: Uy, kuan man? Day, paminaw ra good. 62, 62. Paminaw. Paminaw sa ba? 62 ba ya ang panron? Ang kambyuhan na eh.
1: Ay, hindi ko tagam na ko. Ano, dili na ko.
0: Pero nakatry po di ay kag-afam.
1: Nakatry kong chat-chat sa unang broy ko. Maglisod lagi kong tuan.
0: Maglisod kag-English?
1: Mm-hmm.
0: Uy, nabuang. Namang ko'y translator. Good.
1: Nalagi pero dili ko.
0: Kuan na kadugkuan na ni surrender na dugkuan na. Unsa imong gisurrenderan ang kadako? Ang ka unsa na? Ang kadako sa hatag ba? O ang kagamay ba ron?
1: Ang iyang kuwaga ng gisiyana, gigingis gani na gisud. Oy.
0: Nagsulti, unta ka kay tabangan, takan, unsa.
1: Kapoy, kapuyan ko.
0: Oy, wa man gani kapuy, wa man gani kapuy si Angie nimo, kay ra ka ni Angie.
1: Angie.
0: Katubang taga Buhol bang kanang Tommy, ana ba? You tell me Tommy, ha? Huh? Ana, kadungog ka to niya sa Facebook bang na priso na ron.
1: Oh ba?
0: O katong Pinay bang kuan, nai say apam nga si Tommy ang pangalan, tong kaong kunog hotdog. Ana, wala ya kadungog ana di ay, wa ka kita sa Facebook ana.
1: Wala.
0: Ang sari mo ginatanaw dahil teledrama?
1: Mahilig ko k-drama.
0: K-drama or tele, kanang short drama?
1: K-drama.
0: So karon ang imo lang gi ko surrenderan sa Amerikano kay katurang iyang English.
1: Uh-huh.
0: Ang sari ganahan mo Pilipino gyud?
1: Wala.
0: Ah, imposible kayo eh.
1: Wala na, promise, nag-focus na dito sa kong paninda, sa kong anak, Nora.
0: Manguwag, manggani ng mga tiyangaw, gagmay, kayog, ikaw ba noon? Bitaw!
1: Promise, wala na, Jun. Please, surrender, nag-guan na.
0: Pila pa na edad ni mo di ay?
1: 44.
0: O, 24 ka bata pa ni mo?
1: 44.
0: Padadira kong picture, di ba? Mga pila lang ka oras, halin ka na. Porsyento raman ako ang pangayoon. Good, hindi mo good ang tibuok. Good. Masige, be. Ikaw, kanang tarong nga tambag nga to ni Kuan, be. Kato ni Joms. Kay, Kuan lagi, hinakit lagi kaayo, be. Kung sa man yung matambag niya.
1: Ako sa iyana.
0: Ina ba, Joms? Ana, istorya ha ba? Ayaw, diretso ha siya. Ina, Joms. Ana ba?
1: Sige. Sa lain,
0: puta na, oy. Sige na, good kita. Wabitaw, tara, wabitaw. Layo, bitaw siya. Cebu, bitaw siya.
1: ako pa sa iyo, don't know, ay napanita ato yung asawa.
0: Hmm.
1: Yung mulata, mandait ka.
0: Bitaw.
1: Kanain ko yung magbatasan, oy.
0: Hmm. Nga. Tarungag tambag, mura magag nang asaba po nun yung
1: unya. Nakulbaan lang.
0: Ayaw ka kulba-kulba diyan, unsa man ka. Dili ba yan ni apam imong ka-istorya, ha?
1: Si Marvin lang, diba? Si Marvin, mag dahilan, ani ba?
0: Marvin nga, iba, no?
1: Dile, so friends ko dako nagapanawag ko siya din sa SSN.
0: Ay, okay. Kinigid si Marvin. Oh. Sige na, padayo na, gamay. Unsa pa? Wala na, kay mang libod na lang ta. Nawala naman si... Nawala na pagka, oy! Nawala na gud siya. Sige, so maulang sa siguro to, oy. Kastilan pagka ninduta po siya yung tambag, no? Na mag-inausay na. Naagi mga tao nga nga na, oy. Grabe kaayo, oy. Okay, napatay another caller. Hello? Hello. Dire paminaw sa cellphone. Ayaw sa imong radyo kay late ka diha. Hello.
2: Hello, may hapon.
0: May hapon. Dire paminaw sa cellphone, ha. Hello. Hello. Ngari sa cellphone paminaw, ayaw sa imong radyo kay malate ka, late ka ayo ka.
2: Okay.
0: Sige, kung sabi pangani mo?
2: Si Connelly, si Alex Kamoyan.
0: Lex, taga-asa man ka, Lex?
2: Sa Maapipos Village, Davao City.
0: Oh, Davao City, yes. Lex, lalaki mang yug ka. Unsa may kasagaran yun nga makapainit sa imong ulo, Lex? Lagi. Lex, lain pa'y ato ba? Murag naman ka sa taplod sa aeroplano, Lex. Ay, pwede mang hangina ka, ayo? Asa ka?
2: Sa Lichonan, sa Kumahan.
0: Ay, oo, oh, di ay. Hangin ka, ayo. So...
2: Paano makong gano?
0: Oh, anak, tama, anak. So, Lex, unsa may mong itambag ni Joms, kay murag karon raman ka realize si Joms, nga dili dahi maayo iyang gihimo, unsa may itambag ni mo ani niya?
2: Oo, akong itambag niya, kanasa ka ng... Sali, hindi na siya mangita sa iyang asawa niya, siya butler.
0: Dili,
2: Kay nga naman.
0: Ano man?
2: Tungutong ko niya nga nabiyay ang asawa tungon po sa iya binuhatan nga wala po tayo.
0: Sobra rapod.
2: Mulata din siya.
0: Okay, criminal kayo. Criminal ba nang ingana? Oy, krimin ba nang ingana, Alex?
2: Nga niya, sa iman naman, sa panahon sa gabi, magamit kasi mo ang batin niya. Abot na ka lang, kulataho lang po demo.
0: Lagi, oy, bati.
2: Wala ka lang.
0: Sadista.
2: Wala naka-drug, siguro lang kung ang gro.
0: Kadrag siguro niya kay kaya bawa pa ko sa address ano yan, tuon ko ni ba?
2: Yan eh, kaya natol pa lang, akuha pa lang suon yung babae nga yung kulata. Tabanganan na sa mga suon, kulata ba?
0: Ayaw, Lex, maluoy ka, Lex, ayaw lang ha, kalma lang, Lex.
2: Yan eh, pangalan ng kinder si Joms.
0: Joms. Lex.
2: Ako lang yung kakuhan mo, ay.
0: Padayon, Lex.
2: Oh, ako lang yung kwasi mo, Jom. Kaya gibiyahan naman kasi mga asawa ni mo. Kung mag-asawa ka o usap, naunaw ni mo sa kalagan. Kung maayo ba yung buhat ni mo.
0: Bitaw. Naunaw ni mo kay... Oh, sahi rapog ikay makulatahan ni Alex Joms.
2: Kay nakatulong sa asawa nga na yung mga isoon ng mga lalaki.
0: Oo. Oh? Oh.
2: Sobrang paskulatang metabo siya.
0: Na.
2: DJ, di ba?
0: Tama, gyan. May ako diri jud galagot yugo. Mayog aw kanang Lex. May gani kay kainom lang kog Santon coffee mix ani.
2: Kay ako kanina dinhi ko kinina sa radyo kanina.
0: Oh.
2: Labi ko ilabay ako sa akong radyo eh.
0: Ayaw eh, nabuang naman siguro. Ay pa pikto ano oi nabu. Tana sige sa kakaon og baboy diha ngay mong gilitson. Mao ni tabo nimo.
2: Ito makakuan ba DJ ba? Makahiblad ba sa iyong buhat ba daw?
0: Gani.
2: Gani kina ka? Ako po siya po, kudala po sa iyong sulat no nga.
0: Baga gani kay Gnaong, baga gani kay Gnaong no?
2: Wapod naman ako no. Dapat kitago na lang yung binuhata niya.
0: Gani. Be, nilang niya. Sige, gamay na tag-uras. Ikaw, pwede na ka mo greet diha ron?
2: Sige, greet na ko dito sa may Malungon, Sarangani province. Dito sa City of Rosengorano kay... Naminos na rin ito sa kung ako ang mama o ako ang son si Wilma Kabuhayan o akong mama ang pinakuskan ni Mama Naning.
0: Oh, Mama Naning, oh. Kabuhayan, maayang pagpaminaw ni mo diha.
2: O sa akong bayaw nga si Dodong Hilo o sa akong pukumangkol nga si Keripe o si Pingping. Kanalan siya.
0: Salamat kay Alex. Mauto atong caller si Alex Manghigala, no? Thank you kay. Wala na tayo oras, oy. Huwag ma napudpuhon, dili ta magpada, magpaapikto karon sa atong kalagot ngadto ni Kwan, Jums. Ikaw Jums, no? Baga kay kaglagos Jums ay. Labi kay, lami kay kakusnuton. Ako matambag ni Muno, Jums. Kalmahe lang sana imong Kwan, Jums, kay basi makatunong kabitaw tinuod o ka ng babae nga dunay mga isog pud o kaliwat. Murag di ka magdugay ng kalibutan na, Jums. Pero, kasabot man po ko, no? Kaya usahin na po kinaiya, yun nga, dili, jud, murag di tinuyo nga kinaiya ba? Yan po na lang gina sa Ginoo, Jums, no? Nga, baghuon ka, padadan kag Holy Spirit, nga mo imo refresh sa imong mind, ug sa imong heart. Kaya kitang tanan, Jums, ay laom na ining kalibutan, ang grasya rin sa Ginoo ang atong gipaabot. Nga magatag na tuog kanini ang tinuray nga kabaguan sa atong kaugalingon, ha? Joms, we will pray for you. Ikaw po, pray for ka sa imong kaugalingon. Nga ito sa Ginoo nga doon ay dakong kausaban nga mahitabo ni mo, no? O dili lang para ni mo hangtod ni sa tanan nga mga naminaw nga doon ay susamang kaagi or batasan ni Joms. Mga higala, dekan salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon X-Rated. Og salamat usab sa panagpada sa atong suwatampo. Hangtod, ugma puhon sa atong papanag-uban. Ayaw mo kalimot ha, ang mabilin lang yun ako sa inyo, mga tambag lang yun. Tambag ko ninyo, pag tumarmo og Santon Plus Herbal Capsule, kanang brown ang color, kay makahatag na kaninyo og maayo, panglawas, healthy, nutrients, mauna inyong makuha. Gani sa matagbuntag, sugdan niyo ang inyong adlaw pag inom usab og Santon Gold Coffee Mix. Ha? Santon Gold Coffee Mix, puno kini sa mga ingredients nga sustansyado, makapaligon sa imong lawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, hangtod ug mapuhon. Kini ang inyong Kuya Helen.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Garantisado.
4: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
3: mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang atendong itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Para sa ligon ng immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Tulo ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para maligayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.

0: malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Ngayong adlaw Tagum City, ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Nia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinong problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako og inom sa tong kape. Kapakarap ng ulcer. Sinagingon na ako. Sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na. May tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-butik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
7: No.
1: Santon Plus Herbal Oil. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga-Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
8: Nano man?
9: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, basta makainin na gamit ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong pamunas sa akong lawas. Energetic ko o di, dayon ko kapuyin. Kaya ganhan na yung mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kaya ang karinit pa ko sa Santon Plus Coffee Mix, di yung kukubahan, kaya di man yung sama sa ubang kape, ganhan na yung mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang nabagyan. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubanta. Ako na sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kuntian lula.
5: Ano man?
6: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Mayong adlaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: Sing it. Make it yours.
1: Ayon alaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent of real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

Mayong gabi sa tanan, sa tanan ng mga katauhan nga nagasubaybay ni ining programa sa XFM Tagum City 107.1. Live na usab kita ni ining kahaponon mga suking tig paminaw o nagalantaw no, no nagatanaw ni ining programa. Akong gi panghinaot nga ana-ana usab kamo magapadayon sa pag subaybay no o magapaminaw sa atoang mensahe mahitungod sa balaang kasulatan o atong nahisgutan sa milabay nga mga gabi eh, no ang mahitungod sa pagkaon no kung unsa ang kabubuton sa Dios nga gihatag mahitungod sa pagkaon. Ug nini nga kagabion mga higala igsoon, usbon ako, maayong gabi, pahimutang kamo sa inyohang tagsa-tagsa ka mga dapit karon. Ug kita saluhan nato ang pagpaminaw no sa mga balaang pulong nini nga kagabion. Ug ako dieng gi pasalamatan no ang ato ang mga katrupa no nga padayon nagasubaybay ni ining nagasuporta ni ining programa no ingon man usab sa tanan nga dapit nga naga-hook up no nagasubaybay ni ining programa no sa nagkalain-lain nga mga dapit diha sa XFM Dabaw og sa XFM Mati no, mayong gabi sa tanan og sa XFM Jinsan, XFM Bukidnon o sa XFM Sambuanga. Maayong gabi sa tanan mga kaigsuunan, mga katrupa. O sa XFM San Frans, no? O sa XFM Bayugan. Natay mga kaigsuunan, mga kahigalaan din ha sa Bayugan City. Maayong gabi sa tanan. Dinhi sa ato ang programa, ang tingog sa Reformasyon. Ako nagapasalamat, akong ipabot ang mga pagpasalamat din ha sa atoang CEO, walay lain kundi dili si Doc, no? Remilito Oy, mayong gabi kanimo din ha Doc, ug sa atoang Vice President, Ma'am Olivine Oy, mayong gabi kanimo din ha Ma'am, ug sa atong General Manager, Sir Edwin Garing, mayong gabi usab kanimo din ha Sir. O sa atoang station manager Sir Alner Arnel Cortes, mayong gabi usab kanimo sir. O sa atoang master control Sir Ken Acevedo, mayong gabi kanatong tanan. O sa pagpanimbaya no, greetings to all mga kaigsuunan sa kahanginan, mga kahigalaan. Usbon ako, salamat sa inyohang pagtanaw, sa inyohang pagsubaybay nining programa sa ang tingog sa Reformasyon. Labi na din ha sa Digos, no? Ranel Abu-Abu, mayong gabi, no? Mayong gabi sa tanan, uban sa imuhang mga kabataan, pamilya, mga mahal sa kinabuhi, no? Brother Imboy Abu-Abu usab di na sa to ang mission, atong pangulo sa mission, maayong gabi eh. Huwag mahinaot ko nga ang Diyos magpanalangin usab, no? Kaninyong tanan din ha, na sa Digos, Brother, kaigsuonan usab si Brother Aquino, no? Brother, mga kaigsoonan nga na din ha, no? Wala ko ka kuan sa inyohang mga tagsa-tagsa ka mga pangalan, mga kabataan usab, no? Maayong gabi kaninyong tanan diha og salamat sa inyohang pagsubaybay ni ining programa. Inguman usab sa mga kaigsoonan din ha sa Kapatagan, no? Brother Chami Punay, no? Punay family. Uban sa iyahang mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Inguman usab sa tong mga kaigsuunan dito sa Bukidnon, no? Diha sa Bayabason kay Kuya Boy Tadli, maayong gabi kanimo din ha Kuya Boy. Uban sa mga interesado usab din ha, no?
sa ato ang kaigsuunan usab din ha sa bukid nun sa nadapit nga bahin mga kaigsuunan diha sa bukid nun sa basta din ha sa bukid nun mga kaigsuunan o mga kahigalaan nato din ha no nga nagasubaybay usab brother Mendoza family uban sa iyahang mga kabataan no brother Pete Mendoza uban usab sa kang sister o sa mga kabataan mayong gabi kaninyong tanan din ha og ako nagapasalamat sa inyohang pagpadayon nga pagsubaybay sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Tagum, no? Mga kaigsuunan nga padayon nga nagasubaybay. Labi na kang Doc Manasis Dumagit and family, no? Mga kabataan. Ingon man usab sa mga dool dinha sa ato ang simbahan, no? Sa Bisayan Village, labi na kang Sister Wilma, no, nga kanunay gyud nagasubaybay sa ang tingog sa reformasyon. No, mga kaigsuonan usab nga naa din ha, no, si Brother Lumando family, yung manusab sa Tagapulot family, Rubino family, Francisco family, si Doc Jupre Laget usab, no? Dinhi sa Tagum mga kaigsuonan. Mayong gabi kaninyong tanan. Og ingon man usab sa atong mga kaigsuonan dinha sa Abiod, no? Yaron family, Ruyo family, Akyatan family, og Bukaling family. Mayong gabi kaninyong tanan. Ingon man usab sa Alingalan family. Og sa mga kaigsuonan nato sa Maragusan, no? Mga kaigsuonan brother Edwin Inuhalis, ingon man usab kang Sister Ali, Sister Marlene, mayang gabi kaninyong tanan din ha, no? Og ang Diyos magapanalangin og magauban usab kaninyo din ha. Og ingon man usab sa atong mga kaigsuonan, mga pamilya din ha sa Nabunturan, no? Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Amping mo din ha, no? Labi na sa ako ang mahal sa kinabuhi, Sister Dindin, o uban sa mga kabataan. Ingon man usab sa akong mga kaparintihan, no, Bungkak family, Gaso family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. No? Ingon man usab sa mga Kapuno family, no, maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon, mga pariente, mga kasilinganan. Og ako nagapasalamat sa inyohang padayon nga pagsubaybay, no? Ingon man usab sa itong mga kaigsuonan nga kanunay, Sister Arlene, dinha sa Mawab, no? Nagapadayon nga nagatanaw karon. Og sa ito ang mga kaigsuonan usab sa Mati, no? Mayong gabi kaninyo din ha, Sister Jima, uban sa imuhang mga kabataan. O kang Brother Eli Nudalo, yung manusab kang Tatay Macario, no, din ha sa Badas, no, nabahin sa Mati. O sa atong mga kaigsuunan usab sa Lupon, Sister Linlin, Plenius, uban sa iyang pamilya, mayang gabi kaninyong tanan. O sa pagpadayon, maminaw ta og pinasahi nga awit sa dili pa ta mag sugod.

0: Anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Check!

Good evening, everyone. Time check is now 4 minutes past the hour of 7 and this evening. And maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig right now. This program brought to us by Santon Plus Herbal Capsule and Santon Gold Coffee Mix. Ayan, sa lahat ng mga mahilig magkape, lalong-lalo na sa panahon ngayon na tingtog now. Ayan, sarap magkape. At ayan, Santon Plus Coffee Mix na ang pinakamasarap na kape na walang halong kimikal. Alright, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig right now. Davao, Mindanao, at sa lahat ng mga pusong gising pa hanggang ngayon. Welcome sa programang Love Life Stories with me, your Deji Love. Yung mga kwentong hindi mo masabi kay mama, kay papa, sa mga barkada mo. Ayan, dito sa programa natin guys, pwede mong isigaw, pwede mong ikwento kay Deji Love. You can text or call at 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Alright, samahan mo ako ngayong gabi at sabay-sabay tayong ma-inlove at mag-move on. Dahil bawat luha may aral. Bawat pag-ibig may sugat. At bawat sugat may paghilom. Kung saan ang kwento mo ay kwento nating lahat. Ito ang Love Life Stories with me, your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Alright, love is in the air right here, right now. Sa lahat ng mga avid listeners dyan sa Santo Tomas na nagre-request ng kantang ito, ewan ko ba kung bakit ito pa yung nire-request nyo. Alright, love you both guys. So Jessica, Noel, and Arnel. Kung mag-inom man, ibutang sa ulo, dili sa tiyan. Ay, hindi. Ilagay sa tiyan, huwag sa ulo.

sa lahat na mga nakikinig right now, sa lahat ng mga avid listeners natin, maraming salamat po. And sa lahat ng mga, ayun, ka-enter fraternity natin, nakikinig right now, sa lahat ng mga Crime Buster, the Pilam de Epsilon, maraming salamat. Opo, mga kuya. Okay, and sa lahat ng mga kasundaluhan, kapulisan, ng mga gwapo kaayo, nga naminaw karon, daghan kaing salamat, sir, labi na kay Jake, and to sir, kay Kem Clarion, maraming salamat po. Oo, and nga pala, sa mga sweetheart natin nakikinig dyan sa pagsabangan, daghan kaayong salamat. And this time, babasahin po natin ang love story ng ating letter sender. Na si Kakay, nagka-boyfriend ng sundalo, naghiwalay sila dahil nag-cheat si Kakay, at ngayon may asawa na si Kakay na babaero at naging kabit sa bagong karelasyon. Ang hirap, no? But before that, nais ko lang pasalamatan ang bumubuhay ng ating programa, The Tagum Police Station, Chief of Police Sir Bahan. Maraming salamat to our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Honorable Esther Angoy, Honorable Nikhil Suway Baguio, our Vice Mayor, Attorney Lingling Estabillo, and Ma'am Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. And this time, for a perfect love stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, itago mo na lang ako sa pangalang Kakay, 29 years old, taga Carmen, Davao del Norte. Pero ngayon, nasa Tagum na at nakikinig palagi sa'yo, Deji Love. And Deji Love, gulong-gulo ako ngayon. Hindi ko alam kung sino ba talaga ako, kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Mabuting asawa ba ako o masamang babae na naging kabit? Kasi Deji Love, nagsimula ang lahat sa isang sundalo. 21 ako, Deji Love. Nag-OGT ako sa munisipyo ng Carmen. Doon ko nakilala si Sergeant Mark, 26 years old, sundalo ng 10th Division, Infantry Aguila. Gwapo siya, Deji Love, matangkad, moreno, mabango, kahit galing sa training. At mabait siya, Deji Love. Tuwing dadaan siya sa munisipyo, may dala siyang pandesal at kape para sa amin. Niligawan niya ako, Deji Love, at sabi niya, Kakay, sundalo ako, malayo ako, minsan, pero pag uwi ko, ikaw lang ang babae ko. Kaya na-inlove ako, Deji Love, and first boyfriend ko si Sundalo, feeling safe ako, kasi Sundalo, protektado ako. Isang taon, Deji Love, isang taon kaming masaya, mahal namin ang isa't isa. Tawag araw-araw, kahit nasa bundok, chat ng good morning love, ingat ka dyan. At sa relasyon namin, Deji Love, bilang magkasintahan, pinaparamdam niya sa akin na mahalaga ako at babae ako. Talagang sobrang galing niya pagdating sa kama, Deji Love. Sobrang satisfying, kaya sobra akong na-inlove sa kanya. Lalo pat inaalagaan niya ako, palaging niyayakap, very touching, pinapakinggan ako palagi. Pero Deji Love, 23 na ako ngayon, bata pa, marupok pa. Nagkaroon ng problema sa amin, na-deploy siya ng 6 months sa Bukidnon. Walang signal, Deji Love, sa isang lugar sa Bukidnon. Walang tawag, walang chat. Nalungkot ako, Deji Love, at doon pumasok si Jerome. Katrabaho ko sa munisipyo, 24, single at malapit sa akin. Araw-araw, Deji Love, araw-araw kaming magkasama sa office, sabay kumain, sabay uwi. At sabi niya, Kakay, nandito lang ako, hindi kita iiwan. Nahulog ang loob ko, Deji Love. Nag-cheat ako sa boyfriend kong sundalo na si Sergeant Mark.
At nung umuwi si Sergeant Mark galing deployment, may dala siyang singsing. Balak niya akong i-propose pero nalaman niya na may iba na ako. Umiiyak ako, DJ Love. DJ Sundalo, umiiyak sa harap ko sa plaza ng Carmen. Sabi niya, Kakay, pinangarap kita maging asawa. Bakit mo nagawa sa akin to? Wala akong nasagot, DJ Love. DJ, iniwan niya ako at naghiwalay kami. Doon ko na-realize, DJ Love, ako pala yung nanakit sa sundalong nagmahal sa akin ng tapat at totoo. Pagkatapos si Sergeant Mark, DJ Love, naging kami ni Jerome. 25 ako nung nabuntis ako kay Jerome, kaya nagpakasal kami, civil lang sa Tagum. Akala ko, DJ Love, okay na. May asawa na ako, may anak na. Pero isang taon pa lang ng kasal namin, DJ Love, nalaman kong babaero pala ang napangasawa kong si Jerome. May babae sa Panabo, babae sa Tagum, marami siyang babae kachat sa Facebook. At sa bahay namin, DJ Love, hindi niya ako inaalagaan tulad ng pag-aalaga sa akin ni Sergeant Mark. Pagpagod ako, DJ Love, pagod ako sa bata sa pag-aalaga. Pag may sakit ako, wala siya. Nasa inuman, nasa ibang babae. Sa gabi, DJ Love, kahit magkatabi kami, parang hindi kami mag-asawa. Walang yakap, walang lambing, walang kumusta ka na, love. Hindi tulad ng dati. Parang naging kasambahay na lang ako, DJ Love. Tagaluto, tagalaba, tagaalaga ng bata. Pero hindi na asawa. DJ Love, depressed na depressed ako. At sa kalungkutan ko, doon pumasok si Sir Carlo, DJ Love, 38 years old, boss namin sa opisina sa Tagum, may kotse, mabango, mayaman. Si Sir Carlo, DJ Love, iba siya kay Jerome. Isang gabi nag-overtime kami sa office, kami lang dalawa ni boss. Umiiyak ako kasi si Jerome nasa babae niya. Niyakap ako ni Sir Carlo, DJ Love. Sabi niya, Kakay, deserve mo na mahalin ng maayos. Doon, DJ Love, doon nangyari, DJ Love. Nung gabing yon, may nangyari sa amin ng aking boss na si Carlo. Hindi ko pinagmamalaki pero naging magkarelasyon kami ng palihim. Sa kanya, DJ Love, naramdaman ko ulit yung alaga na nararamdaman ko kay Sergeant Mark. Dati, may tumawag, may tawag sa umaga, may kumain ka. Kumain ka na ba? May yakap ng mahigpit na parang ayaw ka ng bitawan. At sa sex life naman namin, DJ Love, satisfying ako tulad ng ex kong sundalo na very performance na si Carlo. Pero isang araw, DJ Love, nag-scroll ako sa Facebook ni Sir Carlo, nakita ko ang picture niya. Kasama niya asawa niya at dalawang anak. Nasa Gmall, Tagum, masaya. May caption na, forever my family. Ngayon, DJ Love, 29 na ako. May asawa akong si Jerome, babaero. Hindi ako inaalagaan, pero ama ng anak ko. May karelasyon akong si Sir Carlo. Inaalagaan nga ako. Minamahal ako. At satisfying ako sa sex. Lalo na minsan nagagawa namin sa kotse. And talagang nag-explore kami, DJ Love. Pero yun nga lang, may asawa at dalawang anak. At kabit lang ako. Ngayon, DJ Love, namimiss ko ang ex kong sundalo na si Sergeant Mark. Yung unang nagmahal sa akin ng totoo. At pangarap ko na sana siya na lang ang asawa ko. Na sana magtagpo ang landas namin. DJ Love, mahal ko pa ang sundalo na si Sergeant Mark. At gulong-gulo ako ngayon.
Gusto kong iwan si Jerome kasi babaero na siya. Gusto kong magbago kasi alam kong kabit lang ako. DJ, paano ko sisimulan? Paano ako magsisimula? 29 na ako, may anak, may asawang babaero, at may kabit na at kabit na ako, DJ Love. Kabit ako. Sana ma-enlighten ako, DJ Love. Maraming salamat. Ako nga pala, si Kakay ng Tagum. Maraming salamat, Kakay, sa pagtitiwala mo kay DJ Love. Mamaya magbibigay ako ng advice sa'yo. Right here, right now, this is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: Alright, 24 minutes past the hour of 7 and this evening, and meron tayong caller online. Hello? Maayong gabi.
1: Hello.
0: Yes, maayong gabi, ma'am. Kinsa ni, yes. Palihog?
1: Good evening, si Vanessa.
0: Vanessa, taga-asa si Vanessa.
1: Diri lang, Javelin Norty.
0: Okay, ma'am, Vanessa, ang ganda naman ng boses. Nakaka-in-love. Alright. Ma'am Vanessa, in love, broken-hearted?
1: Palaging in love.
0: Wow, palaging in love si Vanessa naman. Hey, bakit?
1: Okay, by the way, did you love?
0: May boyfriend o may asawa?
1: Ako? May boyfriend.
0: Okay, may boyfriend. Wow, okay.
1: Okay, engaged na po ako.
0: Ah, engaged.
1: Ito, ano ko po, share ko lang po ito. Kasi yung friend ko, nandito yung friend ko pero ano na siya, mahiya na siya.
0: Ay, nandyan yung friend mo, mahiya siya. Bakit? Anong problema ng friend mo? Ah, marami kayo dyan, daghan mo din ha.
1: Oo.
0: Ah, okay, mga guwapang chika babes. Alright. Okay, so share your love story. I mean, share ang love stories sa imong friend daw. Nasa daw?
1: Ito yung ang friend, siya po ay lalaki that you love. Kasi,
0: lalaki siya?
1: Nag-ask siya ng advice sa akin. Kung sabi ko sa kanya, may station sa dito sa Tagum, pwede nating tawagan siya. Ikaw na lang magtawag. And kung sige, ako na lang ang magtawag. Kabali, may asawa siya. Tapos, mabait ito yung kaibigan ko. Kaso na ang problema lang kasi, Deji Love, sa ilang taon na 40, yung friend ko ay 44, tapos yung wife niya is 40.
0: Okay.
1: Pero ang problema kasi may tatlo silang anak.
0: Mm-hmm.
1: Dalawang anak, dalawa puro lalaki. Tapos, ang problema kasi niya, sabi niya sa akin, kasi ayaw niya ng asawa niya na makipag, you know, already usapang mga couple, so ayaw niya. Para bang ayaw niyang makipag bonding together, intimate relationship sa kanyang asawa. Minsan, once a month lang, so sabi niya sa akin, alam mo ba, isang buwan lang kami natatahid ng asawa ko. Kasi isang sa isa sa buong bahay sila, pero para bang may tawagin natin sila na mag-asawa, pero separate yung ano nila, bed. Yung asawa doon sa kabila, siya naman dito. Tapos magsama lang sila once a month sa isang kwarto. So sabi niya, talaga? Sabi ko sa kanya, okay ka lang siya. Sa akin, ang hirap. Gusto kong maghanap ng babae, gusto ko, pero takot siyang magkaroon ng kasala. So, ang ginagawa, inamin niya talaga, ang ginawa niya is, nagpupunta na lang siya sa online. Ito yung ginagawa niya.
0: Mm-mm.
1: Sa online, you know, the apps. Tapos,
0: nakikipag-sex doon, online siya?
1: Yun na lang daw ang kanyang, sabi niya sa akin, yun na lang daw ang kanyang ginagawa kasi ayaw man ng asawa. Sabi ko sa kanya, ew, kapangit. So sabi ko, pangit yun. Sabihin mo na lang kaya sa asawa mo na eto. Kasi as a man, sabi niya, ano talaga, best, iba talaga. Kasi ang sakit eh, pag hindi na baka. Sabi ko sa kanya, naintindihan ko yun. Pero, itry mo kaya kausapin yung asawa mo. So, tinaray daw niyan kausapin yung asawa. Pero ayaw nang bumigay. Once a month lang, minsan nga daw, hindi na naibibigay. Once a month niya, imagine.
0: Lalaki siya.
1: Lalaki siya, tapos 40 ang babae, siya 44. Eh kung mag-ano na lang kayo, punta kayo sa doktor, baka menopausal period yung babae. O baka may problema siya, hindi mo alam. So sabi niya, ginawa na lang daw nila yun, pero ayaw talagang bumigay ang asawa. So sabi ko, sabihin mo sa asawa nung gusto niya, magkaroon ka ng second yung babae, magka-commit ka ng adultery, tapos ito lang ang cause. So sabi niya, ayaw din niya na magkaroon ng magkasala sa asawa. So yun na daw ang ginagawa niya sa online. So sabi ko, ew, nakakadiri kasi kung pakinggan yung sinabi niya sa online na lang yun, ginagawa yung ganun kasi hindi daw nagbibigay yung asawa. So sabi ko, ang hirap talaga, ang hirap. No, sabi ko, pwede nakasapin ko yung asawa mo. So, para bang sabi ko, naawa kasi ako sa best friend ko kasi one of the needed yun sa lalaki. Sabi ko, yun ang dahilan, ba't pinakasalan boss niya? Pero bakit hindi niya ibibigay? No? Imagine, may dalawa silang anak. Or, kaya nga sabi ko, baka may ano yung sakit sa diabetic. So sabi ko, baka diabetic yung asawa mo. Siya, ewan ko. O punta na lang kaya sa doktor para mag-check kayo dun sa doktor. Pero okay naman daw. Sabi lang, wala naman daw problema. Kaso ayaw na lang talaga ng asawa niya. Para bang, I don't know, parang nawala na yung gana about sex. Sabi niya sa akin, wala na talaga. Minsan na lang siguro, once a month.
0: Minsan
1: daw, wala pa. Kaya ang ginagawa niya, yun na lang daw. Online na lang, sa mga Facebook, sa dating app. Yun na lang, naghahanap ng mga babae doon na pwede. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, ang hirap, friend, ang hirap. Kaya sinabi ko sa kanya, okay, mag-ask tayo ng mga advisors. Kasi may narinig kasi kita, Stay Daydream Love sa XFM. So, ikaw nila ang magtawag. Nakakahiya. Sabi niya. Oh, nahihiya ka pa tumatawa siya dito. Huwag kang mahiya. Nakakahiyain ko, sabi ko sa kanya, okay, ako na lang ang magtawag, tapos i-relate ko yung story ng buhay mo. Yun lang, Gigi Love.
0: Pwede man kay asawa man, niya rape pun din yung asawa. I mean, not totally nga i-rape. Nakanang iya hajong pugson.
1: Ganoon galing na ako, no? Gingnan ako nga, pwede ba na makasuhan?
0: No,
1: pwede
0: yan.
1: Pwede may makasuhan ng siguro ng babae na ina. Kay, anong good siya? Asawa good na. Tapos, needed good niya na as a man. Kaya nga, pinakasalan siya. Parang sabi ko sa kanya, part of neglection yan sa wife.
0: Yeah, pwede. Actually, naanay na, anna, nga mag-asawa na share na sa ako ni Sir among manager din hi manager na mo din sa XFM si Sir Arnel Cortez. Sabi niya naanay mag-asawa nga na annulled tungod kay sorry sa word niya kung gamiton medyo basta siya. Wala hilabti sa lalaki ang babae kay di ay to gamay patintin ang lalaki. Sorry sa word ha. Gamay patintin. Maulaw siya magkanang ano. So mo to ikasuhan sa babae kay nganong wala siya hilabti. So naanaw gyud sila, nabulag gyud sila. So sa iyang sa case sa imong friend is that nakulangan siya sa sex life kay kanang gusto siya
1: kasi yung anak niya dalawa. So ayaw din nila magkahiwalay.
0: Ah, okay. So naana sila anak, so nag-enjoy na sila sa sex and niabot lang yun siguro sa point, ma'am, nga kanang ang babae usahay mo, kita nga mga babae wala pa mga katry, kay kung si Deji Love, murag active pa man.
1: Menopausal period kasi siguro na siya,
0: yeah, I think that. Baka naasa menopausal na stage na si iyahang wife and dapat niya nang sabton.
1: Kaya nga sinabi ko sa kanya, baka menopausal o baka may sakit. May sakit yung asawa mo.
0: Magpa-check
1: kaya
0: up.
1: Kayo sa magpa-check up. So okay naman daw, pero ayaw lang talaga daw ng asawa. Ayaw talaga. Minsan daw mag-aaway na lang daw sila.
0: Isusok sa mag-away kay dili mag-sex. O, yeah, normal man ha. Na,
1: yeah, that's a part lang yun sa...
0: Part man sa kami niyo. Oo. So, ang iyang dapat buhaton, maybe tama imong advice nga magpa-check up siya sa hospital or either iyahang pugso niyang, ay, dili iyon sa pugson. Kanang iyahang pagganahan iyahang asawa. Kay basin og diretso ra po niya kanang kuan. Sulod. O sabah, laina sa akong kuano. Pero sorry sa word ha. Kay basin na ipoy makarelate karon ba? Usahay man gud paminaw ma'am ha. Sir, basin naminaw si sir karon. Di man gud pwede nga kanang usahay basin og kanang gidiretso lang ni sir ba, walay mga dula-dula effect ba nga kanang pina magnapay foreplay o di ba? Dula-dulaan ba para mas maganahan. So, maganahan ba?
1: Wala na gid daw. Wala na.
0: Ha?
1: Wala. So, nawala na gid daw. Nawala na parang wala na gid daw. Wala na yung murag nawala na ang yung asawa.
0: Ah, okay. So basin na sa menopausal nga stage kasi naapoy yeah. Mama pod, akong mama nangutan ako ana, pag naana sa menopausal stage is that mawala gid ang gana. And dapat niya nasabton. So kung ingon ana, karon
1: na naara na lang siya sa kuha nga. Yan na lang gihimo online. So, iko, eww! Kapangit!
0: Okay. Dilipod siya healthy nga mag-ano
1: yeah,
0: siya.
1: Ganiin ko nga pangit. So, giinan ako siya. Maghanap na lang kaya.
0: Ani ma'am? Dili siya bastos, ma'am, ha? Pero, pwede nga, naasilay ka ng buhaton ba? Aside sa ka ng, mo-perform yun si sir? Dapat ka ng, modula yun siya ba, nga pinahawd yun, para malipay po yung asawa? Para maganahan ba? Walay imposible man pag maganahan ang babae. Enjoy yun na.
1: Mag-away na lang daw sila. Lame kayo!
0: Ha? Mag-away na taon lang, ana.
1: Mag-away na lang gito. Delay na lang gito siya mapubos kayo. Magkaguliang gito ang... Unsa magkaguliang kalibutan.
0: Advice na siya din, ha. Sir, ayaw in taon pangabit, ha?
1: Ayaw din niya siya. Sabi niya, ayaw daw niya kasi...
0: Munang daghang nag-uba nga pamilya.
1: Nag-respect po daw siya sa iyahang marriage.
0: Asawa.
1: Okay, naman po siya. Pero problema gidaw, ayaw siya, problema daw pa. Para sa part daw sa iyaha, kay siyempre... Asawa gano'n niya. Kanya, pangit po. Yung magka, maano na lang niya, ginagawa na lang niya daw is online.
0: Online? Makipag-sex siya sa online niya?
1: Oh, sa mga, sinabi na talaga.
0: Ah, mubayad siya. Mubayad siya o babae?
1: No, sa FB. Doon sa FB. Sa gawa ng mga, sa mga groups up. Dyan.
0: Sala, manggihapon na.
1: Gani, no, gina na.
0: Maura, manggihapon na. Mga bit ka, makipag-sex ka online. Pareha ra.
1: So, giingnan gali na ako, ikuing na imong asawa, kung gusto niya ma-save ang iyong relasyon, unsa man, gusto niya tugutan na mga bit ka, or ihatag lang niya ang imuhang gusto. Nga dili man daw, ingon niya, adlaw, kanalang need lang din po dutan niya. Kapila na daw niya nag-iingnan, pero dili nag-i-daw ang asawa.
0: Dili na gyud.
1: Murag baon ang ilahan iya na lang ihatag nga sa usa ka bulan may lang daw
0: ani. Sir, last advice na ko. Pwede pud nga para mas ma-satisfied si sir kay usahay ang mga lalaki mangud bisan pagtigulang na kaay na sila, gusto paghihapon na sila maghausyan. No, so ani na lang. Ang dapat niyang buhaton, ma'am. Sir, naminaw ka din ha karon.
1: Naminaw.
0: Ang dapat buhaton ni sir is that ang pwede man silang duha mag ano siya mag solo flight si sir habang ginatan-aw niya iyang asawa.

0: pero
1: ang sa una di daw is very romantic di daw niya yung asawa, pero niabot lang daw sa punto karon nga nag-edad siya 40, dili na gid daw.
0: Ni awala na gyud. Siguro ba sinana sa menopausal stage, pero sa akong pagkabalo kasi na ako yung mga Pastora Sara, I love you, kung naminaw si Pastora Sara karon no, kasi this is a good advice din naman. Nahibal-an ako sa mga si Pastora Sara nag-advise ako. Ingon siya, pagtigulang na ka para lang yun dili makasala imuhang bana, bahala kaan mo bigay lang yun ka. Naadaw kay paliton ana sa pharmacy para malipay para padayon ang landog. Ano naman sana man itong topic oy,
1: masay no. Pagpalit daw. Ay, wala na gyud daw, magkaaway lang gyud daw sila.
0: Ay nga pala kay Sis Irene Cocon. Sis Irene, ang sa imuhang ma-advise ani no, asawa di naganahan makipag-sex sa bana. Unya ang bana nakipag-sex na online. Ayon. So unsa may ma-advise nimo ani Sis Irene Cocon? Tabang mo din ha.
1: Okay. Okay, thank you love. Dagang salamat.
0: Okay, salamat kaayo sa pagtawag, ma'am. Maulang no, ano ma'am, no, advice si imo ahang friend nga mo perform siya, mo romansa siya para malipay si sir, okay? Okay. Salamat ma'am, paki-off ko sa phone.
1: Okay.
0: All right. All right. Bye-bye everyone. Okay, 40 minutes past the hour of 7 and this evening, magbabalik po tayo right here, right now. Love is in the air.

celebrate 42 minutes past the hour of 7 and this evening. And hi nga pala sa ato mga gwapong pulis nga naminaw karon din ha sa barracks area. Alright. To Patrolman Renand Logo and Police Sergeant Henry Feliz Coso and Police Sergeant... Okay, Major Giancarlo Reyes. Ayan, Major, maayong pagpaminaw sa atong mga gwapong pulis din ha sa Barracks Davao del Norte. Daghang salamat, mga gwapong pulis. Alright. And hi nga pala kay Texter 141. DJ, just want to share my bad story. Nakoy uyab nga sundalo sa una. Sige kog ampo nga safe. Nga safety siya, labi na tong nag-text siya, nako nga naa sila'y operation, grabe akong ampo, sige kog ampo. After 2 months, I found out, wala di ay sila'y operation, nag-RNRDI, tuwa sa iyang babae, lahi di ay ang gi-operate. Oh, kalagot na lang yun, tang, ah, okay, wag na tayong magmura niyan. Alright, and gamay na lang atong oras, ibibigay ko na to sa pagbibigay ng advice sa ating letter sender ngayon. Okay, kung may natira pa, babasahin ko yung ibang text dito. And Ma'am Texter, ayun, medyo nawarl ako sa imuhang text. Lahi ang gi-operate. Unya, mag-tawag ko nimo pangayoon ako imuhang love story. And hi nga pala kay Leia Herodeas, nakikinig sa live Facebook. And Antonio Princilio. Did you love, pwede mag-request ng mahal na mahal kita.

Maraming salamat to our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Attorney Lingling Estabilio, Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Suway Baguio, Ma'am Rowena Duwalio, ang may-ari ng GM Car, Natagong Police Station, the Chief of Police Serbahan. Hi Kakay! Binasa ko ang buong sulat mo ngayon, pati yung part na namimiss mo si Sergeant Mark at yung sinabi mong sana siya na lang ang asawa ko. Oh, sana siya na lang. At Kakay, hindi kita huhusgahan bilang kabit lang kasi nakita ko ang buong paglalakbay mo simula nung 21 ka pa lang. Makinig ka, Kakay anak. Prangkahan tayo pang radyo, okay? Kakay, tama ka. Yung sundalo na si Sergeant Mark, siya yung totoong nagmamahal sa'yo ng tapat. Kaya na-depress ka ngayon kasi pinagpalit mo yung sundalong inaalagaan ka ng todo sa lalaking hindi ka inaalagaan. And yung sakit na nararamdaman mo ngayon kay Jerome na babaero, yan mismo ang sakit na nararamdaman ni Sergeant Mark nung niloko mo siya. Hindi ko sinasabi para saktan ka. Kakay, sinasabi ko ito para maintindihan mo na alam mo na ngayon kung gaano kasakit ang maloko. Ngayon kabit ka na. Kabit ka ng may asawa at dalawang anak. Nag-e-enjoy nga kayo sa sex dahil magaling siya, parang ex mo na sundalo. Eh, syempre, sundalo, magaling talaga yan. At sa kanya mo nararamdaman, okay, ulit yung pag-aalaga na nararamdaman mo kay Sergeant Mark dati. May tawag sa umaga, may kumain ka na ba, may yakap na mahigpit. Kakay, ikaw ngayon yung babae na kinaiinisan mo kay Jerome. Ikaw na yung kabit. At yan ang pinakamabigat, Kakay. Kasi alam mo na ang pakiramdam ng niloloko, pero naging dahilan ka na rin ng pag-iyak ng isang babae, yung asawa ni Sir Carlo. Now, Kakay, pwede pa bang putulin mo na? Okay? Pwede ba putulin mo na ang relasyon mo kay Sir Carlo ngayon na? Okay? Kahit mahal mo pa siya, kahit inaalagaan ka pa niya. Kasi okay pa yung pamilya nila, hindi sila naghihiwalay ng asawa niya. Okay lang sana kung naghiwalay na sila, di ba? And pag nagpatuloy ka, Kakay, masisira ang pamilya nila, lalo pat okay naman ang pamilya nila. Kailangan mo nang tapusin isang message lang, malina, walang mura, walang iyak, sa office, okay? And huwag nang mag-overtime na kayo lang dalawa ng boss mo. At huwag ka na rin sumabay sa kotse kasi sabi mo, palagi kayong nagsisex sa kotse niya, di ba? And Kakay, I know mahirap yan. Iiyak ka ng dalawang linggo, pwedeng aabot pa yan ng isang taon, pero pagkatapos malinis na ang konsensya mo. Then harapin mo si Jerome, Jerome Kikakay, pero hindi mag-isa. At hindi dahil kailangan mo siya, kundi dahil ama siya ng mga anak mo, okay? Ito yung pinaka-importante, harapin mo yung asawa mo. Kakay, may anak ka kay Jerome, pero hindi mo rin kailangang tiisin habang buhay na babaero siya at hindi ka inaalagaan. Gawin mo to sa Carmen, gawin mo to dyan sa Carmen dahil dyan ka ngayon nakatira sa mama mo. Pumunta ka sa barangay o sa pastor nyo or sa pare or kaninong mentor ka pumunta kasama mama mo at sabihin mo ng harapan, Jerome, asawa mo ako. Nanay ako ng mga anak, nanay ako ng anak mo at pagod na akong maging kasambahay lang. Kung gusto mong ayusin pa ang pamilya natin, magbago ka. Magpa-counseling kayo kung pwede, okay? And tigilan mo na ang babae. Sabihin mo sa kanya, Jerome, tigilan mo na ang babae. Umuwi ka ng maaga, tulungan mo ako sa mga bata. Kung ayaw mo, maghiwalay muna tayo ng bahay. Sa Carmen muna ako kay mama, kasama ng mga bata. Kakay,
kang babalik sa kama na parang walang nangyari hanggat hindi siya nagbabago. Kailangan may action siya, hindi puro sorry lang, okay? Bitawan mo na ang pangarap na sana si Sergeant Mark na lang para makamove on ka, okay? Kakay, sabi mo pangarap ko na sana siya na lang ang asawa ko. Sana magtagpo ang landas namin. Kakay, naiintindihan kita kasi siya lang nagmamahal sa'yo ng tapat. At magaling pa si Sergeant, di ba? Talagang ang hirap kalimutan ng taong magaling. Pero kakay, 6 years nang nakalipas. Isa pa sundalo siya. Sundalo ng Aguila Division. Baka may asawa na siya. Baka may anak na. Di ba? At baka nasa ibang assignment na sa Bukidnon or Mawab. Kung magkita man kayo ulit ni Sergeant, hindi para magkabalikan agad, pero para humingi ka ng tawad. Kasi kung makipagbalikan ka, uulitin mo lang ang pagiging kabit. Okay? Kabit ka na kay Sir Carlo, magiging kabit ka pa kay Sergeant Mark. Lalo na kung may pamilya na siguro siya, di ba? 6 years na ang nakalipas. Then magsimula ka ulit, kakay, okay? 29 ka pa lang. Kakay, 29 ka pa lang, bata ka pa. OJT ka dati sa munisipyo, marami kang alam. Kaya mong magtrabaho ulit sa Carmen o Tagum kahit job order lang muna. Then mag-ipon ka para sa anak mo. Alagaan mo ang anak mo at alagaan mo ang sarili mo. And huling sasabihin ko sa'yo, kakay, I love you. Kakay, mag-ipon ka para sa anak mo, para sa sarili mo. Alagaan mo ang anak mo at alagaan mo ang sarili mo. And kakay, hindi ka masamang babae. Babae kang nagmahal, babae kang nagkamali, babae kang nasaktan at naligaw ng landas. Pero ngayon, gusto mo nang itama para sa anak mo, para sa sarili mo. Yan ang simula ng pagbangon. Tigilan mo na si Carlo, harapin mo si Jerome na may kasama. At bitawan mo na si Sergeant Mark sa pangarap, okay? At humingi ka ng tawad sa isip mo, pero magpatuloy ka, lumaban ka sa buhay. Alam ko talaga mahirap kalimutan yung talagang yung mga taong magaling. Ah! Ay, naka-relate. 'Di ba? Ang hirap kalimutan ng mga taong magagaling. Sa malamig, sa malamig. Ay! Ano nangyayari sa iyo? Oh, alam ko 'yun. Naiintindihan kita sa part na 'yon. 'Di ba, girls, sa lahat ng mga girls dyan nakikinig right now. Alam kong mahirap kalimutan 'yung talagang magaling, 'yung talagang very performer, 'di ba? Parang hinahanap mo. O kahit hindi magaling sa sex, 'yung bang may nagawa siyang isang bagay na nagpaantig sa puso mo, 'yung isang bagay na talagang hindi mo makalimutan na siya lang gumawa noon. Tulad na lamang ng, oh, diba, niyakap kanya ng mahigpit na mahigpit, tapos siya lang yung nakakagawa nung pagkatapos niyong mag-sex, diba, sorry sa word, pagkatapos niyong mag-sex is niyakap kanya, tapos pinahiga kanya sa kamay niya, tapos nagmahalan kayo, naglambingan kayo, yung mga sweetness na yon, ay, alam na sa ano sa kikilig ko gamay. Ayun na, ayun na sa DJ Love. Oh, kasi nga nakaka-relate ako. Konti lang. Ano nangyari sa akin? Ano nangyari sa inyo? Pero yun nga lang. Girls, kailangan mong tulungan ang sarili mong mag-move on. At tama na. Okay? Alam kong mahirap. Alam kong hindi madali. Pero pag hindi natin tinutulungan yung sarili nating mag-move on, mahihirapan tayo. At magdurusa. Okay? Sa sakit. At kung talagang sobrang sakit na, kailangan natin ng kakampi. Sino? Si God lang. Yes, totoo yan. Si Lord lang ang talagang makakatulong sa atin. Si Lord lang ang makapagbibigay ng solusyon sa lahat ng bigat ng nararamdaman natin.
Okay, once again sa atong mga gwapong pulis and sa atong pong kapulisan din ha, sa Nabuntoran top Terol ng Pilam de Epsilon, okay, na Permin Naminaw, okay, and sa NV Section, Police Sergeant Torrefranca, Police Staff Sergeant Chopea, and Police Corporal Terol, and Police Corporal Suarez, Long Live Magic 5 ng Pilam de Epsilon. And sa lahat ng mga kasundaluhan dyan sa 68th Infantry Battalion, maraming salamat. I love you mga sir. Salamat kaayo sa kanunay nga pagpaminaw. And minsan, hindi madaling kalimutan ang taong hindi ka na mahal. Masakit at mahirap ito dahil sanay ang iyong puso at isip sa pagmamahal na ibinigay niya noon. At normal lang na masaktan, umiyak at mangulila habang unti-unting tinatanggap ang katotohanan na tapos na ang inyong relasyon. Dumahirap mag-move on dahil nasasaktan ka ng sobra-sobra. Mahirap mag-move on dahil nakasanayan na. Kasama mo siya sa iyong araw-araw na buhay at mga plano, pero kailangan mong tulungan ang sarili mo. Tanggapin ang totoo, tanggapin na hindi na siya. Ayaw na niya. Hindi na niya kayang ibigay ang pagmamahal na kailangan mo. Alright. Ang hirap. Thank you, Lord. Kaya sa lahat ng mga nahihirapan mag-move on dyan, tulungan mo yung sarili mo. Sa mga nahihirapan mag-move on dyan, magdasal ka ngayon. Dahil naiintindihan ka ni Deji Love. Kung yung mga tao sa paligid mo sinasabihan kang OA naman, no, hindi ka OA-han yan. Marami nga nagpakamatay na depressed dahil hindi nila makontrol-kontrol. Kasi ang hirap kapag broken-hearted. Diba? Lalo na kapag nagsesex na kayo, nag-enjoy kayo sa sex, nagmahalan kayo. Yun nga yung sinabi ko kanina, diba? Pagkatapos ng sex, niyakap ka niya, pinahiga ka niya sa kamay mo, sa kamay niya, at palagi mong naaalala yun. Diba? Ang hirap kalimutan. Hey, nako. Alright, sa lahat ng mga in love, sa lahat ng mga broken-hearted right now, I love you. Jesus loves you sobra. And palaging tatandaan, huwag mo nang pahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. Help yourself to move on and enjoy your life, okay? God loves you sobra-sobra. Sa lahat ng mga gustong mag-send ng kanilang love story, you can send me up sa bagong account na ginawa ni Deji Love. Okay, please follow or paki-add na lang Deji Love Ati Friend. Okay, again, Deji Love Ati Friend yung Facebook ko po. Ayun, nandun ako sa... Nasa dagat ako, nakaupo. nakaduyan lang yung profile picture ko. Alright, maraming salamat. Love is in the air. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: sing it, make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: exciting.
1: Bayan sa Davao, Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod ganinyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG, Ogzeta P. Omega, Serbisyong Katropa Caravan.
2: Serbisyong Katropa Caravan
1: 2026.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, parle, pagod. Akuratira ko ni mong kumpare nga. Nakakay gusto niya. Charot.
0: Exciting!

0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: System Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix. Available nationwide. Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: O diyan si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige diyo kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit na yun ko sa butika. Itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede din mo inom ka aning Premium D3 Coffee Mix. So kada itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix, murag ni iyos-iyos ako ang diyan. Kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mapibili sa mga butika.

Eh, painay-inay ta, pakalma lang ta, okay? Gamay lang, ginagmay lang sa una mga pariente din sa atong programa, din sa atong tulumanun. Karong gabi, eh, mga pariente. Bisa kung saan na tugsumba karong mga orasa, maglisod gapon ta og niwang, kay nga naman, kusog man kita mukaon pagkahuman. Grabe po ni kaayo. Dapat gani inig sumuhuman o sumba ha, kinalan mag-diet, dili magsigig kaon o daghan kaayo para makabot ang tinud-an nay nga gipangandoy nga gibug-aton. Karon nahinay lang sa tang. Okay, balik ta sa kalma lang, kalma. Sayo-sayo lang diya, sayo-sayaw ha. Kulay bahala sa musika din. Nara pa o. Oh. Hinahinay lang.

0: Sultan Epektibo.
1: So nay, nakailan ka ning kapsula?
2: Nakailan na.
1: Kung anong ganahan makamay naman eh?
2: Nay, alibyo nga tong pamati sa lawas.
1: Masa nay pamati sa lawas mo kinito?
2: Sakit kayo kung tiin, tuhod, o kamot, arthritis.
1: Sukat pag inom nimo sa Sultan Plus capsule, kumusta man nimo arthritis?
2: Tawa ang sakit, tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning capsule kay makawakin ni sakit sa lawas.
1: So mga katropa, kung gusto mo palitan, dapat anawag ninyo kanang night attack nga yes to help.
0: Usa ka mo, pagtumar na, og Sultan Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Sultan Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Sultan Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Sultan Plus Coffee Mix.
3: Sultan Plus Coffee Mix, available nationwide. Sister Pain.
5: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sultan Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sultan Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Kaping healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
8: Ako Sir Neil, tagamawab. Sa una, luya kayo kong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga buki ka.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix. Available nationwide. Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: O di ay si Piting Lucknow, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede din mo inom ka aning Premium D3 Coffee Mix. So kada to nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix, murag ni iyos-iyos ako ang diyan. Kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

When we are hungry, love will keep us alive. Mauna'y bungot sa ito'y diha, mga pariente, no? Kadungog mo sa kanta, mga pariente. Klaro, tataw, tinaw, ngagipasabot. When we are hungry, love will keep us alive. Tuara, nangabuang na sila, mga pariente, no? Alaw mga suki natong tigpaminaw, maayong gabi kaninyong tanan. Welcome naman usap kamo dinhi sa ato ang tulumanon. Matag gabi ang tulumanon nga naguluhan ang putahi sa gabi. Siyempre, inyong kauban, Kuya Helen. Matagabi, lain-laing putahi ang akong ipakaon diya kaninyo. Pinaagi sa mga awit. Ayaw ninyong lain na pagsabot, mga parinti, ha? Kaya dali, biya kayo maglagot. Nakanang, maging una to putahi, putahi na. Ayaw na ninyong usbang. Ang putahi sa gabi, magsugod kini o kuradang alas 8 sa kagabihon. Ang tudyod ni alas 12, waitol ganay mga pariente, no? Labi na niyong orasa, sayo pa kayo, kating urong paron. Ha? Wala usay matulog, ha? Wa usay matulog, okay? Sayo pa kayo. Mag-enjoy sa ta sa mga musika, nga inyo ang madunggan ni Inimatak na, ha? Mga musika nga maghatag na tuog kamingaw sa atong mga kagahapon. O kini ang atong tulumanon, ang putahi sa gabi. Di apay laing sultadas mga awit akong gidalit kaninyo mga kaparintihan ko. Ayaw lang mong kalimot mga pariente, ha? Na matagabi, kinahanglanon, siguraduhon, sirhan inyo mga panimalay, arundili, kawatan, ha? Kaya ko, bago ragit in taong ko nakawatan og bike mga pariente, na maglago trabadayong ko. O niya, kinalan alerto ta, atong panglawas, ati manon gyud permi, no? Atong palibot, atong panimalay, ati manon, atong mga anak, asawa, bana, ati manon gyud na mga pariente. Pero ayaw kalimot ka na imong kaugalingon gyud, kinanglan ati mana, ha? Ay mong kapika sa kinabuhi, dungan mo sa pagtumar og Santon Plus Herbal Capsule. Usbong ko ang anha, Santon Plus Herbal Capsule. Kanang brown bitaw ang iyang sudlanan, pagkanindot kaayo na. Makapahatag kahimsog sa imong panglawas, malikayan ang mga future nga mga dili maayo, nga mutakboy, nga mga balatian, makaregulate kini sa imuhang dugo, aron nga dili mutaas ang imong alta presyon. Ang pangalan, Santon.

pod, mga tuog na pod ang mga tao. Unsa may gihuna-huna nimo karon diha sa imong nahimutangan? Naguna-una ka ba og kinini ang kwarta? Naguna-una ka ba sa imong income? Naguna-una ka ba nga tingbitay ron? Wala lagi kwarta. Ngano man na? Mayo pang kwarta ka dunay tawo. Pero ang tawo duna bay kwarta? Wala. Ngano kahana, no? And I know just how to... Ano man ron, basta tingbitay gani, di ba? Sa meron, pizza, 14 ba? 3C. 3C. Tingbitay gud ron, 3C, 14, 15. Mayo gani, kay nag-offline ko, para nula may away makapanghuwam. And then I know... Buti tingbitay gani. Uy, panikamuti ka ha. Nga basta tingbitay. Napay magbitay gamay. Kaugyut. Kumusta naman na ito mga pinalangga karun? Nga mga gwardya, naminaw, nini mga orasang. Sukad bitaw nga nanay mga cellphone kay ang mga tao, dili na kayo gyud himinaw og radyo, ato na permi sa cellphone, magsigig at maanhaan ng kuan, kanang short drama, bita, masigig tanaw. Nga, ato masigig tanaw ng libre. Uy, nung saman nga, kanuman na mutan o tag libre nga short drama nga, bitin man permi, kung asa na to magsinumbagay, mapay pagkawala. Unsa. So, sige lang. Basta ang importante, malipayon. Unang kita din hinga na minaw sa radyo. Kita nga niya sa radyo. Mag-enjoy sa musika. Nindot kayo.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Sugad lang anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Santhone Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santhone Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, testingibla.
4: Santhone Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santhone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santhone Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santhone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santhone Plus Coffee Mix.
1: Santhone Plus Coffee Mix. Available nationwide.

sahabat dia. Oi, sahabat nang I love you. Oi. Sabar apa dan? Isu di mana? Isu di mana tu anak yang anang istoria ha? Oi. Panglabay naman nanyo ng I love you, I love you. Ganahan oroy mo manultian ng pulunga. Nga, puno na lang mo sa mga atik. Basta dili ganit mo sure. Ayun yun ang sigigwa na yung mga pulunga ng I love you, I love you. Uy, naumsa di ay mo. Di ko na maayo ay. Okay pa mo di ha? Kanang gusto matug ha, ayaw mo kabalaka, ayaw gid mo kabalaka, ayaw mo paguna-una na ako. Don't worry, tulog lang, ako'y bahala sa earth, okay? Ako'y magbantay rin sa earth, mga higala. Sleep lang mo diha, ha? Basta ang importante, nag-una ang inyong radyo na minaw mo gihapon. Kanang mga naat sa taxi diha, unsa man, di naman tapoy di makailis ani mga kantay. Nga nga rin ito mga songs na to kay... siyempre makahuna-huna po biyatag mga kaagi na to, no? Di mga katugan eh. Katug, ba di ay kagplihan, takag inganing klaseng kanta. Di kakatugan eh, oy. Nala, sige ha, palayin tayo sa atong mga sunata. Dinhi sa XFM Philippines. Ayaw mo kalimot, mga pariente. Ako gyapon ninyong Kuya Helen. Magaingon kaninyo nga ang kahilti sa atong panglawas makita sa atong mga panit. Abi ninyo, ughugaw mo og kanang panit. Mahibawan nga ang inyong giinom, inyong gikaon dili healthy. Pero ang usa ka tawo ko magtumar permi mangang giinom permi nga kape kay Santon Gold Coffee Mix, makita sa panit. Hamis, nindot. Basta hamis, bag itom, hamis gyapon, murag bakukang. Importante hamis. Walay katul-katul, walay ngana. Mapali, makuha na nimo sa ginom og Santon Plus. Santon Gold Coffee Mix, I mean. Sige na, balik rin ko ha.

0: Napamatutan, epektibo.
1: So, Nay, nakailan ganing kapsula?
2: Nakailan na.
1: Ang anong ganaan makamay naman eh?
2: Nay, alibyo nga tong pamati sa lawas.
1: Kasi na pamati sa lawas mo kinito?
2: Sakit kayo kung tiil, tuhod, o makamot, arthritis.
1: Sukad pag inom nimo sa Sudden Plus capsule, kumusta man nimo arthritis?
2: Tawa ang sakit, tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning capsule kay makawakay ni sakit sa lawas.
1: So, mga katropa, kung gusto mo palitan, dapat anawag ninyo kanang night attack nga yes to help.
0: Usa ka mo, pagtumar na og Sudden Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na epektibo.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Sudden Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Sudden Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Sudden Plus Coffee Mix.
4: Sudden Plus Coffee Mix. Available nationwide.
6: Sestapain.
7: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
4: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sudden Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sudden Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Kaping healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
10: Ako, Sir Neil, taga-Mawab. Sa una, luya kayo kong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Gustong mabuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Sugad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulihan yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap paron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga makamaintain sa moisture ug makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Santhone Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga uto gabi, nagainom ko sa Santhone Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, testingibla.
4: Santhone Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santhone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santhone Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santhone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santhone Plus Coffee Mix.
1: Santhone Plus Coffee Mix. Available nationwide.

0: Pamatut ang epektibo.
1: So, Nay, nakailan ang ganing kapsula?
2: Nakailan na.
1: Kung anong ganaan makamainuman eh?
2: Nay, alibyo nga itong pamati sa lawas.
1: Kung saan ay pamati sa lawas mo kanito?
2: Sakit kayo kung tiil, tuhod, o makamot, arthritis.
1: Sukat pag inom nimo sa Sadlon Plus capsule, kumusta man mo arthritis?
2: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning capsule kay makawakay ni sakit sa lawas.
1: So, mga katropa, kung gusto mo palitan eh, dapat anawag ninyo kanang night attack nga yes to help.
0: Usa ka mo, pagtumar na og Sadlon Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na epektibo.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Sadlon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Sadlon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Sadlon Plus Coffee Mix.
4: Sadlon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Sister Pain.
6: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga bukika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sadlon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sadlon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Kaping healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
8: Ako Sir Neil, taga-Mawab. Sa una, luya kayo kong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Sugad lang anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulihan yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan di hiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay nasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Santone Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santone Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, testingibla.
4: Santone Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
1: Santone Plus Coffee Mix. Available nationwide.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Mayong adlaw mga katropa, and welcome ini nga tong programa The Secret of Health. Ani ang inyong magkauban yung health consultant si Jenny Drudahan. Ini nga ito ang bagong oras sa ito ang Secret of Health Mindanao. Ang programa sa yapon maghatod kanyo yung informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay anining atong lawas. No, siyempre, anining atong programa atong yapong hatagan o pagtagan. Kini gayong atong mga balatian sa unsa nato kini matuldukan o malikayan ang mga katropa pinaagigad sa herbal o naturala. Busa, welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar. Ha? Tumod kayo live ang atong programa karon. Kini sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 89.1 XFM Davao. Kamusta kamuntanan din ha? No? Dabawanyas, kamusta ang iyong adlaw, kabuntagon? No, I hope and I pray nga din anang kamo karon ha sa kahimsog kapiskay sa panglawas. No, samtang gayud nagapaminaw nining atong programa The Secret of Health ang mga katropa. Live usab ang atong programa. No, madungog ninyo mga katropa sa XFM 107.1 Tagum. No, kamusta kamo din ha mga taga Tagum? Ilabi na sa atong mga avid listeners. No, and avid client po ng Yes to Health Clinic. Kamusta kamo o welcome sa ato agayong programang The Secret of Health ang mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong oportunidad nganhi ka nato, hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Ayaw taon, kawalas paglaom ha. Bisan pa man luyunin mga panghitabo sa ato ang palibot. Paningkamuti nga diin ato ang matuldukan. Kana gayod ang inyong mga balatian mga katropa. Ayaw pong kumpiyansa kahit kung okay mo ang paminaw ron. Nakabitaw sa gitawag na ito kalagsik sa panglawas ay kumpiyansa kaya ang atong panahon raba di na ito mahibaluan. No, mamurag atong panahon ba nga karon lami kayong panahon, no, init. Para pag-abot sa paghapon, natuah kalitlag ulan. No? Ang lawas sa tao, inanausap mga katropa, karon murag himsog ta. Tawatan na sayod, pila kaadlaw, pila kasimanag bulan, tuah. No? Kalitra kag kalintura, kalitra kag lubog. Tungod kaya lagi, watan na sayod mga katropa. Maunang gikinahalan kini atong pagpangandam. No? Welcome kamo mga katropa. Tungod kay unya, aduan na usap kita'y pagkatungan. Nga din usa sa pinaka-importante nga atong ilhon na kondisyon sa ato agayong mga kababayan karon tungod kay daghan raba ang nakasinati ni ini o nagdala-dala na lang taon tungod kay wa man natsayon kung unsay angay buhaton. No? So ato pagatunan unya mga katropa sa ato agayong health information ha? May tungod kayo nining gitawag na itong arthritis. Tungod kay bago lamang no sa ato agayong Yes to Heart Clinic at Tagum Branch. Doon na kita'y pasyente mga katropa nga din taon. Dugay-dugay na gitaw ni Anto sa iyahang tuhod. Talaga na siya nasuway niya mga pagpanambal. Nakadug man sa radyo, nisuway sa ato ang pagpanambal mga katropa. Gani, ongoing ang ato agayong gihimong ang medikasyon. And syempre, we're praying sa ato agayong buhing ginutungod. Siya man ang tuburan sa tanan. Ilabi na guys, kayuhan nga atong ginaampo. Kanunay, no, tungod kay kini ato ang mga pagpanambal. No, mga serbisyo sa Yes to Heart Clinic. Tinudlang din pa dyan yung makayod. No? Tungod kay ang kayuhan, gikan rama na sa gitawag na ito buhing ginoo. Okay, kung adunay mo yung din ang makaayo, dili na tinud mga katropa. Ha? Tungod kay kini atong mga produkto, mga serbisyo, mga instrumento lamang kini. Alang gayod sa pag-uswag o pagkahimsog sa atuwag panglawas mga katropa. Pero ang kayuhan, ato ng pirming ginapahinumdom nga din kana nagikan lamang sa ato ang buhing ginoo mga katropa. No? And that's why, atong ginapuhan, labi na sa mga katropa nato, ubay-ubay karon ang mga nag-undergo medication. Labi na gayon sa ato Yes to Health Clinic at Dagong Branch. Ubay-ubay ang mga nag-undergo medication. We're praying, no? And hoping nga din na mahimong okay and good result ang ato agayong gihimong medikasyon. And speaking of Yes to Heart, the clinic mga katropa, ha? Welcome ka mong tanan. No, sa atong mga katropa din ha, nga di na naminaw karon. Asa man mong lugar, nga di nagapaminaw karon sa atong programa The Secret of Health. Welcome ka mo mga katropa ha, tungod kaya nga to ang Yes to Health Clinic Padayon. Ang paghatod kaninyo og libreng check-up og libreng konsultasyon. Abrido kita matag adlong Domingo hangtod Bernes. No, adlong Sabado lamang kita sarado mga katropa. Unom ka adlaw sa usa ka semana mga katropa o sa semana. Abrido gayud ang atoa gayong Yes to Health Clinic para gayud sa paghatod kaninyo og mga libreng serbisyo, no? Labi na kini atoa gayong libreng check-up og konsultasyon. Busa akong giawag ang tanan, labi na kung aduna mo gipambati din na sa inyong panglawas, ay mo kaikog. Ug ay na mo paglangan na bisita ha ang Yes to Health Clinic. Dinhi gayud sa Davao Region ha, doon na kita'y duha ka branches mga katropa. Makaapas pata, makahabol pata tungod kay bago ta mo atubang nining bagong tuig sa ato aga yung kinabuhi. Paling kamutan na itong kadin mahimong mahimsog ang ato ang lawas. Ado na kita hinagiban. No, bisan pa man sa mga panghitabos palibot ang mga katropa. Abrido ang atong Yes to Health Clinic alas 7 sa buntag. Hangtod alas 8 gayod sa gabi mga katropa. Dinagayad sa atong Yes to Health Clinic at Tagong Branch na nahamutang sa M Central Building, door number 8, narata sa first floor. O ang atong pinaka-landmark, tapad data mismo sa Mr. DIY Public Market. O sa mga taga-Davao, ha? Abrido ang atong clinic usab mga katropa mataga Domingo hangtod Bernes. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong address, anak kita sa Cellpole Building, door number 3. GSIS Heights, MacArthur Highway na siya mga katropa, dali na kayo nato na i-locate. Tapad ta sa Tago Mag-Cooperative at Bangayod sa Durian World. Siyaro, daggan kayo ga landmark, no? Mana ato ang Yes to Health Clinic Davao Branch, ha? Ilabi na sa mga nagpaminaw karon mga katropa. Nga mga taga Davao and the good news, ha? Tungod kay matag adlong Lunes o adlong Martes, magayod ang atong schedule para sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Dinhi sa Davao, mag-uban-uban ta matag adlong Lunes o adlong Martes. Sa mga taga-Tagong, every Wednesday, Thursday, and Friday, kauban usab ang adlong Domingo, no? Ilabi na sa atong mga katropa din, ha? Nga di nagasimbag Domingo. Kasi di ay doon na mo'y panahon, hugikan niyo'y simbahan na pwede usab ka mo hapit, no? Sa ato agayong Yes to Health Clinic mga katropa. Tungod kay abrido kita og adlaw nga Domingo, okay? Ayaw kalimot, Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And good news, no? Atong ipahabol mga katropa, no? Tungod kay padayon na sa gihapon, kini ato agayong gitawag nga raffle promo. Nga din, gidalit nga na kaninyo sa Yes to Health Clinic ang mga katropa. Nagsugutan niya itong September. Papataman ta December mga katropa. So doon na pa yung mga pipilang kabulan. Pwede pa kamo muhabol mga katropa o muapil, no? Nini atuwa gayong raffle promo mga katropa. Hindi lamang kini usa kasimpleng raffle promo. Tungod kay usa-usab kini kada kong benepisyo ilabi na sa ato agay mga katropa din ha, nga din na pirmi nagagamit sa ato mga produkto na. Tungod kay aduna kita'y gitawag ng mga bundle promo. Ilabi na sa atong mga katropa din ha, nga din nagagamit pirmi sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod kay karon mga katropa, grabe mas gipabrato gayo ng ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, dati ang usa ka box 1,350 ang SRP. Karon kumuad to mo sa atong Yes to Health Clinic ha, 1,000 na lang. Isipon niyo mo, no? Dako kayo og discount mga katropa ha. Busa sa mga listeners nato din hay labi na sa mga nagagamit sa ato ang produkto. Adto na mo sa ato ang Yes to Health Clinic tungod kay no, talagsaon lamang kini og wata na sayod hangtod kanus a kini nga promo. Busa i-grab na mga katropa. Adtoy ang Yes to Health Clinic tungod kay only for 1,000 only. Adto na kay usa ka box nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. How about sa ato ang Santon Vitamin C? Mas gipanindot kini ato ang Bundle 2 promo mga katropa. Tungod kay buy one, get one. Kung mapalit ka og usa ka box, doon na pag-ipakapin nga usa ka box sa Santo na vitamin C. Di ba? Inanak kanindot mga katropa, ha? Busa, bisitahi lamang ang Yes to Health Clinic din sa Davao or sa Tagum asa mang kakaroon nga lugar para gayon maka-avail sa ato ang mga promo mga katropa. And then of course, no, if you avail 500 worth of purchase mga katropa, automatic na po kayo gitawag na ito nga one ticket entry para gayon sa ato ang pagahimuon nga raffle promo mga katropa. So, mao ka na, ano? And then, syempre, mato na naman dyan ka sa atong Yes to Health Clinic, i-avail na po ng atong libreng health check-up o konsultasyon. Balik kita mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom, ilabi na sa atong pagahimon ng health information. Apan, maminos ang kitag manindot ng testimonya. Nagikan kayo sa atong master controller, Sir Gab. O gaya mo gawa ha, balik kita mga katropa, humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom. Hello, maayong adlaw. Live kita karon mga katropa at tumakaoban si Nanay Melinda Dao. Sa gayon ka active user po ng Santon Plus Gold. Nanay, kamusta? Ang sa aking mong experience bago ka nigamit sa ato ang Santon Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold ka. Pinagin niya ng
1: produkto.
2: Produkto. Hmm. Ang akong pagkatulog, normal na yun. Yan, salamat sa tanang mga uban nila ng mga produkto na example sa vitamin C, na coffee, nakakana sa ako, nakakasalan ako, nalibyo sa akong panglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit po ka o santong coffee? Gamit po ka o santong vitamin C?
2: O vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka o julok? Pero karon nanay, kumusta? Sa diyang na-maintain na ka o Santon Plus Gold, kung sino ang kadugay na gamit sa ito Santon Gold?
2: Magkuhan ng gold.
1: Ah, so it means sa Santon Plus
2: Gold? Sa usaon na ka Santon Plus, pero mas, ako na pamina sa Santon Gold is mas kuangin siya, mas nindot ako pa magpamina.
1: So na okay na gina imo ang pagtulog karon?
2: Okay na gina kayo.
1: Wow, so praise God. So tumod na sa pag-inom ni mo sa?
2: Santon Gold.
1: Santon Gold. Unsa po yung paingon ni mo nanay sa Yes to Health Wellness Center na pinasa atong mga gulong pa?
2: Yes to Health is really good. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang sa kondita sa niya lalang sa mga sintitik. Maayo na siya. Tested and proved.
1: Yeah. So, daghang salamat, no, Nanay Melinda Dao from?
2: Sibagat.
1: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
2: Okay.
1: Yeah.
3: Ako si Liki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Santon Plus Gold.

kita mga katropa ining atong programan The Secret of Health kauban sa gyapon ninyo ang yung health consultant CJ Nedruda. Pag inyong nandungog no atong manindot nga testimonya nanay Melinda Daog. Presko pa kayo sa akong panghunona mga katropa sa diyang ato ning interviews na na ito. Kaya lagi makita nimo sa iyang panagway. No, nga din gusto gid siya mo paabot sa iyang gayong kalipay. No, og syempre para usab mahimo siyang usa ka buhing testimonya alang kayo sa mga katropa nga din adunay gipambatis panglawas og nagduaduha pa sa paggamit sa atong mga produkto sa pag-ato mismo sa atong Yes to Health Clinic. No? Nindot kayo ang testimonya ni nanay. Yes to Health is good. No, ang iyang pagtulog, nahimong manindot na. Mga problema sa panglawas, mga katropa banstaban sa atong buhing Ginoo. Nawala gayod o nakaangkon siya gayuhan. O sa iyang gawa, gantanan ha, hilabi na sa mga naminaw karon asa man mga lugar. Bisita ha ang Yes to Health Clinic, mga katropa, watay gipili edad, basado na problema sa panglawas. Welcome ka mo nga muadto og bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic, ha? And then again, ayaw kalimot, libre ang ato ang servisyo. Libre atong check-up, libre atong konsultasyon, napagitay dietary guidelines, no, kayong uban manggod, libre ang check-up lagi. Pero basig magka-problema po ta, kawa man tayo pang avail sa mga medication. Sa Yes to Health Clinic, dili na problema tungod kay bisan man wa mo'y budget nga mo aton sa atong Yes to Health Clinic mga katropa. Aduna man tayo libreng dietary guidelines. Kana ato ang dietary guidelines, ang pinaka-purpose niya na nga diin tudluan mo mismo no, sa inyong health consultant nga diin unsay pwede ninyong himuon. No? Pansamantala, eh, labi na kung wa pa mo'y budget, pwede ninyo nang himuon sa inyong panimalay. No? Halimbawa, warm water every morning with 11 libs of manga, 2 libs of pandan, sand bathing or sun exposure, pipino, sayote juice with carrots. Depende na kung sa inyo ang kondisyon, buko juice every morning, hot seat bath, hot compress, dagantag mga modalities, especially juicing therapy. Kadin atong pwedeng i-advise sa inyo, depende kung sa inyong kondisyon. Kadin bisan pa man wa mo'y budget mga katropa, di mo magka-problema. Kadin muli sa inyo ang panimalay, no? Kadin mas na-stress no, tungod kaya lagi na ibaluan ng balati ano niya wabay pang panambal na mana inana kanindot ang ato aga yung dietary guidelines na mahalag di kay gwapo mo sulat na inyuhang health consultant basta atong paningkamutan og sulat na mga katropa din na sa inyo mga papel para lamang mapadala sa inyo ang ato ang dietary guidelines og pwede ninyo na susihon pag ulit ninyo sa iyong panimalay hilabi na gusto mo may sayran or nakalimot mo kung si angay mga buhaton no? So nindot kayo na mga katropa ha og kana inyuhang makuha or ma-avail kung kamugayon mo ato sa ato ang Yes to Health Clinic o dinigayon sa Tagum o sa Davao. Okay? Ato ta sa ato agayong gamayang health information tungod kay nagtanaw ta sa atong oras. Paspas kayo mga katropa. Ato ang sugitan kadali kining gitawag na to ang arthritis nga kondisyon. Nasayod ba ang tanan hilabi na sa mga katropa na to din hangarin ado na arthritis? Nasayod ba mo kung unsa nga klase ang inyuhang arthritis? Nasayod ba mo nga ano nagsugod ka na or nahitabo ka na? Ano? Kay basig duga na taong panahon, kadadala ninyo na mo nasayod nga inani di ay nga arthritis ang anaas ko ah. Og inani di ay rason no? Nga anong aduna ko'y arthritis. So ato ang sugyutan kadali mga katropa. No? Kung di man kaya sa oras, hindi atong ipadayon ugma no? Sa ato agawid nga programa. Magagya pong oras sa mga katropa dinigayod sa ato ang radio station, no? XFM mga katropa. So kini gayong gitawag nato ang arthritis no ngano man nga nahitabo kini sa atoang lawas particularly kini sa atoang gayong mga lutahan no kay diha man gid na ma-develop kini gitawag nato ang arthritis mga katropa. So mala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto ang arthritis usa kini ka dili lamang simple or usa ka gitawag natong sakit kundi usa kini ka halapad nga termino nga di na ginagamit sa mga katro sa mga health experts na to nga di nagsilbi kining kondisyon nga nakapekto din na gayon sa atong mga lutahan. No, nga din kini magresulta og sakit, pagpanghubag, no, pag ubos sa paglihok no, sa imuhang tiil, sa imuhang kamot. No, og usahay gani, adunay kondisyon usab, gani na deform ang mga pipilag ka mga lutahan gayon sa usa ka katawo mga katropa. No? Kini bagong gitawag nato nga lutahan nato dapat ang normal condition ni ini dapat hapsay nindot ang paglihok way sakit no?
Bali nga mulakaw-lakaw ka, wakay batiyon sa imong tuhod, no? Sa imong mismong lapalapan, sa imong hawak, maunay normal, no? Nga diin nga kalihukan dapat sa atuang mga joints. And that is the help, no? Pinaagi kayo din yung gitawag na to nga cartilage. Apan, unsa man dayon hitabo nining kondisyon sa arthritis, no? Di na sa atuang mga kabukugan, mga katropa, doon na magunay gitawag na to nga cartilage, no? Kanang cartilage, para mas dali ninyo masabtan na kung ato mo og mga motorsiklo, mga sakyanan, basta mga any pwede nimo masakyan nga basta adunay mga brake, no? Nga din adunay brake pad, mga katropa, ha? Sama na lang sa sakyan or motorsiklo. Ko ang brake pad gani, no, mahilis na, mga katropa, delikado nga nakain na tungod kay ang imuha nga mismong tawag ni ana rotor disc, hindi mo automatic mudikit gina sa imuhang rotor nga din wa na may brake pad. Saba na kain na hantun maguba ang imuhang rotor nga din mas dakong problema. Inana po na ang lawas sa tao, labi na kung kining gitawag nato nga mga bukog. Nahilis na gani kining gitawag na itong cartilage, nga murag nagsilbing brake pad, mga katropa, sobra kasakit tungod kay dili pwede nga magdigkit kining mga bukog na ito, mga katropa. Adunay duha ka bukog or ang uban na sobra, nga din dapat dili gina siya pwede magdigkit. O kana dapat pirmi ma-maintain ang kondisyon gayon nining gitawag nato nga cartilage. Apan lagi adunay kondisyon nga gitawag nato arthritis. Ug ang pinaka common kining osteoarthritis nga ang mismong cartilage, no, nga atong giingon kanina nga murag nagsilbing brake pad, no, diha gayod sa ato ang mga kabukugan, nahilis na, mga katropa, ug kana nagresulta og tumang kasakit, pagpanghubag, no, ang paglihok medyo lisod na. Mao nay kasagaran nga nahitabo karon sa atong mga katawhan, and it is the most common form of arthritis kining gitawag na tog osteoarthritis. Although dagang klase nga mga arthritis karon, no, aduna po yung rheumatoid arthritis, aduna po yung gout, no. Mao nay mga pipila ka mga klase gayud sa arthritis, pero ang pinaka common kini yung osteoarthritis, no. And then kining gout, naapod na, mga katropa. So kinahanglan atong ilhon, especially kining gitawag na to arthritis. Ugma atong ipadayon kung unsay angay na to buhaton. Especially sa mga katropa na to din nga din adunay osteoarthritis, dugay na nilang gidadala. Dagan silag mga pagpanambal nga din gipang gamit, gipang inom, pero wa man gihapoy kayuhan. Ato ang susihon ugma, mga katropa, unsay angay na tong buhaton in a very natural way, no? Especially sa mga pamaagi usab sa Yes to Health Clinic, atuwa gayo pag-aistutan ka na ugma, mga katropa. Panwa naman tayo igong oras, no? Dagan salamat especially sa mga katropa na to din hanga din na minaw. Apan na bago tamo human, ato sa hatagan o pagtagan, no? Kini mga nagpadala sa ilahang mensahe from 982 Mayong Adlaw, Doc. Na ako'y bukol, Doc, sa akong liog. Tabangi ko, Doc, unsay angay itambal. Salamat sa pagtubag. Sa liog, mga katropa, ato araning dalion tungod kawa na tay oras. Pag doon ang ganimoy bukol, ha, asa man nga parte sa inyong lawas, especially pag sa inyo ganing liog, I highly advise magpa-check up na dayon mo. Okay, basig dili ra na normal nga bukol, ha? Basig dili ra na simpleng nodule din na gayod sa imuhang thyroid gland. Mas maayo ipa-check dyo dayon, ha? Asa man nga parte sa inyong lawas, kini mga bukol-bukol bitaw, ipa-check up dayon. Ilabi na kundiya sa inyong liog, no? Huwag niya kung ang inyong lugar, labi na sa itong texter, kung layo-layo mo sa gitawag na itong hospital or asa man nga pwede ipacheck. For the meantime, kung doon ay butike din, ha, pangita agayod ang ato ang mga produkto, no? Ano na tayong mga produkto nga din para gid sa bukol, especially kini ato ang Santon Plus Herbal Capsule. O ba ni sa ato ang Santon Vitamin C? Paspas kayo na muta, mga katropa, mutabang tungod kinilagi, hataas kini og anti-inflammatory properties para paspas mukuyos. And then syempre, likay pugas mga bawal kining tamis og tambok, mo na yung mga pinakabawal yung gitawag na ito nga bukol, ha? Kanya kung doon na panahon, isitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay aduna tay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan, ha? Aduna tay branches sa Tagum, doon na po tay branches gayon din higayon sa Davao. Ano naman
matay igong oras mga katropa. Dagan salamat no sa mga katropa na itong adiniuban. Ugma na sa mag-uban-uban ta sa mga pong stasyon, mga pong orasa. Inigayo na inyong health consultant ta si Jane Drura. Kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, yung basta makainan na gamit ko o Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko o dili na yun ko kapuyin. Kaya ganhan na yung mga sustansya ang makapabastog sa kalawasan. Kaya ang karinat pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubaan ko dili man usama sa ubang kape, ganhan na yung mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Ako nga sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: sa usa ka ba na nasakpan si asawa wa nga nayuyap nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay pero kung bungod sa ito'y mga higala
1: hawa
2: mga katrupa exciting
3: exciting Pilipinas.
4: Nya nagkaroon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
5: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
6: Good morning.
3: Exciting Pilipinas.
7: Ang proklama nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
8: Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas.
9: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga people, mga friends, matod pa rin katrupang Alan Bunal, kay nangalan. Yes, my name is Master Ida Tarini sa programa Exciting Pilipinas. Kung siyempre, kabala ko kung ano nilain ang nga nila ang pagkita niya sa basta. Gika nangua o kakasili. Paring Lar! Paring Lar! Kumusta niya ka, Paring Lar?
10: Kamusta mo niya, mga pare? Kamusta sa may mga sleeping niya sa mga gatakilid ka ron? Mura, gasanggi ko mo niya?
9: Mga sa pakikars pa ron. Ibtana na ninyo ngayon sa pakikars niya ay.
10: Hawaya po na inyong mga hinagiban niya, mga katropa. Basin o tingali niya, mapas mo na kay basin o paghumag sa pakikars niya. Mabasa ba?
9: Kana, manilisod, no? Manilisod.
10: Kado po na mga pas mo na kay ingon nila mga katropa kay pasmos kusog.
9: Ay, kuyo ng kuyo ng pasmos kusog katropang lar kay aparin lar kay baluka aparin lar mungkuan mo ka mangurog biya ka na
10: mangurog ka malipong ka niya daw siya mura ka na ganing mamuipoy ka diha.
9: Di ni mo masabta lang nami agis kapi oy
10: lami kayo at tilawan ko na nako be.
9: Hoy, pangapi mo di ay kanang kape ba ninyo nga imnon si graduan yo kanang para sa kalamay sa mong kape diha.
10: Kickers kay kape ha.
9: Grabe kini santon
10: na. Nga, sa kickers kayo.
9: Santon na plus coffee mix na ay namo pastilan sa kickers kayo ang lasa oy. Usban ako bi.
10: Usbi kay kana ganing magwan usban ang puna.
9: Usban gani oh. Ah, basa ka muraga nang ga sampok ba.
10: Bisa ganing muraga tinig. Usban
9: ganang ha.
10: Murag wati pero mo usab pa.
9: Murag gulikot. No?
10: Ay mga pare, ay magkumpiyansa niya tungkol kay alas 4:44 na itong oras sa buntag at lagaroon nga Merkules. Thanks God, it's Merkules. Oktubre 14 naman niya ay!
9: Dali aray!
10: Hapit na matapos ning bulan sa...
9: Uy! Unsa na niya ay!
10: Maho ng kag.
9: Maho na nga, ay ginoo ko.
10: Asa man ta mo iskirda ka ring kalagkalag kay mga biko, ano? Mga sapin-sapin.
9: Mga, di lang kay mga biko, di lang kay mga biko. Kaya ka lang mga binignit.
10: Ay, mga binignit. Lain na po na binignit. Ibutang sementeryo. Uy nga, patong.

0: Abot dito ako raw sa lito. Ngala ko nga, dagan makikipang watang dito nga halad ba. Ay, ako gidoor tong tao ko bay nga mo man kwaon bay nga dilim na imo hay sangan dilim dito ko dito mo gidi wala magoy ko dito bay wala dire ko kwaon bay ko nga naman wa bugo halari di sa ko tag tungo dito di sini ko an sya ay gigotom dai sya
1: nanilingan
0: nanilingan ay nako
1: ay nako katropa uban ni mi hantud ta alas sa isa buntag sa tuang panaguban karon kini exciting Pilipinas. Ako si Paring Lar, ang anak sa pubring Tabadidoy.
0: Basta nila tanini ang inyong lingkod nga kanagabuntang nagigabarog.
1: Gani? Siyempre, katropa, kini ito ang programa karoon na ito di kanato sa Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, alon nga... Alon naman. Aron nga...
0: Alon kong... importante niya.
1: Ala angol.
0: Ala angol, ana.
1: Aron nga mas mukusog pa nga ito ang resistensya sa lawas. O siyempre mga katropa, muligo ng immune system. Inom ta adlog Santon Plus Herbal Capsule. Papalit na sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Oy, good morning sa Tagom.
0: Oy, mga taga Tagom City, taga Davao de Oro, taga Davao... Apo, Davao City ta?
1: Abutas Davao. Dekong bahin sa Davao City paka ato ang signal karon. Good morning yung hurot mga pare.
0: Hoy, oy kamalo ka gabi pare Larno, viral mo na grabe kadtong appearance sa to ang ex-president pangulong President Rodrigo Roa Duterte. Oy, no?
1: Si Tatay Diggs.
0: Tatay Diggs ah, dito grabe oy
1: kada. Mistisoho naman ng Tatay Diggs.
0: Imong kuan man noon ni si kuan si PRRD murag ni kuan man murag
1: si PRRD.
0: Kasi PRRD na kuan man na murag ni himso murag ni guwapo man sa dito.
1: Pare Lar na ay ang iyang mga tinanawan murag na ay mga pasabot.
0: Pasabot ang iyang mga tinanawan.
1: Ang iyang daw sa murag ka nang gitawag ka ng mga critical outlook.
0: Iya. Di basta-basta ang ibang mga lingwahe ang ipagbuhian ka robot taga.
1: Ang iya pa lang ipanulti mga dili pa siya musulti mututok pa lang siya. Murag na ay giingon nga muraga na agi manubag.
0: Na ay manubag. Ang iya nga moto isa sa ingon sa isa ka analyst sa katong tampukon nga babae ba?
1: Si Darya.
0: Dili Darya. Ala siya nga. Image pa lang na ni Duterte.
1: Saan man ito taga-ICC to?
0: Dito taga-ICC, taga-kwato, taga-CCTV. Ano ba siya nga?
1: Taga-kwato, taga-CCTV putaji?
0: Kana! Ano ba siya parilar nga? Kuan nga, image pa lang na wapagay na istorya na si Digong. Ang mga tao, reaction, million reaction na ang iyahang mga kalang, mga heart, mga comments, ano ba?
1: Saan mo tag mo istorya kayo?
0: Sa
1: pakikas kayo.
0: Sa pakikas yung istorya. Labi na ka, ignore mo yung garab ni buwang ko. Karamana ka nila siya. Agoy, andihan na na. Diyan na sugod ang layo niya.
1: Karamingawan siya. Kamingawan sa mga tao nga ka na ganing mamalikas yung mga murdi sakit sa dunggan paminahon ba? Ang paglabay, lahi maguni mamalikas ka ng sakit paminahon nga. Yaha kay murag ka ng pamalikas nga baby ay nga. Labi pa tong ingi pamalikasan niya. O sa ko ang paghaybalo, master, wala pa ko ka sukad ka experience nga nakita si Tatay Diggs TV nga na malikas siya sa ngatos tao nga di makasasa. Ang ginapamalikas sa
0: katog yung makasasala yun.
1: Katog yung makasasala yun.
0: Mamana no. So, makita po din mo, Paring Lar nga, ang katong mga nireklamo niya sa mga katong war on drugs niya po. Pagbugawa siya, murang malipay. Oo. O niya, ang mga gato po mga tikasan, magkakita po itong mga inahan ba ito, itong maparinti sa mga biktima. Murang magkakita mga kita niyo, murang itong mga grupo ka din, nagsunod din mo sa lokal para pasanang mga kalang mga kwan. Makita niyo mga founders mga marites ba? Makita niyo mga pula kay mga wait.
1: Libog ka kay sila ang mga reklamante pero nakita nila si Tatay Digong. Mura naman nun sila mga kita sa... Nakikita sa grupos bini?
0: Oo, oh, gani. Okay,
1: sa BTS?
0: TBS, TBS. Ako man na, baobao pa na TBS niya.
1: TBS, baobao mo ko na.
0: Sorry.
1: Kalaban sa Bidika.
0: Bidika po.
1: Sige, kamuna na mag-igo niya mga pari. Matatang oras, karon alas 5, alas 4, 50 na malis buntag.
0: Guys, grabe yun.
1: Tupukawon mga pari. Kining ato mga tricycle drivers karon nga ni pahuway sa.
0: Ni-relax.
1: Kadlaon na masayro niya, kaya nakakaigo naman, nakakita naman. Ni pahuway sa. So diha mo pahuway sa mga hayag nga bahin na ay mo diha sa kini mga ngit-ngit.
0: Dito mo sa mga kanang safety.
1: Kasi kuutog kalit yung itmigim.
0: Kuutog mo diha na yung mga itmigim siya. Tingala mo kisaw, tinanguot na ko diha.
1: Muro mag nakuutog ka lang yati ning kuhan.
0: Muro mag nikuutog tabugok.
1: Muro mag nakasugpo o ganing piyo. Ayaw ko mong pag-anag.
0: Ayaw mo ha. Kasi may mga paanag yun.
1: Kung naapay paak ang tabadidoy, napaakan yun.

0: Mao.
1: Nagisugpo man.
0: Ayaw po ka na ba?
1: Sa mga namati karon ma-master, sa mga nagadaiyang, nagantag mga suki ron, nga namati nga kanagaling paingon sa uma, kanang sayos morning, namata na sila ba? Okay. Ato ang mga nanay, tatay, nga karon mga orasa, ad-ad nag-trisbi?
0: Grabe kayo ka ng mga trisbi, ganing nga ka ng may pagkapino, may pagkalukot sa kwan, may pagkalukot sa dahon saging.
1: Ang uban sab kay dili sila mo tris mo kanang usapon nila ba?
0: Usapon lang.
1: Kay makapalikon kuno na sa gining kwan.
0: Ngipon
1: pero maka yellow lagi. Pero ila man pud
0: ako. Ila man pud ako.
1: Ang importante di ha mag-unsa nga.
0: Ala angol.
1: Alas 4:51 na itong oras, mga katropa, itong hotline. Pwedeng tawagan, pwede pong teksan, pwede pong pasahan o GCash.
0: Pwede gani, pwede. Kayo, say pwede. Pwede ha.
1: Okay, 0966-3069-569. Usbon ko, katropa, 0966-3069-569. Ay, sa mga nakaroon sa mga lodging house, lilia ko na, katropa, basig nilapas na muna, ha? Oh, lilia ko na, basig unsan ay hitsura sa inyo mga... Basig mura na nagka ng...
0: Mura na ng yamid na na.
1: Basig ni Butbuto nag-withdraw.
0: Tanawa na nabi, tanawa na nabi. Basig mura na siya o ka ng kinasun.
1: Nabi ito yung nga ka ng kuhan, ka ng katagabiin mo, yung itaan mo. Itaan na kuhan,
0: hantubuntag. Mugawas naman nag-iagod, no?
1: Paggawas kay lahi nag-kulor, ka ng may pagka-gray.
0: Marang ka ng talong, marilar nga ka ng alangan, igigdabdab.
1: Okay, wala na payok. Ano kayo mo pag-ana, be? Kaya sa may sana inyong mga kuwan.
0: Mga inyong mga kuwan, mga side stand inyo diha.
1: So, kapos po diha mga chicks nga namati karon. Nakagiging mga chicks diri sa Tagum City nga mga laagan.
0: Oh, ay, ganina. Karoon daw, nakagiala ko.
1: Nakagiala mo. Oh, ano mo, hapiti?
0: Nakagiala diha ka mga pasok na baga sa asay ni mo.
1: Mabadi ay. Asa mga asa nga street. Ay, sa mga namati karon nga sa pakikers kay kadlawon na mobile pag-uli. Kay mga gimikera, gimikero, aamping mo na sa inyong pag-uli ha kay pinanggabi mo sa inyong mga parents. Kanya kayo mo na pasagad mo sa inyong mga kinabuhi, sigurang maglaglaag.
0: Ito yung mga ginikanan yung mga day, mga dong diha nga latog na mas kwarto niya. Karoon mo pa rin pag-abot niyo diha.
1: Ay, labi na ganyan mga estudyante nga mga taga-probinsya. Yung siyudad nag-skwila ba?
0: Ayun mo padala sa inyong gibateg yun.
1: Ay, katong ato lang balikan tong Diris Tagum City sa City Hall. Nag-inom mga batanon. Nag-inom diha. Nagbutang pa sila. Mura pa sila ilahang murag pribadong lugar. Nagbutang sila lamisa, gabutang sa bangko, at bang City Hall, kakarsada yun.
0: Bilaliman ka na!
1: Inom sila kay bawal, Biena. Kana mag-inom na sa mga pampublikong lugar. Dakupon bitaw ni Kernel Chu. Hindi reklamo pa sila kay kining gipost ko sa Facebook. Okay, naulaw ko sila mga parents. Kay nag-eskwila sila. Onya nag-inom-inom rin sa Tagum.
0: Mirisi! Mauna!
1: Asa mo na gibutang inyohang mga nakutlo ng mga pagtulunan sa eskwilahan.
0: Asa rin yung mga values! Mga sana patala ka lang itapang na o ka
1: mga right conduct.
0: Kailang mga good manners and right conduct.
1: Asa mo na gibutan eh si yung tiyan nga pagkatatod ihi lang. Gisapot ko mas. Santon gold to
0: premise. Wala naman din ako aday, gamay naman din kayo.
1: Paglami, ay, lami-lami sa puning kapiha.
0: Lami good, na mga lami on, but good ta.
1: Kaya yung pag magmuhigop ko kay Musud, mas kung naunas balangga. Siya mo ko, iya mo ko ng kapiha.
0: Ako kay inigsud na ko, iniginom na ko, lang ako inim na ko, makaanaw na ako ni Quintasio.
1: Asa man si Quintasio?
0: Kaya na ko ng Quintasio akin, abrihit ang purtahan di akin na. Ayaw nag-ilak di akin.
1: Ayaw, ilak na diya, kaya nag-withdraw na to diya. Og na mga kasikas diha, dalitang magkakuan, dalitang maka-escapo mga pare. Kay abini mo, kadali lang kayo niya. Asa mo niya kung ang ginawa naman nun niya? May bag na itong ato.
0: Ayaw kumpiyansa diha.
1: Pero mga titingko po ni baga niya. Dito naman sa uyang gurin na palit.
0: Dito naman.
1: On mga katropa kini ato ang mga plastada diri ng mga gaagipong ng mga balita. Murag ka bunot nga gihaling.
0: Grabe ka po nga si.
1: Murag ka nang ganing bunot nga ti nang yus nga bunot. Pupiyansa diya mga pare. Ito na yung i-advance na to mga maring o mga pare o paibalo ang ato ang mga kagsuunan. nga karon daing Domingo pohon ahata makitaan man sir ahata dapitang
0: dito ta makita sa barangay Sentro Agdaw dia sa mesa nungal na makita ta dia oy kay na matay karaban dia sa may Agdaw
1: kita-kita niyo dito kita-kita ta mga pareha kay dito may kami dito kanang streeting mi dito
0: kwan mi dito kami mo kwan dito kami mo magdala pasundayag no.
1: Oh, kita mo ko dito, kita mo streeting.
0: Ah, streeting ah.
1: Bayon atong oras alas 4:56 na sa buntag.
0: Mayo sa mga headlines sa dunia parilar.
1: Grabe na itong mga headline master kay grabe didli jud kay gud.
0: Bebe, ani ana mga ikala ang mga liog sa itong mga balita.
1: Sa unang hanig sa itong mga headline mga katropa. Andri ang karon sa itong balitang lokal. Kamatayon sa babaeng nakalutan ang bukog ni atong 2024. Sa Tagum City, hingpit ng nakabuthang hustisya. Spoko mo na, Master.
0: Wow. Asara ka na, asara, asara, pita.
1: Missing siya 2020, nakitaan sa 2024, nakabuth ang hustisya 2026 na.
0: Grabe, no?
1: Pero at least man lang, nakabuth yun.
0: At least nakuha nilang hustisya.
1: Sa Picas Bayan, mga katropa, Davao del Norte, Provincial Rehabilitation Center, nagpatuman sa monthly ranking inspection sa mga personnel aron na masiguro ang disiplina o profesionalidad o profesionalismo. Importante na kay ato ang mga personnel sa kanang ganing mga bilangguan kanang tigpatuman sa balaod pod dapat gyud nga kanang sila mismo gatuman pod sa balaod. Tulak og sabo sa New Corilla na kugang.
0: Hoy.
1: Sa diyang ahente di ASK pulisan ang iyang gibaligyaan.
0: Aba.
1: Nakurat siya ba?
0: Nakurat na kugang siya galit na.
1: Minus pag monitoring ning kanan ni kaning tigpayuhon.
0: Hinay kay kurbada, hinay kay kurbada.
1: Kay na kuan man siya na kugang man siya. Samtang master ang giant holiday tree diri sa Tagum City. Gibutangan nag Christmas lights og mga dekorasyon.
0: Hoy.
1: Sa pagkikers kayo.
0: Aba,
1: Agnahan na ba mula aglaag diya mga palangga diya kay piting patsada kayo?
0: Mga sinaw kayo og telescopic og mga hamis og swing arm.
1: Sinaw telescopic kayo, mamuipoy
0: mo na. Mamuipoy na rin kita, mamuipoy. Ano, naminang ka ng mga senior high og mga figura, mga parilar, no? Maksyog sa lisi imong smas.
1: Muraga, maksyog bao, maksyog kwa ng kwangong smas, maksyog rubada.
0: Rubada, ha?
1: Samtang katropa diriya sa Davao, duha kadalaga sikop sa Baybas operation 204,000 nga Cebu na kumpiska sa kapulisan. May puas ning drug sa asas parties Pilipinas. Karon naman po nino.
0: Grabe mo mo mo ni grabe gyud pag kuya na pa naron ni samot ba.
1: Grabe gyud lang padlong gyud mga tigpa huyot gyud. Kano nga nag-abang sa apartment sa Surigao City nakit ang patay.
0: Aba.
1: Kasi kaya patay ni basig ka na.
0: basin po. Napoy mga inanang may instances.
1: Ato nang atangan, katropa nga mga balita ha. Diya sa atong kaubanan sa XFM Mindanao Reports. Samtang diriya sa General Santos City. Suspect sa pagpamusil sa salon owner sa nga si Rinante Tampos. Arestado sa CIDG Sarangani. Katong kwan ba? Katong membro sa LGBT nga tag-iya sa kanang salon ng pusil ba?
0: Oo.
1: Guwapa ba?
0: Katong guwapa.
1: Nalakpan na din si kwan dahil kining suspect.
0: Suspisado? Nakuha niya pong hostesya.
1: Yes. Sakto na katropa. Og diri asab sa Bukidnon. Ang pinagangilngig ng balita diri katropa. Adunay senior citizen patay. Human gibunalan og baseball bat.
0: Aba?
1: Sa sulo nga silingan. Masama ning sulo nga silingan kanang
0: importante di ha.
1: Wala
0: angol. Wala angol.
1: Dili madalag angol ni. Dili madalag wa angol ni kay puspusan kag baseball bat.
0: Oo, gani.
1: Wala kung tagipuspusan kag dabadidoy.
0: Aka na may lamig kayo.
1: Murang mo ana pa kag
0: USB.
1: Muna mga katropa itong tangan karon ng mga balita sa itong pagbalik. Alas 5 yung punto naman ito, Ma'am Master, ng itong oras dyan. Murag nga...
0: Dali araw eh.
1: Murag grabe man ito ka, kwanto? Murag sa pakikers mo ka ito eh.
0: Ang ito ang oras na ito. Para magkakatok ako nga partner sa una sa Exciting Pilipinas nga ito naroon sa kwanto nga ni Andra. Ang grabe kagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag behavior man hindi.
1: Murag ganing yati ning murag kag do na kay ininom duman.
0: Ana ko ininungan nga mo kata kada ba ako ko kuyo kinong ala ala ana gra ina lang ako kana ana to.
1: Grabe
0: kay. Grabe kayo kada to sibo og sampak jud kayo.
1: Sampak kickers kay dia.
0: Sampak kickers.
1: Oras mga katropa alas 5 in punto na sa buntag kadlawon.
0: Ha?
1: Kining oras sa to kinato sa Santon Herbal Oil. Sa mga dunay mga kuanda dunay mga nakakalisa, nakakalit og split.
0: Oh, kadang mga itugan na nga si tawagan na, kanang tip-tapilok.
1: Kay mga nga panuhutan.
0: Kana.
1: Hapla sila na katropa og Santon Herbal Oil. Mapalit na sa mga parmasya at butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Ako si Paring Lar!
0: Ako ni Master Netani!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot yun kayo ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili na yun ko kapuyin. Kay daghan na yung mga sustansya ang makapabastog sa kalawasan. Kung ang kainit pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubahan o dili man usama sa ubang kape, daghan na yung mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Ako na sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herb Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Ikan Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Breaking news! Usa ka ba na nasakpan si asawa ba? Nga nayuyap nga 16 anyos. Apan sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay! Pero kung bungod, ito'y mga higala.
2: Hawa!
3: Mga katrupa, exciting!
0: Exciting Pilipinas!
4: Alright, balik ta mga katrupa! Kaya niya na ito mga headlines. Karon ang headlines. Karon ang ugma ang brugas.
5: Ah, sige basa-basa ang angkor ang kruman ha.
4: Karon ang headlines ug ugma ang brugas ani ana.
5: Halimbawa ikaw kuno ang kiningyati ning komentarista daw be.
4: Be.
5: Kanang komentarista ka sa programa ang kuan ka. Kanang kuan ka kanang Black Eye.
4: Black Eye kana. Halian karon mga katropa. Ang ato ang kwakaron grabe kayo sa mga headlines na headlines.
5: Ang komentary na kanya ako ang effects.
4: Sira. Usa may atong topic ba kay ako. Ani ang welcome sa programa Black Eye.
5: Ay na.
4: Ang para sa sister breaks ani mo.
5: Trabaho ni mo ang kining kwan kining kanang trabaho ni mo baby.
4: Sa tarantara na sa baby M masirado na kita yung ikaw
5: Black Eye.
4: Eka bong ayo kay sige kwan bong sa may mga ay ko ka kano may mga nga magpatag na kang balde asawa man atalit na kang balde be
5: Black Eye.
4: Kwa kay ka ba sobra na kay ka bong ba
5: Black Eye
4: bong ba pahirita sa talang imo ang ginaminti na siya bong
5: isa mga bong na si Bungal Gabri mas okay. Si Bungal Gabri niya.
4: Si Bungal Gabri, mag-unagod.
5: Sorry, Bong.
4: Sorry po, Bong.
5: Si Bungal Gabri, mag-unagod. Gimension diri, good.
4: Ay,
5: good morning, guys. Kang Paribu, Bong. Kang Bungal Gabri. Sa mga nakaroon na sa, repeat nila, sa ilang.
4: Sa ilang.
5: Sa ilang balay.
4: Sa Tibungko.
5: Salamat. Sa mga viewers mo niya, sa mga supporters kayo.
4: Gusto sa Christian Joy, shout out kang Christine Joy, kang Kuya Quintin, kang Dennis Puerto, kang Cherry Lagumbay, salamat ka nila, kang Lota Sagid Estrada.
5: Abin ako kang Cherry Lighit.
4: Ayan to Cherry Lighit.
5: Dito maglangay, katropa, tong sayron, kini ito ang mga lokal nga balita. Nga hatod ka na ito mga katropa, kining gitawag og Santon Gold Coffee Mix. Ang imuhang kapi, lisi na kay itong rakaayo, muraga mo itong putinain ni mo na. Lisi na ka na katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang kapi nga doon ay collagen og glutathione, gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika, nga doon mismo sa inyong mga lugar.
0: Exciting Pilipinas!
5: Wala ta magsugod mas ito sa higupan niya sa ito ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Ha? Ako, kurota ko ah!
5: Ay, sa pakikers na yung mga.
4: Sa pakikers ay! Ah! Magtimpla na sa gurong ko sabi?
5: Mia, nisood na po siya sa kuna-kuna.
4: Ngayon ko jong-jong kayo, di man doon nagkakape.
5: But lang, basigi, bahog na jong-jong siyang hero. Jong na kay kape, Jong?
4: Jong?
5: Wa lagi. Wa ko bahini.
4: Ano ka bahini, Jong?
5: Nahiringan man nga di ko mo kape. Kape-kape lagi, Jong.
4: Kape-kape. Okay rin ang kape na to, Jong. Kaya kwan man ni Jong ka ng nindot man kay naman na siya mga benepisyo ng nindot kasto lawas.
0: Exciting Pilipinas!
5: Sa hingpit o hingpit? Katapang master, hingpit nang nagkabot ang dugay ng gihandom ng hostisya sa pamilya ni Queenie Grace Arong, 17 anyos, kinsa gikatahong na missing na atong tuig 2020. O nakalutan ang mga bukog ni ini kilid sa usa ka boarding house nga gipuy-an matud pa sa gitulong suspek sa kamatayon sa dalaga ni atong Hulyo 24, 2024 sa Barangay Apukon, Tagum City. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team sa kani Hepe sa Tagum City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Wildimar Tichu sa telepono, ibuti ang ini nga hingpit nang nakabot sa pamilya ang justisya. Kini human na mipakanaog og desisyon ang korte nga guilty beyond a reasonable doubt sa kasong murder batok sa usaka alias Jason, usaka photographer o videographer niya to October 12, 2026. So kini siya, Master, no? Kagahapon gina gikumpirma sa tuang kani Hepe sa Tagum City Police nga si Police Lieutenant Colonel Wildimar Tichu nga nakapot ang yun. Kay katumanggong panahon na katropang Master, ispoko muna panahon sa kanang COVID-19 pa to?
4: Lockdown.
5: Oh, COVID-19 na missing ni si kuan ni si Queenie Grace Arong. Katong panahon na to, iyang edad is 17 anyos pa siya ato.
4: Bata pa no?
5: Si Queenie Grace Arong mga katropa. Kuan ni siya, nagamodeling ni siya. Kay gawas nga sakto ni siya og barog, ang pamanit niya puti. Niya gwapa gid po ni siyang bataan ni. Niya duna din siya kining amigo. Duna siya amigo ba kaila niya nga kining gihinganlan lang sa tuang kapulisan og alias sa Jason nga nagpasalig na kaya habang imuon kang model ani. Onya pagkahuman tuig 2020 dito na ni siya na missing. Onya gideklara kining missing diriya sa Tagum City. Pero paglamay sa pipila ka mga katuigan, wa gid down makit-i. Ha? Pero wala gid na misurrender ang
4: kapulisan.
5: Ang kapulisan. Syempre po ang ginikanan nga mapalgan gid down nila. Ultima man lang unta ang pateng lawas sa biktima. Kaya nagtuo na gid sila. Kaya wala gid problema ilang anak.
4: Wala gid butan.
5: Nikalit lang og kahanaw gid.
4: Nawag tala kalit. Kanya,
5: pag-abot sa spoke ko muna 2020, 2024, upat ka tuig, Master, ang labay. O niya, ang kining boarding house, diri is dapit sa may Apukon, nagkalot ang tag-iya o gi-rehab ang septic ba? Nagkalot. Unsa ba yung kalakiha, Master? Nga doon na may napalgan diha nga gisud o sako nga mga bukog, o niya, nakaputos o tuwalya.
4: Oy.
5: Muto nga nagkalit na kugang ang at ang syudad. Lakip ang ato ang Tagum City Police Station. O niya, panahon ka do ni Police Lieutenant Colonel Chu. Dayon iya kining gipa-imbestigahan. O niya, gisumbalikan ang katong missing na babae. Ilahang gi-cross-matching nila ang katong mga bukog. Hinoon, matod pa sa mga eksperto ang DNA test na negatibo, Master. Kay spoko mo ng upat katuig ng bukog. Ang skeletal remains na kitaan dito, ha. So dili na ma-detect ba ang kining DNA test? Negatibo na siya. Pero ang mga kagamitan aning maong babae nga napalgan, ang bukog nga napalgan, mga sapatos, mga relo, gikumpirma gyud sa iyang mama niya. Ispoko muna matod pa ni Colonel Chu nga pagkakita pa lang daan sa inahan sa sapatos, sa rubber shoes, pilti nang dagoy-ngoy sa inahan, kay
4: alams na
5: iyang gikumpirma nga iyaha gyud ning anak. Kay una pa kini nawala si Grace Arong atong 2020. Iyaha kining gihatag, regalo niya siyang anak kining relo, apil ning sapatos kay mo'y ginasuot ba? O niya, wa pagid ma...
4: Makontento.
5: Makontento atong kapulisan. Di palag magmaayo ang investigasyon. O niya, dito na mas bugat maayo ang investigasyon katropang Master. Katong time, nga ang bukog manggod, gawas nga gisud sa sako, giputos siya tuwalya. Giputos siya tuwalya. O niya, doon na yung mga testigo nga nadiha sa mga nadiha nakapuyo po sa boarding house nga katong tuwalya ha, panag-iya to sa usa ka lalaki nga nagrenta diha nga muo perminte ang kauban ni Grace Arong. O ni si alias sa Jason. O mo to katropang Master nga mas ligon na convince ato ang city prosecutor nga sa ilahang kanaganing ligon nga ebidensya nga iguptan sa kapulisan panahon ni Colonel Chu, nga iyahan na tong gipagawa sa korte ang warrant of arrest batok aning gitudlo nga suspect.
4: Hoy.
5: Okay. So narakpan siya, Master, no? Katupang naging tuig po diri sa Asunsyon. Narakpan siya tungod kay siya man giklasifikar siya isip isa sa mga top most wanted person sa provincial level diri sa Rion 11 o nadakpan kini. Matod pa sa katupang kadakupa to, milabay ang pipila ka mga bulan dilit na si Colonel Cho ang hepe diriya. So sugod aton pagkadakpan gi paslak na ni sa BJMP. O niya nagsugod na pod ang trial sa korte ato. O matod pa ni Colonel Cho yang gitawagan kining inahan, iyang gimonitor ba kaya magining gitutukan kaso gyud. Mukatawar daw master
4: ang suspect.
5: Mukatawar daw tanaw niya nga medyo huyang-huyang ang mga ebidensya. Mukatawar gyud. Okay, kung imong balansyog maayo, siya na good ang suspect. Kasi siya'y pinakaulahing nakauban sa mga babay.
4: Correct.
5: O niya, dito pag inakitaan ang mga bukog sa babay, kilid sa iyang boarding house.
4: Uy.
5: O dito gilubong.
4: Dito gilubong ang mga katong patinilabas.
5: O, upat katuig ang milabay mga katong padugay kaayo good na...
4: Mabasig kalag-kalag dito, no?
5: O, lagi po.
4: Mabasig isabong ka na.
5: Tawahan na po, pero siguro... Pantuson siguro ni siya po. Muna siya gituyo sa tuang labaw nga makagahom nga wapon ni siya kalag-kalaga po.
4: Kaya pampos panahon.
5: Padugtaon ganyan sa prisuan. Moto katropa, dito na ni sini namugnaw nga gibasa na sa korte katong nakalabay nga pizza 12. Ning nga bulana, gibasa na sa korte, gipakanaog ang desisyon nga guilty beyond a reasonable doubt sa kasong murder batok aning alias Jason. Dito na kuno kini namugnaw perting hilak sa gidikanan sa milabay ang unom katuig. Nahatagan ang justisya ang kamatayon siya hang anak. Pero wapag matagbaw master ang mga netizen, sila mga komento nga digid nila madawat ba. Spoko mo nang dunay taas ka ayaw unta nga kaugmaon ng maong bata. Kunya gipatay lang aning way puangod nga rapist, grape ang siguro ning kagwangan eh. Ha? Saman mas dito ano to?
4: Sapot ko niyo. Asa tong kapibi. Imne.
5: Nagahapon ko sa pag i-confirma ni Colonel Chu niya kining maong suspect na nakaroon sa BJMP. Og nagatuman na kini yaning madugta gini si Prisuan Master kay kuan man eh kanang murder magid ang kaso niya. O niya kay ang karon sab ang mga netizen nakigsimpatiya no sa maong kalampusan nga matud pa nila nga kulang pagyud daw. Kulang pagyud ang kiningyati ning pagdesisyon aning nga guilty kining maong suspect kay kinabuhi man gikuha. Dapat kinabuhi po daw ang kining ni ang ipuli. Nya kay na do na man tay balaod. Ato na gining itaganas balaod ni kay do na man tay balaod dakpan naman siya. Nya nahatulan naman siya guilty sa kasong murder. So ang balaod na imuhukom ani aron nga madugta si Prisuan kining maong alias Jason mga katropa. Og kining maong kalampusan gihatagan gibug ato ni Colonel Chu nga dili lamang kini kalampusan sa pamilya ni Queenie Grace Arong. Og kalampusan usab kini sa Tagum City Police Station ingon man sa tibuok komunidad sa Tagum City. Ginapakita matod pa kini og bugos nga tinguha sa pagsulbad sa maong kaso. Good job sa to ang kapulisan.
4: Congrats
5: po ang kuan kay nakatakop ani ang Asuncion MPS. Congrats sir. Og ang Tagum City Police Station. Nahatagan gyud gustisya kining kamatayon sa bata intang wa gyud tawo kakuani.
4: Wala gyud tay kaning
5: kasukol kay babae man.
4: Usa mi kusok alang babae pareng laro gad tinudol gyud laki.
5: Katong pagkalot atong human nakalutan ang bukog master gidala gyud ko ni Colonel Chu dito sa area. Gidala ko niya dito kay katong pagkalot sa bukog gidala ang mga bukog diri sa Tagum City Police Station. Gipa tawag ani gipamisahan ba? Gipatawag ana na nagkuha si Colonel Cho og pari gipatawag ani gipaampuan niya dito ang mga bukog aron nga mahiluna ang kalag ni Queenie Grace Arong. Kaya dito gid mismo master sa kining atubangan sa mga bukog ni Queenie Grace Arong gisaad gyud ni Colonel Cho gibungat gyud niya sa si mga babak nga dili ko muundang kung dili mahatagan justisya ang imong kamatayon Queenie. Diha lang ka, relax lang ka kay maabot ang panahon nga madugta sa prisuan ang nagbuhat sa imuhang kamatayon. Muna karon katropa, salamat kayo kang Police Lieutenant Colonel Wildimar Chu. Nakaroon siya sa Camp Krami. Siya ang head sa HPG sa Camp Krami sa Quezon City. Wala agrabo na to diri daw.
4: Ay, pon, ato na to sa kwan sila. Mamingwi ta rito.
5: Ala ni Ma'am Bibing?
4: Ma'am Bibing, oo.
5: Congrats, salamat kayo sir ha. Good morning po, salamat po sa kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. nya sa parayon sa pagpatuman sa mga balaod, patas nga pag-implementar sa balaod alang sa kaayuhan og ka-piskay ito ang syudad sa tagong mga katropa. Sa pikas bayan, Master?
4: Okay, bahin na.
5: Katong nakalabahing adlaw mga katropa, gipatuman sa Davao del Norte Provincial Rehabilitation Center kona DPRC ang ilang binulang ranking inspection nga gipanguluhan ni Provincial Warden Warren Matulak o gi-assess ni Prison Guard Tri Ruel Berido o PEMS Larry Lasconia. Gitumong sa maong kaliukan ang pagsiguro nga hugot ang pagsunod sa mga pulisiya sa institusyon, ustong pamatasan og na natukod ng mga standard operating procedures. Gipalikon usab niini ang disiplina pagka may tulubagon o pagka profesionalismo sa tanang personnel aron mapalambo matud pa ang kultura sa kahusayan o padayon pag-uswag sulod sa institusyon. Pinaagi sa regular nga inspeksyon para yung gipakita sa DPRC ang ilang dedikasyon sa pagmintinal sa taas nga sumbanan sa disiplina, kapsay o profesionalismo sa pagpatuman sa ilang mga katungdanan. Ang pasabot ani katropang master nga kini mga personahe diya sa Maykuan sa Davao del Norte Provincial Rehabilitation, gina-check na ilang sakto ba ilang mga gupit? Sakto ba ang ilang mga pagsulob sila mga uniforme? Sakto ba ilang mga pamarog? Sakto ba ilang pamatasan dawi mo approach sa mga bisita? O sakto ba ilang tawag aning pag-amuma sa tuang mga PDL? Sa aning mga PDL?
4: Mga person and private liberty.
5: Ah, mana sila mga PDL.
4: Ah, mana siya.
5: Dapat kani mga PDL bisa pa mga pinirehistro na sila mga pare. Dili na to na dapat sila ituring kana ganing mga kuan kay
4: doon na puno sila katungod. Mga tao pud na.
5: Doon na puno sila katungod nga kana ganing kun nakasala sila, doon na sila katungod nga ilang bayaran ang ilang sala bugti sa balaod.
4: Correct.
5: Ang bugti sa gikatakda pila ka tuig sila mapriso. Unsa ba ilang mga sala? Ya pagbalik nila, limpyo na gina sila.
4: Exacto.
5: Pagbalik nila pag nahuman nila ang ilang sentensya nga sa aning mga unom katuig, 12 katuig, pagbalik ana nila, limpyo na gina sila. Limpyo na gina sila, ya dapat magbag-o na pod.
4: Wala pagbag-o na mo niya.
5: Magbag-o na kay masig si Merpi gabag-o pod.
4: Masig lahi na bang nagbag-o style.
5: Masig na bag-o style. Samtang diriya master sa lungsod sa New Carilia sa imong igagaw master.
4: Be kang kwadya kang agaw Pedro.
5: Oga kining ato ang musunod nga balita ato di kanato sa mga katropa sa Santon Plus Herbal Soap. Sa mga kaunda sa mga gaspangog panit. Ulihin na mga maring ang iyong sabon di og Santon Plus Herbal Soap. Nusnos sigig may patibok lawas gyud.
4: Hoy,
5: apil to mga gipangtagu-taguan nimo di ang hagbayran gitaguan.
4: Mga gingi-gingi.
5: Nusnos sina og sabon nga Santon Plus Herbal Soap. Gihimo sa Yes to Health mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Katropa, nakugang ang usa ka lalaki kinsa giilang tulak og Cebu sa lungsod sa New Carilia. Kiniman sa usa diay ka ahente sa kapulisan ang iyang gibaligyaan og droga atol sa gilusad nga bypass operation sa mga personal sa New Carilia Municipal Police Station sa milabay nga adlaw. Wala na makapalag pa ang suspitsado nga giilang si alias Jong. Hingkod ang pagidaron human na makupiska sa iyang posisyon ang 8 ka pakete sa gidudahang Cebu nga mitimbang og 1.2 gramo nakatidad og 8,021 pesos. Ikustodya na karon ang suspect sa New Carilia Municipal Police Station kinsa nakatabang sa kaso paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Malhog si Jong. Abini mo dunay mga rason manggod sa uban mga kanaganing mga madakpan na bakay gapayot og droga. Kamal ba ko sa pinakaunang rason?
4: Asa man?
5: Crisis, mga sir.
4: Okay, pahit tayo ka, sir. Way, kuhan, sir. Wala yung pangwarta, sir.
5: Kung ikaw, bisag, atong ibutang dili ka pulis, ordinaryo yung tao ka. Mo dawat ba ka sa rason nga na maligyag sa buo kay pait?
4: Ako na pangunta na, no?
5: Ikaw, musam, dawat ka sa rason ani nga maligya siya sa buhay, pait ko nung kasi.
4: Ako may nadakpan. Sir?
5: Ganun na maligya mo siya, unsay mong kuan nimo, unsay mong rason? Ha?
4: Sir, gina, di magud mo, kuan sir, di mi permoga kuan sir, pait kay sir unya wala. Wala gyud kay wala lang pangita sir, mas gwapo man sir kay white tax free sir. agay, agay, agay, sir, agay. Agay, sir. Wa mo guni, one, sir, ka nang, mga laparo, mga sir.
5: Wait, why CCTV dari? Ngano mo lagi ang kasyabo?
4: Kasi may CCTV, sir. Marito, sir, labaw pa CCTV, sir.
5: Ako nang gihapa. Hapu-hap nung guna po yung mga
4: ang tang. Kala, sir, ma.
5: Gihapo sa'yo, ginusno si Manimo Agtang.
4: Ang clear skin soap.
5: Anay, uban, nga irason ko nila ba? Nga kanang one. Pero sa tinuod lang, unsa din ang mga kuno, unsa din ang mga gapangbutang gap, di mga estampar sa mga construction site nga wanted libur.
4: Diyani pa malarbaho dai.
5: Malarbaho rin mo diya kay okay man sildo na.
4: Kanang mga kuan barbecue
5: an.
4: Wanted dig paypay. Wanted waiter.
5: Ang uban yon, kabaw ba kano? Ang sako alang kaagi mga gitag construction. Ang construction perting kapuya gina. Kapuy jud kay nang trabaho init kaayo.
4: Wa may kuana.
5: Kapuya gid pero
4: hago man gina.
5: Ang kanang pagpatrabaho sa construction isa na sa mga pinakatrabaho nga kanang ganing grabe ang imong dumog ba. Kanang nanginabuhi jud kag patas. Ali man kang ispoko mo master nga gitrabahoan gid mo nagikan sa pagsugod sa impatak sa imong oras ngadto sa mahuman ang imong hapon.
4: Correct.
5: Trabaho jud kag painit jud ka.
4: Insakto.
5: Oh. Pero kung tapulan ka, pwede kayo mamaligyan lang sa sikag shabu.
4: Isimani mo ko lang siya, parilar.
5: May managpasano ni mo lang shabu.
4: Gamay na makain na. Sashit naman na. Bilara ka sashit.
5: May managpain mo ng lukduho ng gamay na makain na.
4: May managpain isa ka sako.
5: Pero kung gusto ka manginabuhi kag patas nga walay mugukod nga balaod sa imo, construction, no?
4: Bitaw.
5: Piting daghan na ga. Lukto-lukto ka rin. Masamasa kang siminto pag yung gukod mo. Lami kayo manginabuhi. Lami kayo mukaon sa pagkaon nga kanaganing gikan sa tinarong nga pagbuhat.
4: Ama ka na. Imni ng kape. Yung nag-isapot. Tapos ka ba? Marang nipuli kang Darwin ba? Imni be. Vida eh. Anak ba?
5: Inuman ako. Nawaan na
4: po. Nawaan mo sapot.
5: Dito. Pero abinin mo, master. Isa sa mga dako kayong dako po ning budget sa gobyerno ning kuan ba? Dako, nagkadako ang budget sa gobyerno aning pagpakaon ng
4: mga kwan kani mga kani mga maldito kayo.
5: Unsa kay mahimong solusyon ani sa to ang panggobyerno kay nahimo na lang ni siya kanang mga ordinaryo na lang kaayo nga ordinaryo na lang ang kaso ba? Ordinaryo nga kanaganing krisis sa Pilipinas, ordinaryo nga problema sa Pilipinas ba?
4: Wala din na bangko.
5: Murag wala tutuki og solusyon ba? Wala nagbuhat ato ang panggobyerno sa Pilipinas og sige maayo ani nga matuldo ka ni. Adlaw-adlaw na lang yung ani. Wala, murag ana lang ba?
4: Yun ani na ba sa una atun karun?
5: Daw sa waay lang ba?
4: Unya, ana ba?
5: Kay, siyempre, pwede ba rin yung papasmuhan?
4: Imni kape, o.
5: Pwede ba rin yung papasmuhan?
4: Gisapot asal ka, imni ni kape, o. Imni ni kape, o. Ikaw, gisapot na po ka ba? Nawala yung sapot.
5: Nawa akong sapot, pero misaka akong libido. Ako ba? diba so dapat po master ikaw ba nasa may solusyon ani be ang ikaw
4: ay pagpuso na ay isod sa ako
5: unya
4: pa kuman palangyon dito sa kuan ng dagatang apoy mana ah na pagpuso gina siya parang lar tagaan gina siya pagtagad yun
5: di kong ang ako lang po niya kay dili naman yun na bag-o dili naman yun mahay ang gobyerno sige na magpahinomdom ana gani dahan kay mga heinous crime mga murder kining pagpanglugos, pagpangmanulis, nga dai mga pagpatay sagol, kasagaran diha mga katropa mga pare, pag backtrack, pag imbestiga, dunay mga historic drugs ang ining mga nalambigit. Ang uban sab, nakayupyo pa yun.
4: Naka-arit.
5: Oh, nakatira pa yun. Sako alam po ning punto nga dapat us-usan na gining kuan, us-usan na ng kuan ba? Us-usan ang minimum aning gitimbang sa droga nga dili na bilabol. Halimbawa, kay karon 5 grams man. O sige, 1 ka gramo lang oh.
4: Isa ka gramo pila na lang. Nobel ba na?
5: Oh, Nobel ba na 1 ka gramo? Oh, ako lang udara mig pitidihan balik ko na namo tag point point ra.
4: Point point ra ni para
5: ni. Maro ba man sayang sa pug kayo.
4: Ato lang ning tagitagihon,
5: sammo kayo.
4: Ang para budaghan ning mga pila ni kasasit.
5: Nako, muraga kuan ka ayo mga master murag ka ng sapot na punta ng
4: kalaki sapot ay lagi sapot lagi nanasan lagi ka ng style ni
5: sa Pikas Bahin mga katropa ato aning dalikitan po ato ang maayo nga balita master tungod kay ato ang giant holiday tree dress Tagum City di ko na gi
4: Abriana
5: di ko na wala pa Abri
4: wala pa Abri
5: gi butang
4: na mga isogdan
5: dekorasyon kasi kini magbalik-balik dito ani Tia Daria wala pag gibutangi og kuan kanang
4: nakakita na sa inyo ha, paring larmo nang gikuan gibutangan na.
5: Pero karon gibutangan na og Christmas lights ang atoang giant holiday tree, ang pinakataas nga Christmas tree. Dili sa dilang Tagum, dili lang sa Davao del Norte, kundi sa tibok Pilipinas. Nga makita diri sa Tagum City nga ginadayon ni dili lang sa mga lokal nga turista, kundi mga international nga mga turista, mga apam.
4: Mga apam, mga tanan, mga Koreano, Koreana.
5: Mga incheck.
4: Mga incheck.
5: Apil ang mga kay naku na kitaan nga hapon din eh, hanga siya.
4: Gabi
5: naman ito!
4: Ano siya?
5: Gabi naman ito sa kayo!
4: Gabi naman ito! Ano siya?
5: Kuya kayo! Ano siya?
4: Ano na, chick
5: mga niya? Ano po yung chick nga?
6: Gabi ay! Pass kayo!
4: Usap pala, Koreano naman!
5: Half man siya.
4: Half niya, half Chinese, half Korean.
5: O kwan, kining... Kining ni ang ati ning mga Russian kay purus muni na sila mga B.
4: Mga V. Vladimir Putin may nalabarab.
5: Rub. Agad di ba katunog? Ay, kuan ha? Ay, magkupiansa diya mga katropa kay kini ato ang Christmas lights sa Tagum City. Ano-ano siya ay gawin ba na ang hirasoon nga 240 kuan metros. O niya, katakda ni siya pasigawon, naanda ni siya pasigawon nga pinakaulahing Domingo sa tawag aning Nobyembre, atol sa kapistahan.
4: Last Sunday of the November.
5: Atol sa pagsaulog sa kapistahan ni Kristong Hari sa Tagum, ginapasiga kinito ang Christmas lights. Dahan kayo mag-date-date diri, mag-suya gani kung sahay gani.
4: Muraga, kuha ka, para mulain ang imuhang kuha niyo.
5: Dahan kayo mag-kuha. But anyway, master!
4: Hello, sige!
5: Temporaryo na ka manamilit kay mo iskirda na punta?
4: Yes, nagkasalamat mga katropa. Og manabod-bun. Abanin ko ninyo, abanin ninyo ha, sa programa Exciting Pilipinas mo. Temporary exit ako kay mo mapadayon si Paring Lar. Ani alam, bunal kay nanganal.
5: Gawa diyan mga katropa, alas 5.30 ng oras. Mabalik ko man lang sa pipila ka mga pinumdom. Alang sa tuang XFM Mindanao Reports.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Siya, Sasel Humawan. Kaning akong council, 1976, panis siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
11: Mag-Santon Plus
10: Herbal Oil.
11: Garantisado.
10: Maaasahan.
11: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
11: mag-Santon Plus
10: Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Okay, Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
12: gandong itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Para sa ligod nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Best music nationwide. This is XFM. Exciting Filipinas.
3: Maligta mga katuwa pa, alas 5.34 na itong oras live data karon sa tuang Facebook page. Pakisearch lang paliog ang XFM 107.1 Tagom. Live buta mabati sa inyong radyo, daya lang ang 107.1 Tagom. Exciting. Kining oras sa mga katrabaho ato ang mga manungog. Ang ato ang mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports. Nga hatod nato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Kini ato ang Santon Plus Herbal Capsule, Premium D3 Capsule, ug man ato ang Santon Plus Coffee Mix. Alas 5:35 na tong oras.
2: Exciting Filipinas. XFM Mindanao Reports.
3: Unang hanig sa to mga balita, katropa na nukag diria sa Davao City. Duha ka mga dalaga sikop sa bypass operations sa Davao City. 204,000 kapesos nga kandidat sa Cebu na kumpiska sa kapulisan. Alang sa kompleto ni Tali, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Sikop sa gilusad nga bypass operation sa kapulisan sa Davao City ang duha ka dalaga nga nalambigit sa pagpayuhot og illegal nga droga. Human sa gihimong surveillance og verifikasyon sa kapulisan, gipangunahan sa City Drug Enforcement Unit og City Special Operations Group ang paglusad og bypass operation pasado alas 12 sa kadlaw ning milabayng adlaw sa Purok 1, Bypass Road, Barangay Mintal, Davao City. Sa susamang paagi, gamit ang 15,000 pesos nga marked money, na aresto ang duha ka suspect nga giilang sila alias Kara, 31 anyos nga taga Barangay Balyok, ug si alias Nicole, 23 anyos nga taga Barangay Mintaling Syudad. Human kini makabaligya og putos sa gituhang Cebu ngadto sa operatibang Pusher Buyer. Girekisa ang duha ug didto dugang na recover sa ilang posisyon ang uban pang naka-transparent sa shay nga gituhang Cebu nga mitimbang og 30 gramos nga nagkantidad sa 204,000 pesos subay sa standard drug price. Ilalom na sa kustodiya sa Davao City Forensic Unit ang nakumpiskang droga alang sa laboratory examination samtang nakapaslak na sa prisuhan ang duha kagikonsiderang high value individual drug suspects tungod sa paghisupak niini sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ubos sa pagdumala ni City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria, gipasalig sa Davao City Police Office nga magpadayon kini sa ilang gihingusgang kampanya batok illegal nga droga, uban ang walay pili nga pag-aresto ni bisan kinsang makiglambigit sa illegal nga mga kalihukan, agig pagpalig-on sa kasiguruhan nga mamintinar ang kalinaw ug kaluwasan sa tibuok syudad sa Davao. Mga katropa, aron masulbad ang imong gipamating pamaol ug panuhot sa kalawasan, gamita sa paghaplas ang Xanthone Plus Herbal Oil. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
3: Nagasalamat katropang Marvin Ibano na nukad gikan sa XFM Davao City. Samtang mga balita katropa diri sa tuang kawan ng mga estasyon sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kano nga nag-abang sa og apartment sa Surigao City, nakit ang patay alang sa kompleto detalye katropang Limuel Ukay.
2: XFM Report.
5: Wala na'y kinabuhi diyang napalgan ang usa ka 65 anyos ng American national sulod sa iyang giabangan ng apartment sa Purok Orchids, Mariposa Street, Barangay Washington, Surigao City, sa miaging adlaw. Namatikdaan sa caretaker ang grabing baho nga nagikan sa lawak sa biktima nga lumad nga taga Florida, USA. Hinungdan nga giablihan kini gamit ang reserbang yabi. Dito napalgan ang langyaw nga naghayad na sa katre ug wala na'y timailhan sa kinabuhi. Sumala ni Surigao City Police Director Lieutenant Colonel Mariano Lukban, posibleng giatake sa kasing-kasing kon cardiac arrest ang biktima base sa inisyal nga pagsusi. Bisan pa man ini, nagpadayon ang lawom nga investigasyon sa kapulisan ug ipaabot pa ang autopsy report aron hingpit nga masuta kon aduna bay foul play nga hitabo sa mong insidente. Wala una gipagawa sa kapulisan ang kumpleto nga pangalan sa langyaw samtang gipahibaw pa ang iyang pamilya dito sa Amerika ug ang koordinasyon sa US Embassy. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: XFM Report.
3: Samtang katropa ni Agusan del Norte, giandam na ang mga mag-uuma sa 2027 trapping season o hulga sa El Nino. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Giandam sa National Irrigation Administration kun NIA Agusan del Norte ang mga farmers beneficiaries alang sa first cropping season sa 2027 pinaagi sa first batch system management committee conference ni adtong nakalabay nga adlaw sa Kabadbaran City. Mitambong niini ang 14 ka mga irrigators associations ubos sa Kabtres og duha ka EI gikan sa Agusan del Norte communal irrigation system. Gisusi atol sa kalihukan ang mga panginahanglan sa irrigation system og mga intervensyon aron masiguro ang epesyenteng supply sa tubig og produksyon sa agrikultura. Mitambong usab si D.E. Caraga, Philippine Crop Insurance Corporation og City Agriculturist Office sa Kabadbaran og Butuan aron ipahibalo ang ilang mga programa og serbisyo alang sa mga mag-uuma. Gihisgutan usab ang gipaabot nga El Nino og ang mga posibleng epekto niini sa supply sa irrigation water og produksyon sa uma. Pinaagi sa conference gipalig-on sa NIA og partner agencies ang koordinasyon og pagpangandam alang sa mas produktibo nga cropping season sa 2027. Mga katrupa, lig-onon ta pinaagi sa pagkondisyon ng atong panglawas mag-inom sa premium D3 soft gel capsule alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Samtang katropa, adunay top 8 provincial most wanted person sa arson, sikop sa Tago, Surigao del Sur. Alang sa kompleto detalye, katropang Ali Vicente.
7: Sikop sa joint manhunt operation sa kapulisan ang top 8 provincial most wanted person sa kasong arson ning Bilabay nga adlaw sa Barangay Cayali, Tago, Surigao del Sur. Giilang nadakpan sa alias Ramba, 27 anyos, mag-uuma og residente sa Purok Piña, Barangay Cayali. Nadakpan siya pasado alas 12:25 sa udto sa maong barangay. Gipaygayon ang operasyon sa Tago Municipal Police Station ubos sa supervision ni Acting Chief of Police, Police Captain Michael G. Kisaot. Kauban ang mga operatiba sa Regional Intelligence Division. Ang pagdakop ni base sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 40 Tandag City alang sa kasong arson nga dunay girekomendang piyansa 120 mil pesos. Gipaybo lang suspect sa hinungdan sa iyang pagkadakop ug sa iyang constitutional rights ubos sa Miranda Doctrine. Gidala siya sa Tago Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o gustong disposisyon o na i-turn over ngadto sa korte nga nag-issue sa warrant. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus of gel capsule matagadlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Katropa, mas hugot nga mga lakang alang sa kaluwasan sa mga estudyante. Di panawagan sa Agusan del Sur. Manukagikan sa Agusan del Sur, katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
8: Gipasiugda sa sanggunyang panlalawigan sa Agusan del Sur ang panginahanglan sa mas hugot o epektibo nga lakang aron mapanalipdan ang kaluwasan o kaayuhan sa mga estudyante gikan sa elementarya hangtod sa kolehiyo atol sa Committee Hearing on School Safety and Protection of Learners niadtong Oktubre 13, 2026 gisgutan ang nagkadaiyang rekomendasyon aron malikayan ang kapintasan o uban pang hulga sulod sa gawas sa eskwelahan. Lakip sa mga gisugyot ni SP Manpatilan ang pagpaligon sa edukasyon sa relihiyon ug maayong pamatasan samtang giawhag usab ang mga media practitioner ug vlogger nga mahimong responsable sa pagpakaylap sa impormasyon. Girekomenda usab ang pagdapit sa mga relihiyosong grupo ngadto sa mga eskwelahan aron matabangan sa paggiya sa kabatan-onan. Lakip ang panawagan nga ang matag bata magbasa sa Biblia samtang si SP Glenn Plaza mipasiugda sa paghatag og dugang impormasyon ug edukasyon sa mga ginikanan ilabi na sa pagmonitor sa paggamit sa social media sa ilang mga anak. Lakip sa mga gikabalak-an nga gipasulod sa diskusyon ang bullying, hulga, illegal nga droga, pag-inom sa makahubog nga ilimnon sa publiko, paglapas sa curfew, illegal nga karera ug uban pang kalihukan nga mamahimong makapiligro sa mga kabatan-onan. Giyawhag ang mga ginikanan, magtutudlo, school administrators, barangay officials ug mga law enforcement agency nga magtinabangay sa pagpatuman sa mga programa o polisiya aron masiguro ang luwas nga palibot sa pagkat-on sa tanang estudyante sa lalawigan sa Agusan del Sur.
9: I do not know if this word is appropriate. Ayaw namin din nagulata na mahihing mo ordinance. Because kung muna itong pagkini nyo, you are all aware na hindi ko naman magkaya na makumpirta na say, for example, problems of CCTV.
8: Mga katropa, aron kanunang ligon ang imong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom o premium day 3. Alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alington, XFM News.
2: XFM Report.
3: Nagsalamat katropang Ray Alington, samtang katropa nanukad sa mga balita sa XFM Jensan. Suspect sa pagpamusil sa salon owner nga si Renante Tampos, arestado sa CIDG Sarangani. Alang sa kompleto detalye, katropang Philip Oligario.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Himpitang nadakpal sa kapulisan ang suspect sa pagpamusil patay sa negosyante o salon owner nga si Renante Tampos o mas ilado sa pangalang Ren. Human kilusad sa kapulisan ang Warren Tovares kagahapon alauna sa hapon sa Purok Pandian, Barangay Labangal, Nindakbayan. Sa pagpanguna sa Criminal Investigation and Detection Group 12 sa Sarangani Provincial Field Unit o guban pang Law Enforcement Agency, sikop ang target nga si Lito Medyang Rehang alias Pito, 34 anyos, residente sa nasampit na lugar. Ang suspect adunay giatubang nga kasong pagsupak sa Article 248 sa Revised Penal Code kon murder.

0: Na atubang ang bisan unsang hulga sa seguridad. Komedya man kini, pagpahungaw sa kalagot o tinuod nga hulga. Gawa sa pakikoordinate sa law enforcement para sa dinilaan niya investigasyon. Formal usab nga nangayo ang universidad o dugang police deployment sa duha ka campus isip lakang aron masiguro ang kaluwasan sa tibuok academic community. Nanawagan usab og kalmado o dugang pagka mabinantayon ang Camigid Police Provincial Office kalabot sa maong hulga. Gipasalig sa kapulisan nga seryoso nilang ginasusi o giaksyonan ang matag report sa hulga. Sa pagkakaroon, ang maong insidente gi-coordinate na ngadto sa mga cybercrime investigator sa Camigin alang sa mas lawom nga investigasyon o pagsubay kung kinsa ang tag-iya sa maong dummy account. Mga katropa, kape ba nga healthy mong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report. Inyong nabati mga katropa ang atuang XFM Mindanao Reports.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Sa atuang weather update as of karong adlaw, October 14, 2026. Base matudba katropa sa pinakawagong forecast o forecast init o medyo init ka panahon. Ato masinati karong adlaw apan posible ang dalugdog o ulan sa hapon hangtod na sa gabi. Misubang adlaw kanina alas 5.23 sa laumang mo salop kini alas 5.22 sa hapon. O alas 5.22 sa hapon mga katropa. Adunay dagom onya, aduna po'y paghayag sa matag karon nagunya ato ang masinati. Ang init karon katropa ato ang matagamtaman unya sa udto. Adunay 30 degrees Celsius ngadto na sa 34 degrees Celsius. Samtang unyang alauna hantod na sa alas 2 sa hapon, masinati katropa matod pa ang init. Apan mo taas ang ataas ang posibilidad sa ulan. Alas 5 ngadto na sa alas 3 ngadto na sa alas 5 sa hapon, posibleng masinati katropa ang kusog kapag ulan o dalugdog. Adto na say posibleng magpadayon ang ulan o dalugdog. Unya ni sa alas 6 sa gabi ngadto na sa alas 9 sa gabi. Ay magnuusab sa mga eksperto o sa pag-asa. Adunay moderate general flood advisory nga gilista ang Davao del Norte. O gilista alang sa Davao del Norte nga ipaabot nga epektibo hangtod sa alas 5:20 sa hapon karong adlaw. Apil sa mga suba nga bantayan ang tagom libuganon tuganay ug saog. Magamping ilabi na kon nagpuyo duol sa mga suba sa pa o uban pang mga ubos nga lugar. Matod pa sa mga eksperto, ayaw tabuka ang baha nga dalan, uli kayan sab ang pagduol ini aron malikayan ang mga insidente. Alas 5:24 natang oras mga katropa, inyo nabati ato ang mga balita karong adlaw nga Miyerkules, October 14, 2026. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side katropang Ken Acevedo, ato ang station manager katropang Arnel Cortez, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Anyol. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
3: Nya de kedekeron gawas atron atau kini ngaguaon ang reaction sa ketawan.
4: Dan kedugong gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
5: Good morning.
2: Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Kuya, sa Axel Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule. na. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
6: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
6: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
9: Santhol Plus Herbal Soap.
10: Kaya, Ida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santhol Plus Herbal Soap. Dura ang gandong itong sa mga panit.
9: Santhol Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
9: Santhol Plus Herbal Soap.
2: Para sa ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulo ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, EXA!

0: sa buntag.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines.
0: Headlines sa karon sa tuwang balita, adlaw karon nga Miyerkules sa 14 nimbulan sa Oktubre tuig 2026 sa tuwang balitang lokal. Duha ka dalaga sikop sa baybasta sa Davao City. 204,000 pesos nga kantidad sa shabu na kumpiska kini sa kapulisan.
1: Headlines.
0: OCD 11 maghimo kini lima ka adlaw nga walk the fault sa Davao City ning bulan sa Oktubre.
1: Headlines.
0: Sa tuwang balitang regional, 408,000 pesos nga shabu na sakmit kini sa Cagayan de Oro City. Usa ka high value individual arrestado.
1: Headlines.
0: At ang balita nga international, Saudi Arabia gisiguro nga mubalon sa mga pag-atake sa Houthi rebels.
1: Headlines.
0: At ang sports news, Alexander Zverev gilaomang mahimong world number one sa tennis.
1: Headlines.
0: Sa itong showbiz news, Glyza de Castro gidumdum ang iyang pagpangandoy nga makabaton og anak kakauban ng bana sa ilahang biyahe sa Japan. Sa itong health alert, himsog nga pagkaon og regular nga ehersisyo makapalayo sa Parkinson's disease.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Luzon, Bisaya, Suga, Mindanao, Higala, Membuntag. Welcome sa tuang Express Balita sa Buntag. Adlaw kita karon nga Miyerkules sa 14 nimbulan sa Oktubre tuig 2026. Sa ngalan ni Joveta Espanyol, inyong tigbalita karong orasa, katropang Alan Abais og sa mga pagbuhagay sa balita una sa tuwang balitang lokal.
1: Balitang balitang lokal.
0: Lokal. Sa tuwang balitang lokal atong kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, makatabang kinit sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya o kapagusgon ang cognitive function sa utok na mao hinungdan sa pagkawala sa memorya. Maregulate ang pagpitik sa kasing-kasing o gapapakalma kinit sa tuwang nervous system. Tungod kay ang Santon Plaza Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santon Plaza Coffee Mix, kapina tambal pa. Available sa mga butika nationwide. Duha ka mga dalaga sikop kini sa baybasta operation sa Davao City. 204,000 pesos nga balor sa shabu na kumpiska kini sa kapulisan. Ang Express Balita, manukad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report. Report.
3: Sikop sa gilusad nga baybas operation sa kapulisan sa Davao City ang duha ka dalaga nga nalambigit sa pagpayuhot og illegal nga droga. Human sa gihimong surveillance og verifikasyon sa kapulisan, gipangunahan sa City Drug Enforcement Unit og City Special Operations Group ang paglusad og baybas operation pasado alas 12 sa kadlawon ning milabayng adlaw sa Purok 1 Bypass Road, Barangay Mintal, Davao City. Sa susamang paagi, gamit ang 15,000 pesos nga marked money, naaresto ang duha ka suspect nga ilang sila alias Kara, 31 anyos nga taga Barangay Balyok, og si alias Nicole, 23 anyos nga taga Barangay Mintaling Syudad. Human kini makabaligya og putos sa gituhang shabu ngadto sa operatibang pusher buyer. Girekisa ang duha og didto dugang na recover sa ilang posisyon ang uban pang naka-transparent sa shay nga gituhang shabu nga mitimbang og 30 gramos nga nagkantidad sa 204,000 pesos subay sa standard drug price. Ilalom na sa kustodiya sa Davao City Forensic Unit ang nakumpiskang droga alang sa laboratory examination, samtang nakapaslak na sa prisuhan ang duha kagikonsiderang high value individual drug suspects tungod sa paghisupak niini sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ubos sa pagdumala ni City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria, gipasalig sa Davao City Police Office nga magpadayon kini sa ilang gihingusgang kampanya batok illegal nga droga, uban ang walay pili nga pag-aresto ni bisan kinsang makiglambigit sa illegal nga mga kalihukan, agig pagpalig-on sa kasiguruhan nga mamintinar ang kalinaw ug kaluwasan sa tibuok. Should siyudad sa Davao. Mga katropa, aron masulbad ang imong gipamating pamaol ug panuhot sa kalawasan, gamita sa paghaplas ang Zantone Plus Herbal Oil. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Port Report.
0: Dugang pang hukad sa itong balita nga lokal o hungit sa itong balita lokal, magpahigayon ang Office of Civil Defense Region 11 o OCD 11 o lima ka-adlaw nga Walk the Fault activity nga dugan sa pinili nga mga lugar sa Davao City ning bulan sa Oktobre. Mato ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayang Hirang, gikan Oktobre 19 hangtod 23 ning tuiga sa Sihon. Uga markahan sa mga eksperto ang mga aktibong fault lines, labi na niya itong adunayng daghang residente. Tumong niya aron nga mapalambo pa ang kaibalo o pagpangandam sa komunidad batok sa posibleng peligro sa linog. Lakip sa mga lugar nga bisitahon, ang Barangay Malagos, Gumalang, Manambulan, Kamansi, Subasta, Kawayan, Tagakpan, Alambre o Tagluno. Magigtambayayong ang OCD sa lokal nga panggamhanan, City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga komite sa Barangay FIVOX o Mines and Geosciences Bureau, din ang resulta sa mahimong assessment o ikonsidera sa pagplano sa paggamit sa yuta o pagtukod ng mga balay o commercial establishments sa Dakbayan.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Gitun-an sa DENR Ecosystems Research and Development Bureau Agroforestry Research Development and Extension Center ang insakto nga pagatiman og putyukan og pagpananom og bulak isip posible kining dugang nga panginabuyan sa mga mulupyo sa Marilog District ning Dakbayan. Inagi sa usa ka hektarya nga model site, nagtukod ang proyekto og 20 ka colony sa stingless bees o putyukan nga walay ikot. Di nakakuha na kini og 2.6 ka litro sa dugo sa unang harvest pa lamang. Gitanong usab sa lugar ang 850 ka anthurium, 300 ka bougainvillea o uban pang klase sa mga bulag na posibleng mabaligya isip ornamental plants o materyales sa pagpananom. Di lamang pagatiman o pagnanom o pagtanom ang tumong sa proyekto, kundi ang pagsuta usab kung unsang mga klase sa putyukan o bulak ang angayan sa lugar o paunsa mapalambo ang ilang mga produkto aron nga mabaligya sa merkado isip malungtarong panginabuyan sa mga komunidad sa kabukiran.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Katapos ang hungit sa tuwang balita nga lokal kamatayon sa babaeng nakalutan ang bukog niya itong 2024 sa Tagum City, hingpit nang nakabot ang hustisya. Ang Express Balita Manukad ni Lars Anyol.
1: XFM Port Report.
3: Hingpit nang nakabot ang dugay ng gihandom nga hustisya sa pamilya ni Queenie Grace Arong, 17 anyos. Kinsa gigatahong na missing nitong tuig 2020 o nakalutan ang mga bukog niini kilid sa usa ka boarding house nga gipuy-an sa gitudlong suspek sa kamatayon sa dalaga nitong Hulyo 24, 2024 sa Barangay Apukon, Tagum City. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team sa kani hepe sa Tagum City Police Station, Police Lieutenant Colonel Weldimar Ticho sa telepono, gibuti ang ini nga hingpit na nakabot sa pamilya ang hustisya sa kamatayon sa dalaga. Kinihuman mi pagkanaog og desisyon ng korte nga guilty beyond a reasonable doubt sa kasong murder batok sa usa ka alias Jason, usa ka photographer ni ato Oktobre 12, 2026.
4: I was able to talk with one kay Michelle, ang katong mama kabaw ka ingon kaya mama sa katong mama ni Queenie.
5: Yes,
4: at first hearing nakatawa ra daw sa Jason ay no remorse ba. Na-observe niya katong pagbasa na dyan sa sentence. Nakuha dyan siya na nang luspad niya na ramdaman niya na at least we give justice to Queenie.
3: Okay. Kahinom naman nga human gisumite sa Tagum City Police Station ubos sa pagdamala sa kanihepe Police Lieutenant Colonel Chu ngadto sa korte ang mga bugat nga ebidensya sa milabay nga tuig gilayon na pagawas og warrant of arrest ang korte batok sa gitudlong suspek nga nalakip sa giklasipikar isip top most wanted person regional level sa Region 11 kinsa narakpan sa lungsod sa Asunción pinaagi sa mga personahe sa Asunción Municipal Police Station dayon gidala sa BJMP sa Tagum City og gisugdan ang trial.
4: Upon witnesses and confirmation sa itong towel na gigamit niya pag-rap na gikan sa iyaha, ang mga witnesses ni confirmed yun na iyaha yun to.
5: Dugang pa ni Colonel Cho na kumbinsi matod ba ang City Prosecutor's Office sa mga solidong ebidensyang gihuptan sa kapulisan. Kung diin human sa case build up na establisar ang mga ebidensya nga nagtudlo sa suspek nga si alias Jason. Kinsa ulahin na kauban ni Queenie Grace, una kinigitahong missing niya tong tuig 2020. Human gibarugan sa pipila ka mga testigo nga ang tuwalyang giputos sa pateng lawas sa biktima panag-iya ni Jason.
4: Ang netabuan na ni Lars, mali, di ba, gipangita na nato.
6: Oh yes, yes sir.
4: Karon, naana tayo person of interest na iingon naman ko daan na to na nakaila naman ko kinsa. So, ang pag-connect na lang dyan sa iyaha, unsaon na to pag-connect sa iyaha na siya dyan. So, ang gibuhat na to ato, nag-gather dyan tao ka ng mga ebidensya. Kanya, mga witnesses.
5: Kahit naman nag-ikumpirma sa inaha ni Queenie, ang tanang personal na gamit sa biktima, nga nakalutan, kaoban ng mga bukog, lakip na ang rubber shoes, nga maguhay lamang nining gihatag sa anak, una kini nawala. Gihatagan o gibugato ni Police Lieutenant Colonel Chu, ang pagkabot sa hustisya, dili lamang kalampusan sa pamilya, kundi kalampusan usab sa Tagum City Police Station o sa komunidad. Di napakita kini og bugos nga tinguha sa pagsulbad sa mga kaso. Para makabaton og limpyo nga lawas, gikan sulod paingon sa gawas. Magsanton Gold, Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Express Balita.
0: At doon na kita ay 13 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balitang regional.
1: Balitang regional. Regional.
0: Ang atong balitang regional atong kanato sa Santon Vitamin C. Mutabang aron sa pagbalambo sa atong immune system. Aron ang pamilya di magkasakit o magmalipayon hinon kini. Inom na sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Available na sa mga butika nationwide. 408,000 pesos nga shabu na sa Akmit sa Cagayan de Oro City. High value individual arrestado. Ang Express sa balita manukad ni Hanilo Tabio.
1: XFM Report. Report.
7: Arestado ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga nailang si alias Mio. Human kini nakumbiskahan og 60 gramos sa gidudang shabu nga nakantidad og 408,000 pesos atol sa bypass operation sa Rotunda, Barangay Nazagatha, Cagayan de Oro City, adlong Martes, Oktubre 13, 2016. Gila ang dinakpan nga usa ka high value individual og residente sa Pinikitan, Barangay Kamamanan sa Maong Syudad. Gipanguluhan sa RPDU Team 2 ang buong operasyon kauban ang Police Station 9 sa Cagayan de Oro City Police Office o uban pang unit sa kapulisan sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Anana sa kustodiya sa Maharlika Custodial Facility ang suspek samtang isumite sa Regional Forensic Unit 10 ang mga nakumpiskang ilegal nga droga alang sa laboratory examination. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumarog Vision X Plus Softgel Capsule kaya doon na kinilutin siyasantin, beta-carotene o vitamin E na makatabang mapatinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang haon sa itong balitang regional, senior citizen patay human gibunalan og baseball bat sa sulo sa silingan. Ang Express Balita Manokad ni Cherish Ligid.
1: XFM Report.
8: Gikumpirma sa pamilya nga mitaliwan na ang 66 anyos nga lalaki human gibunalan og baseball bat sa ulo kagahapon alas 9:30 sa buntag sa Purok Lower Puting Bato, Barangay Kalumpang sa Jensan. Gilang biktima nga si Ramon de la Serna Condinato samtang ang suspek mao si Jimmy Jimenez Umanya, 31 anyos nga magsilingan sa nasampit nga lugar. Sumala pa nga human makadawat ang kapulisan og tawag gikan sa misis sa biktima kabahin sa insidente. Dali nilang giadtoan ang hospital aron makahinabi ang reklamante. Naabtan ang biktima nga unconscious ug anaa sa comatose state. Gisaysay ni alias Jels silingan nga nakakita sa panghitabo nga ni Adong Tungura, naglalis ang pipila ka individual sa ilang lugar hinungdan miabot ang biktima aron sulayan nga punggan ang away. Milabay ang pipila ka oras miapil ang suspect sa away hangtod sa gituklod ang biktima, nibalos kini og nasumbagan ang suspect. Dali miuli ang suspect og sadihang mibalik do na kini dala nga baseball bat og gimunal sa ulo sa biktima. Sa kakusog sa pagbunal ng lagom ang mata sa biktima og nakuyapan dayon dali nga gidala sa labing duol nga balay tambalanan apan wala nakalingkawas ang idaran og gideklarang patay sa mga attending physician. Samtang impunto alas 11:45 sa buntag, gidalang suspek sa Kalumpang Police Station ingon man ang na-recover nga baseball bat alang sa pag-andam og igong kasong bato kaniya. Tungod sa insidente, desidido si Matura Condinato, misis sa biktima nga iduso ang kaso, miuyon usab ang kabanay sa suspek nga magpabilin kini sa presuhan tungod sa perwisyong matod pa kini sa ilang lugar. Mga katropa, premium food supplement against viruses and bacteria, mag premium D3 soft gel capsule na alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ato na kita 17 minutos ng paglagutok sa ikalas sa buntag. O karon sa mga hukad sa balita-balitang national.
1: Balitang, balitang national. National.
0: Ang atong balitang national, ato ka na to sa Premium D3, ang soft gel capsule nga magahatag niyo og instant energy tungod kay aduna kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung mosulod kini sa lawas, moderate kini sa atong atayo. Mahimo kini instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna kini VCO og moringa seed oil extract. Mapalit na sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balitang national manukad sa sister station nato ang XFM Mega Manila.
6: Mga katropa, tiniyak ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment proceedings at mga legasyong kinahaharap niya sa Senado. Sa ambush interview, maraming sinabi ni VP Duterte na hindi kailanman naging opsyon ang kanyang pagbibitiw habang patuloy niyang itinatanggi ang mga paratang at kumukwestiyon sa motibo sa likod ng impeachment case. Aniya, wala rin naman na siyang plano umatras sa kanyang hangaring tumakbo sa pagkapangulo sa susunod na halalan.
1: Express Balita. Express Balita.
6: Hindi na itutuloy ng House Prosecution Panel ang tatlo mula sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos magpasya na itoon ang buong kaso sa alegasyon ng unexplained wealth. Sa day 39 ng impeachment trial, sinabi ng lead counsel House Prosecutor Jerbil Luistro na naniniwala ang prosecution na sapat ang mga inaiharap nilang ebidensya upang tumayo na mag-isa ang Article 2 na tumatalakay sa manayaman ni VP Duterte na hindi may paliwanag at hindi naitala sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENS mula 2022 hanggang 2025. Kasama sa mga aligasyon sa Article 2 ang umano'y paglabag sa SALEN requirements at pagkakaroon ng pinagbabawal na business interests na ayon sa prosecution ay sapat na batayan upang ipagpatuloy ang kaso laban sa Vice Presidente. Iniurong naman ng prosecutor ang prosecution team ang Article 1 tungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, Article 3 tungkol sa bribery at Article 4 tungkol sa grave threats na pinaniniwalaang makatutulong ang hakbang upang mapabilis ang paglilitis. Bilang batayan, binanggit ng prosecution ang impeachment trial noong 2011 laban kay dating Chief Justice Renato Corona kung saan iniurong din ang ilang articles of impeachment at pinagpatuloy ang paglilitis sa natitirang mga kaso.
1: Express Balita. Express Balita.
6: Formal ng pinayagan ng Senate Impeachment Court ang prosecution na bawiin ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kaya unexplained wealth na lamang ang matitirang usapin sa paglilitis. Ayon kay Presiding Officer Francis Chiz Escudero, hindi na isasailalim sa botohan o hatol ng mga senator judge ang mga aligasyon kaugnay ng confidential funds, bribery at corruption sa Department of Education at grave threats. Nilinaw ng presiding officer na ang pag-atras sa mga kaso ay may magkaibang legal na epekto kung saan ang Articles 1 at 4 ay withdrawn with prejudice, habang ang Article 3 ay withdrawn without prejudice, bagamat hindi na maaaring ibalik ang mga ito sa kasalukuyang impeachment trial. Binigyan din ni Escudero na hindi maaaring basta magsampa, mag-atras at muling maghain ng kaparehong impeachment accusations ang House of Representatives, ngunit hindi nito otomatikong hinahadlangan ang hiwalay na criminal, civil, administrative o iba pang legal na proseso. Sa natitirang article, magpapatuloy ang paglilitis sa mga aligasyon ng unexplained wealth, umano'y maling impormasyon sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN, at hindi umano pag-divest sa mga business interests ni VP Duterte.
1: Express Balita. Express Balita.
6: Iginit ni Vice President Sara Duterte na nagpapatunay umano sa kanyang mga naunang pahayag ang desisyon ng House Prosecution Panel na hindi na ituloy ang bribery charge laban sa kanya sa impeachment trial. Ayon kay VP Duterte, ginamit lamang umano ang impeachment proceedings upang siraan siya sa halip na panagutin sa pamamagitan ng sapat na ebidensya kasunod ng pag-atras ng prosecution sa Article 3 ng impeachment complaint. Ipinaliwanag naman ng House Prosecution Panel na layunin ang hakbang na pabilisin ang paglilitis dahil naniniwala silang sapat na ang mga ebidensyang naiharap sa iba pang aligasyon, particular sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth, mga discrepancies sa statements of assets, liabilities, and net worth of SALENs at ipinagbabawal na business interests. Gayunman, nilinaw ni Senate Presiding Officer Francis Cheese Escudero na kailangan pa ring resolbahin ng mga Senator Judge ang motion ng prosecution habang nananatiling sentro ng paglilitis sa mga aligasyon sa Article 2 na kailangan patunayan sa impeachment court.
1: Express Balita! Express Balita!
6: Iginit naman ng lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte na hindi maaaring diktahan ng prosecution kung paano ihaharap ng depensa ang kanilang ebidensya kasunod ng motion na hindi na ituloy ang 3 mula sa 4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Sa day 39 ng paglilitis, sinabi ni Attorney Sheila Cizon na dapat manatiling bukas sa depensa ang pagkakataong sagutin ang mga aligasyong na iharap na sa Senate Impeachment Court kahit hindi na itutuloy ng prosecution ang mga ito. Babala ni Attorney Cizon, maaring malabag ang karapatan ni VP Duterte sa due process kung papayagang bawiin ang mga kasong na ipresenta na sa korte nang hindi nabibigyan ng sapat na pagkakataon ng depensa na kontrahin ang mga ito. Maaari rin itong humantong sa mistrial.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Balik din sa tuwa sa Dakben sa Davao, itong aluparaan, ang balita, balitang international.
1: Balitang, balitang international. International.
0: Ang itong balitang international, itong nato sa Santon Plaza Herbal Soap, inuman ang Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag ni instant energy. Tungod na na kiniyataas ng medium chain na triglycerides na kung musulod sa lawas, mga katropa, moderate sa atay o mahimong kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga doon na kini VC o moringa sida oil extract, available na sa mga butika nationwide. Sa detalye sa tuwang balitang international, gisiguro sa nasod sa Saudi Arabia na mubalo sila sa sunod-sunod nga pag-atake sa Houthi rebels sa ilang mga airport, mato ni Prince Abdulaziz bin Salman. Seryoso ang ilahang gobyerno sa maong pag-atake o gili nila kini pasagdan nga walay katubagan. Kahinunuman nga sa miaging mga adlaw, duha na ka airport ang ikataho nga nahimong target sa pag-atake sa Houthi rebels. Ug isuportahan sa Saudi Arabia ang gobyerno sa Yemen sa pagigbatok sa mga rebelding Houthi nga misulo o misulay kini sa pag-ilog sa kontrol sa gobyerno sa maong nasod sukad niadtong tuig 2014.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Naglunsad pag-usab og sunod-sunod nga ballistic missile ang North Korea padulong sa Eastern Waters niadtong nagalabayng adlaw na nagdugang sa tensyon sa rehiyon. Sumala sa Joint Chiefs of Staff sa South Korea, gikan sa dapit duol sa Pyongyang ang mga missile pasado alas 9:20 sa buntag, samtang gikataho sa Japan na Coast Guard nga duha ka projectile ang nahulog sa gawa sa teritoryo sa Japan o South Korea. Misamot ang tensyon sa rehiyon sa miaging mga semana man sa pagbuto sa usa ka landmine dol sa border nga nakaangol kini sa tulo ka South Korean soldier ug gisundan usab kini sa sunod-sunod nga military exercises sa duha ka mga nasod. Kini nga ang kapin sa napulo ka higayon nga paggamit sa North Korea sa ilang mga missile karong tuiga lamang sugat sa katapusang paglansa nini og intermediate range strategic missile niadtong Oktubre 3 ning kasamtangang tuig.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa ito nga balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang, balitang sports. Sports.
0: Ang ito nga balitang paugnat sa kusog at ito sa Santon Herbal Oil. Kung ito na mo yung mga difference sa inyo ang mga pamanit, mga tropa na ka-dry kini, o doon ay mga katul-katul sa lawas, magatabang ang ito nga Santon Herbal Oil. Sa detalye, gilaobang mahimong world number one sa men's tennis si Alexander Zverev sa Germany, human mapildi si Carlos Alcaraz sa third round sa Shanghai tournament. tungod nini, sigurado na ang iyahang year-end top ranking nga maoy unang higayon sa iyahang karira. Nakasalmot kini sa iyahang malampusong season human pagdaog sa French Open niyatong Hunyo nga mao ang iyahang unang Grand Slam title ug pagdomina sa US Open niyatong Setyembre. Matud ni Zverev, usa ka damgo nga natuman ang pagtapos sa tuig isip world number 1. Ilabida human niya nakahuman siya makabalik gikan sa grabing ankle injury nga iyahang naangkon sa French Open niadtong 2022.
1: Express Balita.
0: Sa tong balitang showbiz news. Atong ganito siyempre sa Clear Skin Herbal Soap, ang samon nga paborito ni Mr. og ni Mrs. og alang sa pagpahamis usab sa atong kutis, ang Clear Skin Herbal Soap. Glyza de Castro, gidumdum ang iyahang pagpangandoy nga makabaton og anak kauban ang bana sa ilahang biyahe sa Japan. Ang balita manukad sa tuang Inday Badiday ng XFM, Maring Erica, go ahead.
1: XFM. Report.
9: Hello, mga Maring. Mainit-init nga balita today. Gidumdum sa aktres nga si Glyza de Castro ang iyang pangandoy nga makabaton og anak sa iyang biyahe sa Japan sa milabay nga tuig kauban niyang banakilos nga si David Rainey. Kahinamduman mga Maring nga sa ulog ang duruha sa ilang ikalimang anibersaryo sa ilang kasal atol sa ilang pagbiyahe sa Japan kauban ilang mga pangandoy nga makabaton og taog anak nga sumala pa niya dinhi higayuna natuman na. Sa usa ka post sa Facebook ni Glyza, gidumdum niini kung giunsa nila papangandoy ni David nga makabaton sila og anak. Gipadayag usab ni Glyza ang iyang pagpasalamat kay naa si David sa iyang kiliran samtang giatubang nila ang mga mahinungdanong panghitabo o mga hagit sa ilang kinabuhi. Gitapos niya mga Maring ang mensahe alang sa anibersaryo pinaagi sa kinasing-kasing ng mga pahayag alang sa iyang bana samtang nangandam sila sa pag-abi-abi sa ilang pinakaunang anak. Samtang mga Maring ang maong Facebook post ni Glyza, miani usab ang mga reaksyon gikan sa iyang mga fans nga mga Marites. Og bata mga Maring, ito ang service balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Liguapa de la Mestesa. Apan ayaw ko piyansa basig mapuhon. Maako na ka. Daghan kayong salamat. Bye-bye. Thank you for watching.
1: Express Balita.
0: Napalit pagkapin si Maring Erica, daghan salamat. Kini mo Maring Erica sa tuwang health alert mga katropa. Ang atuang health alert kung balitang panglawan sa Tugrato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus sa gituyo kinipaghimo alang sa mata aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang ginero nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata mga katropa. Ang Vision X Plus mapalit kini sa mga butika nationwide. Himsog nga pagkaon og regular nga ehersisyo makapalayo kini sa Parkinson's disease. Giawhag ang publiko nga magpili og himsog nga pagkaon sama sa mga utanon, prutas, isda, itlog og whole grains aron nga mapadayon ang maayo nga kahimsog sa utok og lawas. Ug gikomenda usab ang regular nga pag-ehersisyo, igong tulog og paglikay sa pagpanigarilyo aron nga mapalambo pa ang ginatibuk ang kahimsog. Wala pa ispesipiko nga pagkaon nga napamatud-an nga magapugong sa Parkinson's disease, busa dili garantiya nga malikayan kini pinagi lamang sa husto nga diet o dili kini aprobado sa to mga eksperto. Giawhag ang mga dunay padayon nga pagkurog sa kamot, pagkagahi sa kaunuran o pagkahinay sa lihok nga magpakonsulta sa doktor alang sa tukmang pagsusi usab niini. Kayan ang bisan unsa na lang mga pagkaon nga magadaot sa tong lawas mga katropa. Mas mayo na mag-inom ka og premium D3 capsule og abagaan sa pagkape mga katropa nga magkapaligon sa lawas ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita.
0: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw, adlaw ng Miyerkules. Pitsa 14 ng bulan sa Oktobre 2026. Good morning ato mga viewers, mga katropa. Altia Batumalaki, Puntillas, good morning nimo. Braxoman de Lipiña, good morning. Watching from Negros Oriental, Lieto, Chialtia, mga katropa. And Raksuman, Dilipinya, Samawab, Davao, Dioro. Tial Karas, good morning. Usap ni Marina, Oga, Bromilan Olog. Watching from, asama ni mga katropa, si Bromilan Olog. Mayang buntag lang, nag-greet siya karunato, Dre. Mary Grace Cruzada, good morning. Usap ni Marina. And Elmer Curioso Cabillo, Martin Vlogger, good morning. Randy Santisas, good morning. Og sa mga nag-monitor sa 89.1, good morning natong tanan, mga people, mga my friends. Sa ngalan sa tuang retibukang puwersa sa News and Carnivore 6FM Network Philippines, ugalan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, masunod na ang programa nga Bullseye, mga katropa. Kaoban niyo din, mga katropa, si Brixa Flores, uging man si Arnel Cortez. Sangalan sa ni Jovette Espanyol, ako niyong katropa, katropang Alan Abais, mga igon. Kamaturan ang sandigan, good morning and God bless us all.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Nanay ko itindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Ayan, dili na ko magduka o lami kay siya imnon, lahi sa uban na kape. So kad nakainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulgon. So kad na nakainom ko Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Healthy coffee ba ang imong ipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santone Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone

Ayon alaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte, malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga municipality.

0: Dad sa Asunsyon, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Samantang ito na yung kalakiha, mga kaigsuunan, gumikan kay... Nasuko na si Auntie Claire! Uy, ngayon naman bang inyong manggong gikansawan ang baldi-balding papremyo diha? Nganong inyong gikansawan ang balde? Tanawa! Nasuko si Auntie Claire, mga kaigsuunan. Kaya gikansawan ko no, mga katropa sa mga Pilipino, mga obstructionist ko no, matod pa niya, ang idea ni BBM nga pinaka nindot sa katanan, sa katanan, sa kalibutan, mga higala. Ang idea nga mamalit mo og balde. Inaragon si katropang Marvin Gab nga lahusan nila dito karon sa tanaon nila dito karon sa downtown. No, tanaw nila ang presyo sa balde dito ron. Marbs, tanawa daw presyo sa balde dito, Marbs. Silili ako noon. Tagpila na ang kuan. Kay basing ni Mahal, di natakapalit, Marbs. Alas 6:57, magahigalan, dagna sa atong dulumanon. Si Jocelyn Tipon, mayong buntag. Josephine, mayong morning dia.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Ayan Simbahon, mayong buntag. Nag-inom karong Santon Gold Coffee Mix. Salamat kaayo, no? Romy Sal, mayong buntag. No, di Askulambugan, Lanao, Del Norte Chapter, mayong morning. Si, kuya, wag pa nga, ano niya, YouTube, raman siya, YouTube, God bless. Mayong bungkag. Oliver Pasyon, mayong buntas, Kabakan, Cotabato, from Jojo Pasyon. No, good morning, katropang Arnel. Ayon sa tanan, Aguanta Partilis, tanan na ba nakapalit og balde, og nagnegosyo og balde, mga katropa? Ay, nasuko na raba si Auntie Claire in town. Ang bot kong, kamo, mutuo ba mo ana ako? Di na joke ko mutuo, ana, kay samot na mga igala sa iyang amo. Di na kumutuo kay, daghan man siyang istorya di ay mga igala nga di mamao. No, so, di na makaingon nga, kanang iyang gipanulti, mga igala, gikan o maugyod na ay kanang pung sad mga igala sa presidente. No, di ta maka, di santa kaingon. Gano man, niagi naman siya pamakak. Niagi naman siya buot-buot mga higala. Niagi naman siya tira pasagad nilang istorya. So, di ta maka ingon, niya kanang iyang ipanulti karon na Apples BBM ana, iyasad na. Mauna mga higala ay naka, kuan naman, nakabuhon yung nakabahog tik-tik ni Auntie Claire diha, mga kaigsuunan. Oye, dagan salamat di ay ni Ana Lorraine Napis Maudi. Ma'am, salamat kayo nag asa ba ka nag-comment man ka sa katropang Arnel, ma'am, no? Salamat kayo kay naghatag ni siya gab og napulo ka bituon. Salamat kayo, palakpakan na to, no? May na lang ni makapalit ni una sa ginamos ani napulo ka bituon, no? Kay pertira bang kuriputa ani Smita. Ay, lagi. Mangutahan na muna ko. Katropang Arnel, kanang imong page, mga katropang Arnel, 122,000 followers naman na, ni-income na gini siguro na, honestly, ni-income na, mga, itong niagi, mga higala, nasa mga $69. Naku na kayo, no? So, sa kabuhay, di mahurot. Salamat ninyo. So, ayan dyan, bago na una, may gala nga, umika na ninyong pagtanaw. Kanis katropang Arnel, kung anong yun kayo ni, kanang grabe, paldo-paldo na ni sa iyahang monetization. Itaray, sabi ninyo, ayan na yun mo, pag blogger-blogger man mo, pag alam mo, kanang ninduta sa sounds nga AI ni mo, boss, oy, makahinom doon ang boss nung kagahapon. Kuya Onis, ba di ha? Kung mag-blogger-blogger man mo, ayan, maghuna-hunaan ng monetization, huna-hunaala ninyong hago o kang lingaw. Kana lang, no? Eh, huna-hunaan ninyong monetization, sus, Ginoo ko. Ayun mo, patunto, anak. May pag ng hurnal mo, ni-income pa mong bagay lang, pa-banray ng adlaw. Magsalig mo anong monetization? Mapas mong bitok ninyo, anak, mga isoon. Alas 7 na, mga igalas, buntag. Ayaw nga magpaminak, magpaminakasikay ka natong tanan sa mga kaigsunan di ha. No, nga nang api. O sumayin ang iyong kape. Pag kape mo, may galang Santon Gold Coffee Mix. Ha? Mag Santon Gold Coffee Mix. Taki abin ninyo mga kaigsunan ang Santon Gold Coffee Mix. Doon na ni Mangustin. Ano ninyo man malunggay. Doon na ni mga higalay chia seeds. Doon na po yung turmeric. No, doon na pag yoy collagen o glutathione mga kaigsunan. Asa ka pa ni ana. Nakakape na ka, nakatambal na ka, nakapaputi ka na, nakapahamis ka pag yun. Santon Gold Coffee Mix, mga higala, mapalit ka na sa Laguna mga butika sa inyong lugar, nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7 na sa buntag! Nakainom na ba mo diya mga higala o kining Santon Plus Herbal Capsule para matanggalin niya ang mga bukol-bukol? Inuman na may galang Santon Plus Herbal Capsule. Mga katropa, unya kanang brown mo ipalita ha. Kanang brown ang karton. No, Santon Plus Herbal Capsule. Unya, tiguman niya ninyo ng inyuhang mga blister pack niya. Kaya ato nang gamiton pohon para makadaog mo mga higala og milyon-milyon. Marunoy lang makapaambit mi mga kaigsunan. Diya sa inyo ha. Alas 7:01 na may galang dag na sa Dumbag Barago Baruan. Analin Pada, maing buntag from Mipangi, Nabunturan.
1: Good morning, boys and girls.
0: John Rambo, maing buntag.
2: Good morning.
0: Ellen Malasarte, good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Romania, si Mayflor Babiera Castigador Codenera, good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si G-Boy Acosta.
1: Good morning, boys and
0: Bro,
1: girls.
0: Bro, Milan Ulog, na imbag na bigat kada kayo. Mga katropa, maing buntag sa Nimo Dia, Agyaman.
2: Good morning.
0: Si Analin Pada, maing buntag, Esmeraldo Siba, good morning.
1: Good morning, boys and girls.
0: Ogikan mga igala sa Tibungko, niyatong Dakbayan sa Dabao. Naj Kosner, pakakon, si pakakon. Pakakon mana si Auntie Claire. Si LG Asigiri, maing buntag, ma'am again, ma'am Ana Lorraine Nipis, maudi ma'am, salamat na pulo ka star. No? Di kay ko suwito kung say kuana na pero salamat kayo. Ana Lorraine Nipis Maudi. Idea nga nindot sa ilang kabuang. Lagi. Ninet Sarayan Bitagan mayong buntag. Si Tiyob Inalad Nanalad mayong buntag. Lian Masadlan mayong buntag. Ika Santo Tomas Davao del Norte. Edna Almasan Hingusa mayong morning. Og sa ato mga YouTubers karon may galang nga naka-address ato ang kuan po di ay XFM Davao. XFM Katropa Davao o XFM Davao Digital. Yan naman ito malakalitok ani ay si Gloria Malala Apilo maing buntag. Randy Santisas, good morning. Og si Elmer Curioso Cabillo.
1: Good morning, boys and girls.
0: Si Shay May, shout out daw kang Apollo Contayoso, sir. Mayong buntag.
1: Good morning, boys and
0: Rogelio
1: girls.
0: Rogelio Parba, Sir Arnel, bungala na sa unahuna ni BBM pero wa makahuna-una. Sir, nga kung magtigom og tubig dinggi unya mo resulta. Kita na yung problema, ana. Kita na yung magproblema, ana. Dili na siya. Ito, nasukob ito si Auntie Claire. Kung ano may galang inyong yaga-yagaan, mga higala ang nabaldi. Good morning, Sir Ronald. Pagka-shoutout ko sa akong hobby na minaw siya gron. Kaya wala ni trabaho today. Uy, maying buntag diya sa husband ni Pastora May Pilostratos diya sa May Carmen.
1: Good morning, boys and girls.
0: Membro na po ka sa Aguanta Partile, sir.
3: Pinawa! Ayaw surrender, Aguanta lang.
4: Aguanta higala.
0: Aguantag yung taan ni mga katropa. Alas 7:03, good morning ma'am katropang Jing Pigarido.
2: Good morning!
0: Gerardo Flores, gikan mga higala sa SIR, Phase 1, Block A, Matina. Thank you!
1: Good morning, boys and girls.
0: Naka-YouTube, pakusgay gamay, sir, para makadog silingan. Inyog na pangutanon ka, saan ka namina? Yung na nga sa XFM katropa Dabaw. Ano mga tiradings na doon sir, ha? Para tuloy-tuloy ang ligaya at hindi na masama ang pag-unlad.
5: Hala!
0: Hey! Shout out sa imong avid listener, sir, si Jairo Contayoso, sir. Si May, no? Jairo, na ay nagsigig shout out ni Moderion sa man eh. Shout out ko noon ni Mo Jairo kay ingon si Shimei, oh, Shimei 8713. Murag gwapa ra banig profile picture Jairo. Hala, siguro ha diha Jairo. Si Badiha maing buntag, Remilita Rukulas maayong buntag, gamay raman kanang baldi mo oy punduhan og tubig sir, igo ra ihugas og tiil. Wa may klaro magplano sa BBM, binulinaw magplano, maayo pas bipisara magdesisyon na sustainable pa. Sa hindi na lang gunas BBM. Saan? Tama mo ramay nabilin. Moray nabilin, utok ba? Josephine, good morning. Nasad na itong tanan. Kumusta naman? Mudiha, may balde na ba ang tanan? Na, isa na ginakabuo ka mong napalit. Hotdan me. Si Iron BPS, may buntag. Si May, silingan man me sir, kusog kaayo. Yang radyo, libre among pagpaminaw. Ay, tamo rin pinakadabes di ha. Oy, Jairo, salamat kayo ha. Kayo mong silingan, nakapaminaw na noon. Mo na una ko gani nga kamong naminaw ron sa XFM nga katropa Dabaw, naminaw mo sa XFM katropa Tago, mga katropa. No mga tropa man gyud taninyo ka. Pakos gina og nag YouTube mo i-connect na sa speaker. Pakos gina mga igala sharo di mangmata na mga galamhang nahikatulog diag ako'y maka kamada ana. Piti-piti ang agi kay naka premium D3 baya ko. Gusto mo magpiti-piti sa inyong agi mga igala pag premium D3 pod mo. Unsaon man katropa ang Arnel pagpalit mo. Anara, alas 7 size na may galang tagnas buntag. Si Nestor Huakulan maing buntag kanon ay gyud, yun naminaw sa imong program. Salamat kayo sir, no? Oh. Gaspar Tapiri, morning doll, wala pa ko kapalit og baldi doll. Pagpalit na daan, kibasig mahutdan ka, Gaspar. Pagpalit dito, pagdali. Nasuko na ba yan si Auntie Claire? Nga naman sa inyo manggigara-garaan po ang baldi? Ha? Suko na noon mga igala sa Antikar na naitok. Itok man di ay patakara mo ya kuan dad sugyot unya mo react ang mga tao masuko. Masi ni may gala ni nga mga kuan. Si katropang Abel Manlangit des dipulog nga perte mga igala na ka palanog yun sa tuang programa. Sa asa na nato programa mo abot ay Iligan, ay Cebu. No, nadagan na. Sige lang, salamat kayo ninyo, anak. Oh, may pagbaminaw diya sa dipulog o diya sa pamilya ni si katropang Abel Manlangit. Naka-tune in karon kaya na wala daw siya balde pero na daw siya ay planggana. Alas 7:07! Paspasas oras, mga igala. Ay mo, kumakaripas ang ating oras. Oras na para magkape na ka. Yang kape, mga igalang imna, katong Santon Gold Coffee Mix kay. Oy, karon di ay mga igalang pizza. Uy, na po'y... Masa man, ibago na yung stars, ne? Ganahan ko makadungog sa imo sir kay kay ang gabatuoran sagol katawanan imong balita. Salamat kayo ni Ana. Dito po nato kay seryosohon kay mamatay man tagway samad may galaning atong gobyerno. Mayong buntag sa katagatumoy-tumoy maasin liti sa maasin Southern Leyte. Good morning boys and girls.
1: Good morning boys and girls.
0: Boys mga naminaw ron sa Jakbayan sa Dabaw. Mga silingan na ito, pwede kayo mo arangkada karong Domingo kay anniversary man gud sa XFM Katropa Dabaw. No, ika-upat na katuig mga katropa. O, diri sa XFM Katropa Dabaw, no, mga kaigsuunan, ang ato, doon na tayo servisyong katropa caravan ngay pahigayon sa karon mga higalang Domingo, pizza 18 ka na dito sa may barangay San Juan Agdaw. Yes, barangay ni Kapitan Estorpe, mga kaigsuunan. No, doon na tayo dagang mga itunol ninyong libre. Nagani libreng hilot. No, way laktaw. Massage, sir, massage, no? Massage, gupit. No, gusto ka mga higala, pabimbrog PhilHealth, ta si PhilHealth nga to. O gusto ka mga higala nga iklaro ng imuhang IDs PSA kay nga nung nahiwi na, nasa taga PSA nga to. O na kay mga binuhing hayop diya mga higala. No, mga mananap, mga iring-iro, mga kaigsuunan. Ala, pwede kayo mo dalawang pa-injeksyon na ni muna. O anti-rabies, libre ka na. Nasaan tayo, palugaw diyan, natay libreng kape, pero napunta tayo baligyang kape, mga kaigsuunan. Kaya basin di, ganahan mo, pagtilaw ninyo sa Santon Gold Coffee Mix, kalami iba ni. Namoy baligya, diha, naa. Ana-ana siya, ha? Alas 7:09 na magkita-kits na mga katropa at itong servisyong Katropa Caravan 2026. Once again, sa may barangay San Juan Agdaw. No? Mga igalas, barangay ni Kapitan Estorpe. No? Di at na mga igala magtapok. Daplin sa baybay. No? Na daplin sa dagat. Oh, na yung mga servisyo na doon, check up. Katong mga doon ay gihambin balatian, doon na tayo dagang matang check up. Natay katong sagat taga SPMC mga igala. Napod ang City Health Office. And of course, ang ato mga igalang Doctor of Naturopathy, Doc CJ Nidruda, inyo sad na makauban, o ato sad na makauban, kung tanan mga produkto mga higala sa Y2H mga kaigsuunan, no, discounted during that caravan mga katropa. And of course, no, katong mo palit mga igalag Santon Gold, Santon Plus Gold Capsule ni anang panahuna mga kaigsuunan. Diha lang ha, diha lang a time. Mapalit lang ninyo sa 1,000 ang box. Oh, mapalit kana. Ayaw gini ninyo mga igalag saipa ang oportunidad. Mga kaigsuunan. Oy si Domon Imat maing buntag gikas Bilya Pasita Cebu.
1: Good morning boys and girls.
0: Abel Manlangit maing buntag. Wala na saktong hulog ang impeachment court labi na sa taga-prosecution panel. Asa si Escudero, dili fair ang ruling o ilang giwala ang Rule 18 sa impeachment. Wala na lagi. Actually, mga igala, ang nahitabo karon sa impeachment, gikulata nila ang defense, gikulata nila si VP Sara, gidaot nilang pangalan, Pagkahuman, mga higala, niingon rin sila, ay na magsukol. Ay na magsukol, wag na kayong sumukol.
5: Hawa!
0: Okay. Iaw muna, unsa pang mangkaroy, depensahan's defense. Nga ang tulo, mga higala, ka mga articles of impeachment, ila namang gilaglag. Nung i-drop naman nila, mga higala, ang katong, one article of impeachment, one, first article, katong sa grave threat yata to. And then, confidential funds rather, ang grave threat ila na pong gidrop, mga katropa, o ang bribery ilahang gidrop, mga katropa. Pero, di ba, sa grave threat na, kuan, naka-invite na sila katong expert nga nag-seminar o duha kasimana, mga higala. Katong taga-NBI. O, si Lutok, nahimo na lang, mga higala, ang regional directors NBI diri sa 7. O, NBI 7. Wala man kuno na kalabutan, dili kuno to reward. Oh, pero si Lutok, mga higala, wala na, no? Eksperto man gato si Lutok. Apil-apil pas matibay dito, mga higala. Matibay, matibag. Butiod rang agi, mga katropa. Alas 7:11 na. Karon, no? Karon, laliman ka, ana. Nga, daghang kunog platform nga pwede sila makatubag. Pwede na kunos Facebook.
5: Hawa! Ayaw!
0: Nga, ang tanan, oy! Grabe, harapan gyud ang inyuhang kuan. Harapan gyud kaayo ang inyuhang pamulitika og kanang pag-single out o paglutos, mga higala, no, sa vice presidente. No? Human ninyo giguba ang pangan, di nyo hatagag chance makatubag sa mga aligasyon batok kaniya. Very good. Pagka very good, mga higala. Kamong mga senador, kung sakto pa mong konsensya, kung naa pa mana. Kung naa, ha? Nanda kong pangutana kung naa ba. Kung naa pa mo yung mga konsensya, baga senador diha, mubutar mo, ana. Wa mo ka paminaw atong mukonvict mo, ana. Human ninyo gigasto 38 kaadlaw, gisayang-sayangan ninyo, quarter style 25 million matag-adlaw. Kay inyong gidungog tong grave threat, confidential funds, oh, katong articles of impeachment, gawas atong bribery, kay ilan naman tong gihugod-hugod yun nga ilahang i-drop. Pero katong duha, may gala, human na to nila gipatingugan og mga witnesses nila. Di ba, mga kaigsunan, human na to gigastuhan og 25 million every day. Matag-adlaw. 25 million gikan, mga igalas, panudlanan sa katauhan.
2: Bullseye!
0: And then pagkahuman, mga igsoon, moingon sila karon, di na namo ni ipadayon. Di mo do, di na po mo katubag, gawa naman mo itubagon. Ganaan pa ba di ka mo tubago, wala kay kaistorya? Diba? Ana-ana! Mga kaigsoon mo na nag-ulbo ang kaspa sa defense. Kaya lang mga inon ra sila, may gala nga, pwede ba mo mutubag sa Facebook? So may tanaw ninyo, ano, yaga-yaga, ragin ni may gala ng ilang kalaki. Oh, napakita ra. Nya karon magpa-playing victim kuno nga gibuli kuno sila sa defense. Napay ridon may galagat na. Ay na lang. Alito ko na lang ako, galis nga grang agi. Oh, ikaw dekat robang aral, taloy toy dekag ilong paunahan ay ra lagi na. Sama man nakauna man ko. Alas 7:14 na may galandag na sa tubag para gubanuban. Ato nang hatagabagdagan, may gala unya sa tong dulumanod. Kaya arangkada ta. Kaya paspas kayong uras eh. Abel Manlangit, may buntag. Jesse Lozarito, Joby Ostos, Armodia, diya sa may San Franz. Robert Manaytay. O, si Abel Manlangit na humana. Lovely Con Lucernas, good morning. Dumon Imat, mayong buntag. Roman Mancio, mayong buntag diya. Archie Castillones, good morning. O, si Gloria Malala Apilo. Jeffrey Manggilimutan. Susama ni Rani sa humanilag panit sa pasyente sulod sa ospital katropa, ilan ang ipahatod sa albularyo. May buntag ni Mudia, BB Girl!
1: Good morning, boys and
0: may
1: girls.
0: May buntag ni BB Girl, lagi kas Macau, nakabunal na kag Macau diya, BB Girl. Si Ana Lorraine Nipis Maudi, listening from SGU Singapore. Asa ka dapat Singapore, ma'am? No? Doon kayo bayan po ko diya sa Singatri. Singatri lang lagi. Berlin Irbosa and Marlo Dano, good morning.
2: Good morning!
0: Sa ato mga katropa, usab garoon nga nagamaneho ang ping muskanunay. Arlene Villafuerte, gikas Hipodromo, Cebu. No? Muni mga igala, ingani ka balasubas mga kaigsunan ang kamada sa persecution. No? Mayroon bagay sila nga, paunsa kuno na matawag nga persecution nga, gidrap na gani kuno ang tulong, murabag, they are doing a favor to the defense. Nausa man mo mga abogado man unta mo. Kay bao man mo mga higala sa basic nga prinsipyos balaod mga kaigsunan, basta duna tay dunggon kaso. No, basta duna tay dunggon mga higala, dunay mga aligasyon gani mga katropa. Wa gyud pwede o walay pwedeng himuon nga paghukom gawas kung imong madungog ang habig sa laing parte o gitawag nas linatin mga higala, dili ni orasyon ha. Ha, dili ni orasyon mga higala. Legal maxim kini nga nagkanayon, aude alteram partem. Bahala na mong bali-balihon ninyo, pwede na po. Oh, dunggo na to ang other side. Paminawon. Unsa pa may paminawon ron? Wa na may angay paminawon. Human mo naka, okay lang na mo, drop mo diya. Wa mo kasugod. E nakaabot na mong 38 articles. I mean, 38 days mga katrupa. Kunya karon ra mo ingon may gala, i-drop na namo ni kay all in one naman ning nasa kuan human atong ilaha mga higalang kining witness forensic expert nga si Ramil Cabrera nga a year ago mga higala, wa man di ini kuan man di kanang masugid na taga hate. No? Masugid man din ni mga higala nga tigsaway ni Vice Presidente. So, we all have biases whether we like it or not. Kamong mga BBM supporter ay mugpa buang-buang. Oh, kay bisag na ikaayo ang Duterte, di man siya mamutanaw.
5: Hawa! Ayaw!
0: Oh, kanaanin niya na inyong BBM. Oh. So, sama rasad na may galas mga nagdadapig, no? Pero ang problema lang yun, kung makita nga kaayo po sa pikas. Kataga ni mong tsansa mga higala nga magpamatuod o kaayo magpamatuod o mga diskarte o saon pagdaning nasod mga kaigsuunan, balito naman noong tagbaldi. Kada kong sinampang kong ni mga higala ni kalaki. Mangutana muna ako, bay, unsay kamada karon tagilid ang, kuan, no, tagilid na. Ano man, wala may chance. Mutubag ang defense mga kaigsuunan. Usap may itubag, usap may tubagun. No nga gi-drop na man nila mga higala ang articles of impeachment, pero okay lang ni mga kaigsuunan alas sa ato mga senator judges o ingana na gyud mo ka nabayran.
6: Bullseye.
0: Pangutana ning ako ha, wa ni di man ni allegation, pangutana ra man ni. Arturo Canoy maing buntag o dol, okay tong giingon ni kay Tano nga i-drop tanan article para wala impeachment, bahala na gi-present tong article total. Ang tao ang magdesisyon, di ba dol? Diha ka ma kulbaan kay di nila buhian ang isa. Mga kaigsunan. Ay pastilan Dolores. Oh, Karina TCL, good morning katropang Arilo katropang Bricks, mga katropa. Maugin na tingali ang plano sa mga tabaghak. They will do a corona impeachment part 2 kay same ground ang gamiton. Unexplained wealth, grabe ang twist sa mga rules sa Senate. Ang nga naaman niya nagpuyos bindalo. Mary Jane Piquiro, maing buntag, shout out des Maridel Flort for winning 42 kilometer first place in Bacolod. Congratulations, no? Si Raquel Lozon, klaro na TV-TV, sir. Tinood na, mga kaigsunan. Ambot, usaon na ni Pilipinas, bay. Kung pwede, malayas na lang siguro, Tadrio. Oh, atong guyuro ni mga trolls. Lumsa na to, mga higala. Alas 7:19 binandag na, mga higala, sa tubag ba na gumanuban? May buntag niya, may floor, Castigador Codinera, o si pare Charles Darwin Luison Diaz Butuan, mayong good morning ni mo diya pare, o si Auntie Jilmer, no nga, mingaw ko, medyo, mingaw ko ni mo, medyo na busy. Ay, kumpiyansa diha, i-check nang imong kaugalingon, kaya nung mingaw naman ka na ako. May buntag ni mo diya pre, ha? Ayaw, pre. Alas 7:19 na may galandag na sa tumbag pa na gumanuman. Ibarra Sitera Dureta, mayong buntag. Now, ito magay galat sa to, baka mag-ampo sa takay, masuko niya itong ato mga ating paminawan nga, nagkuha na po ka, arangkada na po ka, unya, wag ka ka-ampo ba. Sige, sa to mga kaigsuna, mga Bisaya, pasama mo na minaw ron, labi na sa mga taga-sibong nakamonitor karoon mga igala. Mayong buntag ninyo mga bay, may magpanikay-sikay ning tag na karoon sa iyong kabuntagon. Naota may galang na abos kapis kais panlawas o panghuna-una o grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahong. Ay, mutanag, budagaya ka na itong tanahaning like adlo na sablaing parin dasab. Sa itong pagbagaboy baboni, madadlog tang kalibutan. Sa itong mga kaigsunan diyan, sa itong mga kasimanwa, mga kauturan ta, mga suking tagpalamatita, mga ilonggo, kag may longgamay at gaga. Sa inyo, madamong salamat sa inyo, way untad ka suporta. Sini aton nga pagpanagubunupod sa aton sini nga programa, subong adlaw mga kaktropa. No? Kaya gini nga programa, di na itong pagkalipatan, gini nga programa, gindulong sa aton. Sang premium D3 kag ini nga bulong mga katropa may ara gid ini sang virgin coconut oil kag moringa oil kag vitamin D3 200 IU mga katropa no mabakal ini sa mga butika nationwide sa to mga kaigsuna mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin apo agiyaman mayong buntag og salamat sa pagpaminaw mga kakabsat ajay titibanger
5: awara.
0: Ito mga kaigsoon na mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Salamat kayo. Mapiya mapita mapipiya kanulangon mga pagari. Anda kasung. Buntag ni Mudiha Aki. May buntag Aki. Anda kasung. Alas 7:21 na magaigala itong mga katropa sa diha nga mga sa pamani mga Tagalog na siguro ta o sa mga Dabawenyo mga dire mga igala sa norte dire sa oriental madayaw na temprano madayaw na kamdag lumon salamatay gayud sa pagpaningag mayo di kanatan programa madayaw Davao good morning mga katropa
2: good morning
0: sa ato mga kaigsunan diha mga Tagalog magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa ating palatuntunan ang Bulsay. Dito pa rin sa ating himpilan, sa katropang himpilan, XFM Katropa Davao at XFM Katropa Tagum City. Ay, buntag niya, morato. Alas 7:22 na, dito may kalas na itong bagampo sa bulsero. Kita may kalas mabuligan sa itong pagpanagubaduban. Kaya ubay-ubay kita hatagan o pagtagad para nagantag biradahan ka ron. No, kay nako, nagsurok akong dugo. Mga kaigsunan. Alas 7:22 na.

0: Oras pa ito na 26 minutos na pasado, alas 7 sa punta. Kung kinikura sa tod, ganin nyo mga igala sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na ka, nakapaputi, nakapanambal na, kumpleto sa Ricardo's na na. Oh, Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Rit Jobert Barbarona, Jan Visto Bagotsay, mayong buntag. Ana Loren Nipis Maudi, mayong buntag. Og si Neptali Tindugan, Membros Aguanta Partilis. Jerry Ilibito, Fernando Franco, mayong buntag. Og si Rilin Navarro, morning sir, muinom na jud kog Santon sir, kay murag taas na akong dugo aning impeachment court. Dugay ra bay ako sige ingon nga pag inom og Santon basta maminaw mo na ako kay ma-high blood mo.
1: Hawa!
0: Lagi na. Si Numhar, oy mayong buntag, buenos dias mga bisinos y bisinas desde Tituan, Sambuanga City. Oh, kumuesta? Marina Donio, Victor Abilidas, mayong buntag, naglantaw sa may Balingasag, Miss Or, Purukdos, tagat Purukdos, Trento, dahi kaniadto. Si Victor Abilidas, mayong buntag. Kini si Romy Sag, kinsa pa man, si May 0816. Gusto sila nga madunggan pagkakuanggol na lang ang strategy. All in one, unsa na katropa nga nal, poker? Mura mga higala o kining, kuan? Kining tawag rin yung mga katropa scatter. Dahil laki na yung mga ipatimbaya din yung mga kaigsuunan si Jun Marata. Sa man to may akong cellphone iungot naman eh. Alam mo ka kung ano kayo 728 na oh. Sir, greet lang na ako akong asa akong greet lang ko sa akong pagmata o kahayag agig birthday dagkot na lang tag kandila sa altar pasalamat sa Ginoo nga giluwas ko siya nahitabo nako bitaw no. Happy birthday ni mo diha katropang Jun Marata og paayo kay sa amo na di maginato matagna nang tawag na itong disgrasya, mga kaigsunan. Anyway, alas 7.28 na, may galantag na sa tumpag para kumanuman, written riff, mayong buntag, spearhead 250, mayong buntag. Direto may gala sa mga katikaran, mga isgutanan nga itong hatagan o pagtagad. Gumikan, mga igala kay, diretso na ta sa itong mga topic karong buntaga. Nasuko, mga igala, si Auntie Claire. Nga no, nga inyong gisaway? Na nagpangagot mga igala si Manang. Oh. Mga obstructionist ko namong dagko.
1: Hawa.
0: Ma'am, ugdi lang ka masuko, ma'am. Ha? Ugdi lang ka masuko ba? Ugdi lang ka musukol. Mukuha kog baldi, isod na ko sa imong ulo.
1: Hawa.
0: Ikalo na ko. Ay, kapila-pil ya. 729, mapinaw na to si Auntie Claire, ay.
2: XFM, Katropa.
3: Huwag niyong tawanan ang pag-iipon ng tubig.
0: Ayaw niyong tanong ikataw eh.
3: Ayaw niyong
0: ikataw eh. Gabi po mo, umoy batasan. Umoy batasan pambansa. Ayaw niyong kataw eh. Ikaw, kuhan, kining bibigirl. Imo mangi katawan ko bibigirl. Imo mangi katawan ko si auntie.
1: Hawa! Ayaw!
0: Huwag niyong tawanan, huwag niyong tawanan. Ay, kung ano niyong katawin, saan naman yung hinapay na kumura na magsirisal? Sige ka, padayon.
3: Huwag niyong tawanan ang pag-iipon ng tubig. Meron akong kilala, isang mataas na opisyal. Tinawanan ang pag-iipon ng tubig baha. Kilala niyo ba? Tinanong sa kanya, tinawanan niya, mataas na opisyal.
0: Kung sa'yo pasabot din mo, Auntie Claire, ako na dunga, ako na, kuhan, okay man to ka BBM? Hindi mo na siya, hindi mo na siya katawanan? Hindi na siya katawanan? Ito ka ginahin mo, Auntie Claire, no? Te, wa pa mo matao ni kalibutan na nagsalod na migbalde? Tinood lang ba? Pero ang amo mango, ang pasabot mo guna to ana bay, pang nationwide approach ba na siya? Anang ingana ba no? Mo. Dili ba mas maayo nga ang atong gobyerno, ang atong mga GOCC na to sama aning water district, gadako ra ni silang sweldo mga igala. Kay tinuod bitaw. Pero mga serbisyo ani usahay mga igala mga puryagaba ba ya? Arang na lang ni mga igala diri sa Davao kay katunong magitag na ay bulk water project. Pero uban in town may gala nga hangin ray mo gawas. Diba? Wa pa na ilnin niyo. Ha? Wa pa na ilin nyo, ha? Dili na siya may gala o sa makingulang kita nga dili na siya water district, air district na sila kay hangin may mubuga sa ilang gripo. Hawa! Ayaw! Mga kaigsunan, kung sino'y pasabot ni Mandikler, kasi sa among pag-intindi, oh, sa among pagsabot na mo, lain mo guding sabot sa Ilonggo ba? Sa among panabot, mga katropa, Antikler, nga, ang ulan mo'y tigumon. Dili ang baha, nga nung mutigo man ka atong lubog, nayabag ka. Kana siya, kung mutigo mo anong lubog, dapat na mo'y catch basin, nga dako, para itong mga gipakita bito sa social media, katong mga flood controls, Japan, may galang haligi, nga pertin dako, ah. Nabritay nga na! Natay mga pumping station, mga wadaan pag mga twerka. Yaki siya may basulo ninyo mga wadaan na diya. Kuha na pod, Sara na pod, Duterte na pod. Ano ninyo, buti bakal? Stilan dolor, mga kaigsuunan. Huwag niyong tawanan. Ngano'n di ba may mukatawa sa katawanan? Kasi gusto ninyo, ha? Buhilak ko? Mga higala? Ingon si PBBM mga katropa. Sa unor niya eh. Anit na mugbalde. Ina si Marvin toon. Lagab, paliyo ko gabi na si Marvin. Mato dito sa Uyanggo rin, mangutana, pilay presyo sa balde. Ay, El Nino. Magbalak mo, balak. Balakan na lang ako ni, di na ako ni katawan. Magbalak ko ha, kadali lang. May mga masamang balak kayo eh. Sige to nga, kuha ni kanta ni Roger diri. Roger Mendoza. Roger Mendoza. Waystack. Waystack mga katropa na rin. No? Hilak pa na gusto. Dili katawa ang gusto. Sige. Dili katawa ang gusto ha. Sige. Hilakan. Kantahan ko pa ni ihilak sa tago ron. YAI diya nga ihilak sa... What naman dahil ni... Nara. Opia, maripopcorn. Diara! Diara!

0: sa kagahob niining kasingkasi. Samtang ako na nalinghog sa atong pangulo. Nining taliabot nga dilubyo nga mao ang El Niño. Matod pa sa pangulo sa iyang aso nga patigo mo nagbaldi ang publiko. Karon sa tubig sila musalod kuno. Aron magamit sa taliabot nga dilubyo. Dogi kumutang akong kasing-kasing niini nga kalaki. Nganong nahiadto man kita sa pangulo nga way kalaki. Ana, Auntie Claire!
1: Exciting!
2: Ana, imong gusto it?
0: Apil-apil ka na niya. Kuang kay ka, babaw kay kaglubot. Nasukod na yun mong katropang aran nila. Suko siya! Suko mga gamit! Suko na kag imo na! Suluha! Gusto ni mo? Ha? Mo... Kuang ko mo? E mo kanta ko, sige mo kanta na sa ko. Kanta naman di ay. Besa magmabijoke. Wala tong AI di nga ihilak no? Wala no? Kuan man ni ang kraan man ni dire. Kraan? Gilumot na ni, baya tong papahaan ng plaka be. Baya tong ipatong na to ang dagom be. Diara, mga katropa, tukar ng puno. Siyaro, mga katropa. Muni akong gibati karon mga katropa, kay ang publiko papalito nagbaldi. Auntie Claire, di may mga tawa, Auntie Claire. Auntie Claire!

0: Que isso aqui? Sa caminha.
1: Pamalit mong santon di ay masiyo.
0: Dito. Sa tago, isugilun ko.
1: Puno ng baldikol.
0: Ang tuman. Nga kaguo. Pantuso.
1: Wala kita income sa YouTube. Adi kinanganta na ta.
0: Imo akong biyan.
1: Napa pinayo layo?
0: Tikle. Gayod ang hinungdan. Tikle. Salipay mo. Salikdan.
1: Ang tikle.
2: Exciting!
1: Kabasko pa man yung gayin na nun, saan naman kagaro?
0: Wako!
1: Hati!
0: Isabti!
1: Anti-clear! Ay, nako, mga katropa taman, ay, kayo na lapas na tao! Okay, babinuangan dyan ko ninyo ba? Mapakarga, makargahan sa baya ko. Kami sad, pasalura, sad midol.
3: Hawa!
1: Gamiton ko kining balde sa pagsalud sa mga luha nga nanangatagak ning akong mga mata. Ning akong mga luha nga nanaglumba sa pagpangatagak nga mo'y saksi nining tanan. Ay, naku, alas 7.38 na! Kumersal sa ta, no? Kumersal sa ta, kayo magkabayad taan yung kalaki ninyo. Ay, mughawa niya, buhawa ganin mo. Di na kong program mo eh. Hawa niya! Alas 7.38 na, minom sa kong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: XFM. Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
7: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag bumtag, mabtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
7: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan na si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Dunay check-up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o uban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang nga presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy dinhi sa Dakbayan sa Davao. Serbisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Serbisyong Katropa Caravan.
12: Serbisyong Katropa Caravan
1: 2026.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Maring alipagod maring, pagkuratira ko na yung imong bana. Ing na nga, nalam yung anak sa inyo ang driver.
15: Mga katrupa, exciting!
16: Bullseye! Bullseye!
1: Balik na rin may gala sa itong pagpanag-uban-uban sa ilak-hilak porsyon. Hawa! wow, nice ang imong model endorser sa Anel sa Santon Plus. Di basta-basta, oy! Sa may akong model si Auntie Claire. Nga nasuko mga katropa. Panayunan to na to gabi. Kaya nasuko siya. Ay doon ninyong katawi daw. Ano saman, hilaka na to. Hilaka naman ako. Suko ng gyapon ka. May buntag diha ni katropang Bong Algabri. Good morning ni mo diha, Bong.
17: Good morning, boys and girls.
1: Panimbayagi ka ni BBM. Ryan Vincent Biro, maing buntag katropang Arnel. Wala gyud maulaw si Luistro Humania. Grabe ka hambugira nga isa daw ka track ang ebidensya lagi no. Siya nga hawak natin ang beat. Ko malakas na ang kaso, kumpleto na ang ebidensya karon gitagak mga higala sa mga stilan, ginoo ko. Uy, naku. Sige, Auntie Claire. Ipadayon to, Gab. Si Auntie Claire, sige, birahi.
18: XFM Katropa.
19: Hindi niya batid. Mm-hmm. Ang pag-iipon ng tubig ulan mm-hmm. ay matagal nang ginagawa.
1: Mau gani, dugay na bitaw.
19: At yan,
1: ay ambis. Saan ay baguan na di ay? Di ba nga, nung ka na pa may inyong isuggest, nga mo na amo naman ang ginahimo, lugar, wadi kabalo ni mga tao magtigom.
17: Mata.
1: Naman gani, may tangke gani? Di ba? Naitangke among gutter gani, Auntie Claire? So, inyong ipamugos nga kamoy nakauna anang ideya ha?
17: Mata.
1: Kada kong bungot sa ito. Super Mario, may buntag ni mo diha. Sige, padayon.
19: Tagal nang ginagawa.
1: Dugay naman yun, tinuod man na.
19: At yan ay ang vice presidente.
1: Ano na paingon man ta dito sa vice presidente sa magtigo?
17: Mata.
1: Sabi, Balik ka daon sa mantong anong na anong ni hoy. Tama to ako nga. Tama to nadungog nako gab. Yan na paingon man dito sa Vice Presidente ang pagtigom og tubig. Ay. Oh, may buddag ni mo di Arribillama Teresa, no? Ngano man balde ra ipapalit ni Bangs Carnel, di ay pwede po tamo palit og barrel, no? Barrel. Baby girl, sana all endorser si Sinbato sa Santon Coffee Mix. Oh, endorser na siya mga igala. Kaya lagi, pangita lang ang among endorser karon. Lagi. Sige, ako na gusto na ko madungog, paminaw na ko kang Auntie Claire, ug unsay connection ni Sara, ni BP Sara, dito sa Baldi. Sige daw gabi.
19: Huwag niyong tawanan ang pag-iipon ng tubig.
1: Da, bebe.
19: Meron akong kilala. Isang mataas na opisyal. Mm-hmm. Tinawanan ang pag-iipon ng tubig baha.
1: Ah, si Vice.
19: Kilala niyo ba? Mm. Tinanong sa kanya. Tinawanan niya. Mm-hmm. Mataas na opisyal. Mm-hmm. Hindi niya batid. Mm-hmm. Ang pag-iipon ng tubig ulan ay matagal nang ginagawa.
1: Namurag na ang balay nila, Bipisara, napoy tangi, ma'am. At yan
19: ay ang Vice Presidente.
1: Ah, ang Vice Presidente di ang pasabot niya. Nga ni Kanchaw ko no sa...

0: Di apa magakatropa? Oh, padugang pa ni, sudugang pa ni sugnod di sa inyo ha. Kadto ko no mga higalang eroplano nga nagkarga mga higala og mitampitamin dito sa Laos may higala nga wa kalahos. Dito sa Pilipinas bay. Oh, una na to na sayran nga kadto mga higala ang kar kadto padung Manila. Pero nalipat lang ta mga higala nagmata na tag morning nga padung na kuno da itong Mindanao. Pakyut-kyut, pagyut! Pero ang ilang pasabot, mga igala, Dabaw, good gihapon. Sige daw, atong maminahon.
1: XFM, Katropa!
2: Pero parang ito ang bukod tanging napakabilis na mag-react ng Vice Presidente. Papakita ko naman po sa inyo, maliban dito ha, meron pong nahuli October 5, 2026, BOC NAIA uncovers 496.4 million shabu concealed in machinery.
0: Kita naman may anak nga balita.
2: Wala po.
0: Sige daw.
2: Ito siyang naging reaction dito. Pangalawa, ₱43.7 million droga na sabat. Nasabat ng BOC na iya sa walong...
0: Unsa daw? Nasabat? Nasabat man ka?
2: Pangalawa.
0: Oh, sige. Pangalawa.
2: ₱43.7 million droga na sabat. Nasabat ng BOC.
0: What tayo, no? Ang pambansang clown. Di daw nato sila katauan niya. Katauanan man! Nagapaminaw lang ko sa radyo Buntag hantod hapon. May Alba, may buntag ni mo diha, no? Minaw karos 89.1 XFM Katropa Davao. Salamat kayo. Sige. O, para yun, anti-clear kay nasabat man ka na.
2: Droga nasabat. Nasabat ng BOC na iya sa walong abandonadong parcel. Wala rin po siya ritong ibinigay na anumang komento. Ano, ang date po nito ay October 12, 2026. Meron pa. October 6, 2026, BOC Clark, Pidea Foils, ₱20.7 million ketamine smuggling attempt. Wala rin po siyang naging tugon dito. Bukod tangi, ang mga nasabat ng opisyales ng Thailand Laos at nang galing ang parcel at ang mga di umanong illegal na droga mula sa Laos.
0: Asa pa ingon te?
2: Sa ngayon,
0: sa karon lang.
2: Nakita natin kung paano ipahid sa ibang tao itong di umanong pag aangkat ng illegal na droga. Pero kahapon lamang ay nagulat ang PIDEA na ito pala ay papunta sa Mindanao.
0: Tuwa na! Oh, nigawas na! Asa pa yung ondom? Padung Mindanao? Oh, kamo mga higala, asa ka na sa Mindanao? Ano siya pasabot niya? Kita may galas ko aning amot unsa na future aning atong Pilipinas bay kung no lain man paminawon pero kung kaya ninyo mamuyo og laing nasod mamuyo na lang mo laing nasod. Ang bakaluloy kay bawo ka kinsa kita mga higala nga mga miyembro sa Aguanta Partilis kay di man taga plating eroplano dili lang kita sa Pilipinas bay og mag-aguanta ta hangtod mga higala nga matapos ang atong kinabuhi aning kalibutana sa ing-ani nga klase mga higala sa mga opisyal. No, na pesumpay na, wana. Naapa, o sige.
2: Kahapon lamang ay nagulat ang PIDEA na ito pala ay papunta sa Mindanao.
0: Butang eh.
2: At ang involved dito ay ang Golden Triangle. At sa ating pagsusuri at naitanong, ito bang Golden Triangle, ang ibang miyembro ba dito ay may tato na dragon?
0: Na! Diba?
2: So,
0: mo man ni script man ni Trillanes, gigamit na po ni Anticlear. So, kisa pasabot na nila ani. Kisa man tong gusto ni Trillanes nga lion ang tato.

0: pulong to.
1: Mata.
0: Alam nyo na. Asa paingon ang istorya, di ba? Ipangunahan naman to daan ni Congressman Pulong, mapaingon na po na sa, diri na po na, ipasangil na po na, diri. Wadyo si Miat, oy.
1: Mata.
0: Wadyo si Miat, bay. Oh, kisa man to, script man ni Trillanes. Kisa may ipasangil na nila nga na, membro ko nos triad. Yan ay tato sa likod. Pero ba sila kita sa tato, mga higa? Ay tato si Congressman di ay. Oh, si Anticlear pod, otro pod, mga higa lang Marites pong dako.
1: Mata.
0: Kapuya kaayo ay. Sige, padayon na pa? Wala na. Nagamay na lang. Sige, gamay na lang po na kung pagpugoy. Labayon ko na ng silpo ng...
1: Mata.
0: Sige.
2: Huwag maliitin ang ginagawa ng gobyerno.
0: Huwag maliitin. Kasi ginihimo sa gobyerno ron. Pasakit sa mga Pilipino.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.24 na may galantag na sa ito. 54, sorry. Ang tag na sa itong bag pa na kumaruan. Kamunay bahala ang mga katropa ni Ana. Oh, kay ako murag gutom kong pinakalit. Geoffrey Biolango may buntag dol. Member Miss Aguanta Partilis Lingaw Minimo Paminaw. Kami tulo ni Tito Ladion o Jerry Cafford. Si Dodo Kutad, si Gonggong, si Suan. Salamat kayo sa pagbasa. O si Gijo. Si Auntie Claire ang pinakamatigas. Leonardo Abiera, Sir Arnel, kini si Claire Castro, gibutang saan naman to? Inawa naman. Nogi saan naman to eh?
4: Exciting!
0: Gibutang usek ni BBM para pagdaot lang ni BP Sara, gausik-usik lang sa sweldo. FYI, kita'y gasweldo ani. Apil ni si Andrahi Makil mayong buntag Sir Arnel katropa nagingon si Auntie Claire ngaob sayang si ngaob no ngaob ni sayang press conference dili na maayo sa mga Muslim sama kuan mana baan si John Di Pergis mayong buntag Insan Bangkuri Judilyn Rocamura no si Crispiniano Redulusa mayong buntag ninyo og si Mace no mayong buntag diha ni Store Kiron mahay blood taan ni dol maayo na lang na ako maintenance no sabayin nagkuan diha katropang ni Store Kiron palitin nag Santon Plus diha katong brown colors box gani oy pag ina nga palit kog Santon Plus katong naay mangustin og malunggay kuan ka ito power ka ito. Alas 7:56 na mga higalan, tag na sa ito ang pagpanagubanuban.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kini mga higala, biyaan ta na ang mga, kung ano man na, mga inbukada raman na kang Anticlear. Kani, mga igsoon may pinakabugat. Nato mga kaigsoonan nga mga panghitabo karon no, din hey, mga higala sa ato nasod, lanut may higala ni ining impeachment. Kung ato mahinumduman mga higala nga ang lead counsel no nga si Luistro no nang hinambog sa tibuok Pilipinas bay nga hawak talaga nila ang bit. Hawak nila ang bit, kumpleto na, malakas na ang kaso, daghan kaayog ebidensya mga katropa. No to upat ka mga articles of impeachment ang ilang mga higala ang gisumite. Og mauni mga higala ay rason anong nilanat mga higala og 38 na kaadlaw ang impeachment trial mga kaigsuunan. Una nilang gibatbat ang grave threat. Gisundan kini mga higala sa confidential funds. Hantod niabot na sila karon mga higala sa kining unexplained wealth o gwa na nila mga higala hisguti pa no ang kini mga higalang bribery kuno mga kaigsuunan. Gila na ning wa na nila gid mahisguti. Karon ato na kalabay mga simana, doon na hugon-hugon nga una na nananganti na sila nga ilan ang i-drop no ang kini mga higalang ikatulo nga articles of impeachment. May buntag ni Muria partner Attorney Emmanuel Mahipos partner, good morning. May buntag po ni John Masangid Suganan, may buntag og si kisa pa may ni ah, oh. May buntag niya partner Attorney Emmanuel Mahipos sir, morning. Ilan ang i-drop ang ikatulong articles of impeachment mga katropa katong sa bribery. Kagahapong adlaw na kurat ang tanan. Gumikan kay dili lamang maigala usa ka articles of impeachment ang ilang gitagak mga igsoon kun dili gi-drop nila ang tulo all in one na kuno dito na mga higala sa unexplained wealth. Maayo na gyud kaayo ilang pagpamingwit, nakakuha na gyud sila mga higala.
1: Matay.
0: Mayo gid kayo. Kumbaga dili minus ang panagat, nindot kayo ang ilang fishing expedition nga nahimo.
1: Matay.
0: Kakuha man gid sila may galagdag kong isda. Nan karon mga kaigsuunan, unsa may implikasyon ni ini, no? Daghan ang nakurat mga katropa, even mga kaigsuunan, ang mga legal luminaries. Mina ko gabi mga igala sa vlog ni Dean Ralph Sarmiento, no? Mga katropa, isa na siya sa mga sikat po nga naga legal expert po mga katropa, no? Actually, kung wala lang yun na conflict, ma-interview na to siya, no, si Dean Ralph, pero naunahan man ko, no, naunahan ko mga kaigsuunan, kinaanay paspas kay ang commitment bagun human nahitabo ni mga katropa. Sila po, no, nakurat sad. No, may gani kay ako, dako po na akong, kuan ba, no, it's an honor ba nga, ma-replyan ta. Mga katropa, sa mga banggiitan po nga, matawag na to, may galaga, eksperto sa legal, nga aspeto, mga kaigsuunan. But na to, nga mga yano ba, no, nga mga laigo, o kung tawagon, mga lay, dilit na mga igala, di man ta mga legal expert, mga kaigsuunan. Ayos, ano yan, kuya, sinias niya. Huwag may pagbuilo na to.
4: Hawa!
0: Mga katropa, no? Kana bang makaingon ka kining pagpaminaw mga kaigsuunan, no? Anang regular ba nga or matawag na to nga the normal way, no? O sa atong kinabuhi. Bisan di as lupong tagapamayapa, di ka pwede mga higala mo hukom diha. Kung wani mo madungog mga higala, unsa may imong ikasulti, unsa man sa imong ikasulti. Bisan sa ato, mga higala, normal, everyday human judgment by sa kuan, no? Either management or whatever, no? Imo dyan ang hatagag hustisya, mga kaigsuunan. Kaya na nag-ugat, mga higala, sa kining prinsipyong legal or legal maxim, mga higala, nga nagkanayon, aude alteram partem, no? Here the other side. Mo manjun na sa ka. Mo manjun na may actually it's a part of due process. No, parte siya mga higala sa due process nga paminahon jud nato, no? Ato jung dunggon bag-o ta mga higala mo hukom. Paminahon jud nato mga higala. Unsa mo pui kasulti nimo nga ikaw gialigahan dinhi? Do na ba kay depensa? Mo gani na siya defense lawyer. Karon na nahitabo mga higala, giingnan na sila. No, giingnan ra sila. Abi, dako kayang pagkahagsa karon mga higala sa confidence, mga higala sa defense, bisag unsa sila kamaayo. Bisag pag unsa sila kamaayo, ilan yung mag-inon ra ka, you will have another avenue. Unsa man, asa man ang avenue, no? Asa man nga avenue na? Das tahimik avenue. humanin nyo, gibanatan, gidaot ninyo ang... personalidad sa Vice Presidente, human mo nang imbita og mga witnesses katong expert ninyo nga ga-seminar, di ba? Katong ilang expert may gala sa ining social media ba to? videographer si tawag ato ay editor man siguro to. Nga ga-seminar kuno duha ka semana mga higala. Human ninyo gitong si Lotok, no? Si Lotok na director na las NBI may gala sa Region 7, no? Mga katropa. And then humanin ninyo gibanat-banatan ng confidential funds, daghan mo gipang imbita nga wa poy mga alamag. Isa ra ka tawo ang makahatag og husay sa tanan, sila chika, wa gid mo ka imbita gyud. Okay, ang inyo na gyung gibana gibira dito sa mga tawo nga indeed gigasto mga higalas wa ma tino nga pamaagi o nga butang mga higala ang confidential funds nga 125 million. Baga kaigsuunan, silang Limwil Ortonio, si Ma'am Gina Acosta, inyo na nang gipang anha diha. Gipang ingnan pa ninyo tanga. No, gipang ingnan pa ninyo og mga estupido. Oh, pagkakaroon mga higala, muingon mo i-drop na namo ni. So, unsa pa may tubagon karon sa depensa? So, ang avenue nga gipasabot mga higala nila Luis Tro, ang ina na lang pamaagi o bugtong lugar nga pwede niyang tubagon kini, baga kaigsuunan, dito na lang sa Facebook. Tinuod mga higala, dili man ni korte nga kanang sa regional trial court, no? Pero mo apply siguro gihapon mga higala, di siguro gihapon mga higala allowed nga imong konbiktuhon ang usa ka tao based sa inyong aligasyon nga dili pud makatingog ug di pud mga higala makapanalipod sa iyang kaugalingon. Kaysa balao, doon natay equal protection clause mga higala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon natay pantay mga